Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot.

0: Ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 11:04 in the morning.
2: Topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

0: Hello, hello, kaibigan. Thursday na, and it's the 21st of May, 2026. Pasensya na po kamo. Ano po ito? Resulta kang nagugutom na. Loading na. Kaya, ayun po, namali. Sorry na. But anyway, thank you po. Ready na naman tayo para magsama-sama para sa isa na naman na edisyon ng TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Ito po ang programa kung saan meron tayo mga makabuluhang chismisan, ano? May kinalaman sa ating mga practical na buhay. Alam mo yung araw-araw na buhay natin, Alvis.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung platform para gawin yon. At kami nga po ang inyong mga makakasama today. Ako po si Mel.
1: At ako naman, si Alvis Ray Aison.
0: Kamusta ang araw mo today, Alvis?
1: Feeling
0: happy
1: good?
0: Ka ba?
1: Hindi naman sobrang happy. Yung ano lang, yung tama
0: lang. Sakto lang.
1: Yes, sakto lang. Hindi naman alanganin na pagka-happy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi din naman nakulangan sa pagka-happy. Yung tama lang. Yes. Kayo
0: paano
1: po ba,
0: mo,
1: Ate
0: ako? Mm. Ako naman, medyo sakto lang din. Pinipilit na maging sakto. Alam mo yon?
1: Sige.
0: Oo, kasi may mga bigla ang pangyayari sa buhay,
1: mm-hmm,
0: na kailangan nating harapin. Ano? And alam mo yon, yung kailangan mo mag-adjust sa mga pagbabagong, mga biglaang pagbabago,
1: mm-hmm,
0: para lang talaga maibuhay, maipamuhay mo yung araw na yan ng may kaayusan pa rin. Kagaya ngayon sa ating programa.
1: Yes.
0: Medyo may mga ano lang, saktong mga
1: nanibago.
0: Mga mm-hmm pagbabago.
1: Yes.
0: Anyway. Pero masaya ako, alam mo kung bakit?
1: Mm, bakit po?
0: Umulan.
1: Oh,
0: diba?
1: Di ko ramdam.
0: Ay, hindi mo ramdam or
1: yes,
0: hindi ka aware? Iba yung ramdam sa aware.
1: Hindi din ako aware. So hindi ko ramdam. Hindi din ako aware.
0: Ayun, ako kasi nagising ako ng mga alas dos, something ganyan. Mm. Or basta madaling araw na siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, pagpasok ko ng CR, sabi ko, tama ba yung naririnig ko?
1: Mapatak na
0: ulan. Mapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay namin. Ayun, sabi ko, wow.
1: Pero siguro, hindi gaano ba kahaba or kalakas yung ulan?
0: Medyo may kalakas. Mm-hmm.

0: sa isang supplier natin. Mm-mm. May sinettle na mga bagay-bagay. Tapos, dun sa ano na yun, so, siguro isang reason kung bakit hindi ko, nasabi ko hindi ko ramdam yung ano, yung umulan.
1: Mm-mm.
0: It's because naka-open, nasa open ano siya eh, nasa open area. Which is, damang-dama mo talaga yung sikat ng araw.
1: Tama.
0: Kaya yun yung ano, yun yung siguro yung hindi ko, yung isang reason kung bakit hindi ko siya ramdam.
1: Pero may pagkakataon ba naramdam mo yung saya mo?
0: Yes, of course naman. Especially, there are times na I think pinaka-happy ako pag may isang bagay akong na-realize na hindi ko alam dati.
1: Mm.
0: Or like, if something ay, pag may bagong bagay akong na-learn, na-realize, okay, or pag may isang bagay na, alam mo yung parang nag-iba yung perspective mo sa bagay na to, doon ako pinaka-happy. Yung tipong,
1: may nabago.
0: Yes, may nabago. Uh-huh. Kunwari, nagbabasa ako ng isang libro, kaya may binabasa akong article online. Tapos, pag medyo nagsabihin natin, medyo, ay, oo nga, no, it makes sense.
1: Mm-mm.
0: Ititigil ko yung pagbasa ko.
1: Tapos?
0: Tapos, parang, I will take time para namnamin yung moment. Ganun,
1: okay,
0: ako, nung, especially nung nag-adulting na ako.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kayo po ba, Ate Mel? Anong, when are you most happiest? Most... Joke lang. Maling grammar.
1: Happy?
0: When are you most happy?
1: Kapag may pagkain na masarap.
0: Ay, grabe.
1: Yes. Woo! Mm. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ka kumbinsido. Kasi may mga pagkakataon talaga na minsan kapag down tayo, pag may pagkain, ayun, wow! Feel na feel ko yung happiness.
0: Yun yung comfort, ano nyo po, parang one way or one a means of uplifting your mood.
1: Tama.
0: Okay.
1: Oo.
0: Any specific food na nakakapaano talaga sa inyo or any food?
1: Any food. Depende din sa cravings ko.
0: Parang pag lechong kawali. Parang ibang tata. BP.
1: BP ang tata. Hindi yung happiness. BP. Hay nako, Alvis. Hindi ka pa nakaka-relate sa akin or nakaka-relate ka na?
0: Pag food, I think hindi... Well, in comparison, no? In comparison dun sa isang bagay na... Bagong bagay na natutunan ko.
1: Mm-mm.
0: Tapos sa food. Parang kasi pag food...
1: Magpakatotoo ka!
0: Yes, nagpapakatotoo. Pag food kasi parang... Everyday ka naman kasing kumakain.
1: Oh, iba naman so, kasi medyo, pag special food.
0: Pag
1: diba?
0: Ano kasi...
1: Yung cravings
0: pag,
1: mo.
0: Iba pa rin sa akin pag may isang bagay akong bagong na... Pag may bagong bagay na natutunan ako.
1: Aha, okay.
0: Yan talaga yung isang ano ko. Kaya, siguro palagi akong nakasimangot kasi akong natututunan.
1: Natututunan.
0: Pero may, yun talaga yung isa sa mga bagay na I really do appreciate. When I learn something, parang ano siya, parang yung feeling na may na-deposit ka sa ano mo.
1: Oh.
0: Sa iyong thought bank.
1: Oo, oh, oo, oh, oh,
0: parang tama. Pwede mo siyang i-share sa iba.
1: Mm-mm.
0: Pwede mo siyang panghugutan ng kung anong hugot sa buhay, 'di ba? Lessons,
1: yes,
0: from something.
1: Mm-mm.
0: 'Yun talagang isang bagay na ano na it makes me happy. Yung parang nabubusog ka but not in a physical way.
1: Correct, correct.
0: Yun.
1: Ay ako din naman, isa pa maliban sa pagkain is when I am able to travel. Ayan, sa lugar na hindi ko pa napupuntahan.
0: Mm-mm.
1: Ay, alam mo yun, yung ma-appreciate mo yung scenery, yung parang kahit sa Pilipinas lang.
0: Mm-mm.
1: Pero ma-identify mo na, ito pala yung lugar natin na dito sa Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: Yung matitaste mo yung special food nila, na doon lang sa kanila matitikman, mahahanap, or mga prutas,
0: mm-hmm,
1: yung mga tanawin, na, di ba, yung may iba ka naman na makita.
0: Mm-mm.
1: Pero alam ko anong hinahanap ko pa rin?
0: Mm.
1: Si Mayon. Iba talaga si Mayon. Iba talaga ganda ni Mayon. Kahit umaalboruto siya.
0: Mm-hmm.
1: Iba.
0: I think siguro yan din yung isang ano natin ng mga Albayanos and Bicolanos. No? Parang
1: pride.
0: Kahit,
1: pride natin yan.
0: Kahit nandyan lang si Mayon, hindi tayo nagsasawa pagdating kay Mayon. And I think parang napapansin ko din po yun sa inyo na you really do love traveling.
1: Yes.
0: Especially pag medyo

0: long travels. Yan yung yan din yung napapansin kong parang
1: source of my joy.
0: And paano ba yun? Parang willing, tama, no. Parang
1: sabihin mo ayos.
0: Paano ko ba siya i-describe? Para basta isa yun sa napapansin kong hilig nyo.
1: Yeah.
0: Yung pag-travel. Kahit yung ano lang, short distances,
1: mm,
0: pero bago. Or sabihin natin, basta bagong scenery.
1: Yeah.
0: I can also relate to that. Mm. Kasi po, nung ako ay estudyante, every day from Legazpi to Ginobatan, trina-travel ko siya by commute, mm-mm, by jeep. So I think hindi isa 'yun sa mga bagay na hindi ko kinasawaan nung ako ay nag-aaral.
1: Diba?
0: Kasi parang ano siya eh, parang hindi ka nagsasawa sa view.
1: Correct.
0: Yun. Mm. Mm.
1: Pero hindi lang naman happiness pag-uusapan natin, mm-hmm, 'di ba? Yes. May mga point sa life natin na down din tayo,
0: mm-hmm,
1: 'di ba?
0: Yes.
1: So papaano ba natin 'yun hinaharap? At ano yung support na kailangan natin para makabalik tayo dun sa happy ang ating mga pakiramdam.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kahit papano.
0: Yes.
1: Diba? Kasi normal na dumadaan tayo sa mga down moments ng, mm-hmm, ating buhay. Diba, Alvis?
0: Yes. I think it's also part of life,
1: mm-hmm,
0: as well.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi mo ma-appreciate yung mga highs if you're not familiar with the lows.
1: Mm-mm, mm-mm.
0: Hindi mo mabibigyan ng value ang isang
1: masayang
0: joyful
1: moment.
0: Uh-oh. If hindi ka naka-experience ng moments na hindi rin joyful.
1: Correct.
0: 'Di ba? Kasi may point of comparison ka.
1: Mm-hmm. Nako, 'yan po ang ating tanong nito.
0: Mm-hmm.
1: Pa-advance na natin 'yan, Alvis,
0: yes,
1: para makapagsagot po kayo. Ano, mm-hmm, nga ulit ang ating itatanong mamaya, Alvis?
0: Yes, maya-maya no sa mga ka-TNT natin ay i-advance na tuloy natin, no.
1: So, mm-hmm,
0: ang ating tanong ni Tol ay anong klase ng support yung pinaka na-appreciate mo kapag down ka, ka-TNT?
1: Yan. Nako.
0: Ayun.
1: Mm-hmm. Mamaya yan, ano, i-share niyo na po ang inyong mga saloobin. And of course, mamaya din, makakasama natin ang ating every Thursday,
0: mm-hmm,
1: maliban sa fourth Thursday,
0: mm-hmm,
1: ay si Pastor Mike Marquinez para naman i-share sa atin, ano, kung ano nga uli yung aking sinabi sa kanya.
0: Alimut.
1: Ako talaga ay ano na. Ito, sabi ko. Alright. Ano ba yung kahalagahan ng anxiety in order to appreciate yung true meaning of joy?
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Kayo po ba, Ate Mel? How often do you feel anxious?
1: Anxious? Pag may deadline.
0: Parang naramdaman ko yun kanina.
1: Tapos pag may brown out.
0: Tapos di nyo pala same.
1: Nakaka-relate kayo sa akin, ano. Oh, di ba po? Lately, halos nasusurprise. Hindi na tayo nasusurprise, actually. Nasasanay na lang po tayo sa bigla-biglang pagkawala ng kuryente. Pero nakaka-anxious talaga siya.
0: Oh.
1: Pagdating sa work, lalong-lalo,
0: yes,
1: na, di ba?
0: Mm.
1: Oh.
0: Lalong-lalo na pag hindi mo sure kung na-save. Ibang, parang
1: ibang
0: hindi
1: level
0: lang anxious yung mararamdaman mo.
1: Stress pa.
0: May kaunting gigil.
1: Correct. Tapos pag sobrang mainit ang panahon, tapos ba-brownoutan ka pa talaga. Diba? Kagabi nga, pagdaan ko sa may Albay area, doon talaga nag-brownout.
0: Nako.
1: Biglang nag-brownout. Alam mo yung mga tao na naglalakad sa gilid ng kalsada, naririnig mo silang nagsasabi na, ikaw talaga anya! Hindi ko na po babanggitin. Babanggitin talaga, binabanggit talaga nila yung ano natin, yung nagsusupply sa atin ng kuryente. Na, mm-hmm, alam mong naiinis na sila.
0: Pero I think isang reason din or isang factor din ko bakit ganun is because sa init din ng panahon,
1: yeah,
0: na numinipis din yung supply ng kuryente.
1: Correct, mm-hmm, correct. Kaya minsan yun na lang isipin natin dahil sa energy crisis na pinagdadaanan,
0: yes,
1: natin. Hindi lang po tayong nakakaranas niyan. Buong, mm-hmm, Pilipinas actually.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Sige, Alvis, paano sila makikipag-ugnayan sa atin?
0: So sa mga nais makipagkwentuhan sa amin ngayong tanghaling ito, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live and i-share mo na rin yan sa iyong friends and family as well. Bumisita ka lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At meron din po tayong YouTube channel and Instagram account sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. And syempre, meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/thewayfm. And syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger, Kirian's Official GC.
1: Alright. Yun.
0: And bago tayo magpatuloy, no, nais ko lamang batiin ang ating mga
1: sige
0: listeners.
1: Mm-mm.
0: And hello sa mga ka-TNT natin nakikinig ngayon via radio, via Facebook Live.
1: Mm-mm.
0: And syempre, batiin din natin yung dalawang, di ko babanggitin yung kanilang pangalan dahil may balak din daw silang mang surprise ng ilang mga ka church namin. Ayan.
1: Ah,
0: so
1: okay.
0: May umuwi.
1: Uh-huh.
0: So pagbati sa inyo kay sister at kay brother. Hindi ko pa pangalanan dahil may balak daw silang surprise. Medyo na spoil ko na kasi yung surprise kagabi.
1: Kaya,
0: kasi
1: nga.
0: Kagabi na surprise talaga ako no. Yung reaction ko nakita
1: o pa, ano na lang, pa-regard sa kanila.
0: Yes, yes. Yan.
1: Sige.
0: So, yan, pagbati po sa inyo. And syempre,
1: sa mga nagbigay ka ng warning.
0: Auntie and uncle na nakikinig ngayon. Hello po sa inyo and isang mainit-init na tanghali sa inyo, mga ka-TNT.
1: Correct. It's 11:20 na mo in the morning. Tuloy-tuloy lang sa ating programa. Narito na ang unang awitin natin for today's edition from Aisha Woods, song called Happy.

0: ang tanong.
1: Para sa ating tanong ni Tol, anong klase ng support yung pinaka na-appreciate mo kapag down ka ka-TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, anong klase ng support yung pinaka na-appreciate mo kapag down ka ka-TNT? Para sa mga nais mag-send ng kanilang kasagutan, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Again, that's 0998-843-0573. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook post or sa ating Facebook Live sa ating official Facebook page sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And syempre, pwede rin po kayo mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Sa mga palaging connected sa internet, pwede po kayong mag-bumisita no, sa ating online streaming site sa bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger sa Kirian's Official GC.
2: Mm-hmm. Ayan, ako, thank you Tol sa iyong katanungan. May nagbigay na ba ng kanila kasagutan?
1: Yan, mukhang ano pa ata sila.
2: Tulog pa.
1: Nagluluto pa siguro sila ng kanilang lunch.
2: Ayan. Oy, hello and shout out po sa inyo. Sige po, isend inyo po ang inyong mga komento ano, mm-hmm. sa inyong saloobin patungkol sa ating tanong ni Tol sa umagang ito.
1: Ayan. Yes, bumabati sa atin si Carmela de los Reyes ng Hi Uncle and Ate Mel.
2: Uy, hello sa iyo. Thank you, Carmela.
1: Agree ako dito sa sinabi ni Carmel.
2: Ano daw?
1: Yes. Pagdating oo, ano sa, ano, agree kami dito ni nag-agree ako sa kanya. Sabi niya, oh. Ang pinaka na-appreciate kong support kapag down ako ay cash talaga. Ay, joke. Financial support.
2: Number one?
1: Yung kailangan natin.
2: Pero alam mo, totoo yan. Naalala ko lang si Kuya Mon. Pag masakit daw ulo natin, magdapog da sa anatabi kita kang mananribo. Gagaling tayo kaagad.
1: Paano pag barya lang? Mas makulog ba yung
2: mas makulog kayo na payo ko kan Alvis. So mananribo tabi, yun na ito ang ano, pangbulong sa kulog kipayo. Sabi ni Kuya Mon, o kaway-kaway, Don Ramon. Sa kanya po namin yan natutunan. Oh, relate much si Carmela dito. Oo, 'di ba?
1: Ay, nagbago siya ng sagot.
2: Ha?
1: Ito na 'yung seryoso. Ito, ah, seryoso. Kasi joke sige. Lang pala 'yung ano, 'yung 'yung financial support na sagot niya.
2: Oh, naku, maraming nakaka-relate sa iyo actually. Oh, actually sa, dahil kahit joke lang 'yon,
1: yes,
2: Carmela.
1: Oh, oh.
2: In practicality ng buhay. Oh, kasi pala, wala nang laman ng bulsa.
1: Kaya sumasakit diba? Yung... Kaya nadadaan.
2: Pagtingin sa GCash mm-hmm. account, wala na. Ay, nako. O ano? Ano
1: sabi
2: daw sabi?
1: Dito ni Carmela, yan. So, sa mga ka-TNT natin, we're just kidding, no?
2: Opo.
1: Nagbibiro lang po kami ng mga... Pinagsasabi po na. Anyway, ito ito na yung tunay na sagot ni Carmela. Yan. Sabi ni Carmela, siyempre, yung simpleng iced coffee tayo.
2: Uy.
1: After a very stressful week sa schooling. Mm-hmm. Yung hug kapag di mo na carry, and yung simpleng pagsabi na kaya mo yan,
2: mm-mm.
1: nandito lang ako pagpa-pray kita.
2: Oh, diba? Tama. Mm-hmm. Uh-huh. Ang ganda parang, nun.
1: Parang masarap nga talaga.
2: Lahat yun, gusto ko yun. Lahat yun, gusto ko yun, Carmela.
1: Mm-mm. Parang yung masarap nga talaga makakuha ng iced coffee pag mainit na panahon, di ba?
2: Correct, oo.
1: Nasanay na tayo mga Pinoy na kahit mainit, magkakape.
2: Magkakape pa rin ng sobrang init.
1: Which is, naging immune na tuloy tayo mga Pilipino, di ba?
2: Oo,
1: iba
2: oo.
1: Talaga ang mga Pinoy, no?
2: Correct, oo. Pero alam mo yan, nakaka-relieve talaga siya. Yung iced coffee, 'di ba? Oo. Ano pa yung sinabi niya?
1: So, ayun, iced coffee, is a hug.
2: Oy, I love that.
1: And etong simpleng encouragement, kagaya ng kaya mo 'yan, nandito lang ako pagpa-pray kita.
2: Yan. Oo. Kaya mo yan. Mm-hmm. Oo, yung kaya mo yan. Sige, kayanin mo yan.
1: Panindigan natin yan.
2: Pero hindi ganon, di ba? Yung support na kailangan natin. Parang yes, tinanong ka, kumusta ka, tapos kaya mo yan. Mm-hmm. Parang wala nang follow-up. Pero mm-hmm, yung maganda yung binanggit niya na ipagpe-pray kita. Yun talaga ang the best. Mm-hmm. Oo, 'di ba? Ang ganda noon.
1: Yes, yes.
2: Kasi ang pinakakailangan talaga ng mga tao ngayon is prayer. Mm-hmm. 'Yun na lang talaga minsan, ano? Parang wala ka na talaga kasing masasabi kundi oy, knowing that somebody is praying for you is a great thing. No, yes, na parang i-sustain ka sa buong week mo.
1: Yes, yes. Hmm. Actually, there are moments in my life na na sabihin natin sa sobrang, or there are moments in my life na sa sobrang down ko, I think the only thing that, yung parang feeling ko, yung prayers ng iba yung nagsustain sa akin.
2: Hmm.
1: So, yung mga ganyang moments, I really appreciate those people, no? Na hindi ba nila ina-announce na ano, hindi ba nila parang, hindi man sila nagiging vocal.
2: Yeah.
1: Pero in small gestures, alam mong pinagpa-pray ka talaga ng mga tao to.
2: Yes. So, yan. Oo. Mm. And hindi, may mga tao din kasi na sasabihin lang nila yon, I'm praying for you. Pero hindi naman pala talaga nagpa-pray.
1: Nakalimutan.
2: Kaya as much as possible, pag nagsabi tayo, I'm praying for you, just say a short prayer at that moment mismo.
1: Yes.
2: Kasi sa kabisihan ng buhay natin, Alvis, parang hindi natin talaga nagagawa.
1: Mm. And in your quiet time with the Lord, there are times na pinapaalala ni Lord sa iyo na ano, huy, di ba ipagpapray mo to? Si ano, di ba? Nagsabi ka. And then in that moment, i-ano muna, take advantage muna na na, uy, thank you, Lord, kasi niremind mo ko na ipagpapray ko pala tong taong to.
2: Correct. Oo. Yun. Tapos pag nagkita kayo, kung hindi mo siya na ipagpray, ako ilang beses ko rin niya na feel. Feeling guilty ka baga na nagpasalamat siya sa akin. Uy, salamat pala, pinagpray mo ako ng ano.
1: Sa kalimutan.
2: Salamat pala sa prayers mo. Kasi nagsabi ako, I will be praying for you. Mm-hmm. Tapos naalala ko tuloy, eh, hindi ko pa pala talaga siya na ipagpray. Sobrang guilty feeling talaga yun sa akin. Kaya nagiging lesson na yan sa akin, Alvis. Lesson learned.
1: Yes.
2: Na pag nagsabi ako, oh, I'm praying for you, I will just pause a little while and then I will really be praying for that person.
1: Mm-hmm.
2: Para walang guilty feeling.
1: Yes, yes. And parang nakarelate tuloy or parang same lang din sa inyo ni Carmela kasi sa inyo, di ba, ang comfort, one of your means of uplifting your mood is through food.
2: Mm-mm.
1: Parang ano na din yan. Parang yung sa iced coffee na din yan at the same time, di ba?
2: Oh.
1: So, yun. Pag ano talaga, isang, I think, yung mga treats, kahit hindi naman sobrang, ano, sobrang laki. In fact, akin,
2: sa'yo, ano?
1: As simple as, yung siguro snack na maliit, ganyan. Hindi naman ako nagsasabi. Hindi naman po ako nagpaparinig, no? Kagaya ng ating pinag-usapan last time.
2: Oo nga.
1: Pero this, the gesture, yung maiisip mo, ay, itong taong to, naalala ako. Kahit
2: yes,
1: nga po, ano? Kahit nga po, there's this one person na naalala ko. Paano pa siya? Youth pa siya, bata pa siya. And naging ka-close ko siya kasi because of yung isang youth din sa aming, ano, sa aming church.
2: Mm.
1: Mas naaalala niya yung mga small achievements
2: Okay.
1: Birthday. Tapos may mga binibigay siyang maliliit na ano, yung mga crinoche na ano.
2: Oy, ang cute.
1: Na mga keychain. Mm. Tapos kilala niya pati yung mga characters na favorite ko. Yun yung inaano niya.
2: Binibigay.
1: Sumasabi lang siya, Kuya Alvis, oh. Ayan. Happy birthday. Congratulations.
2: Diba?
1: So, kahit hindi, parang a small thing like that, the gesture itself,
2: yes,
1: na naalala ka, parang nakaka-uplift din siya ng mood mo when you're feeling down.
2: Mm-mm. Yes. Mm-hmm. Oh, totoo yan. Okay. Meron din akong kakilala. Alam mo, ang isa sa mga ano niya, gustong-gusto is kumain ng cheese.
1: Cheese?
2: Oo. Pag nakakita siya ng cheese, parang kahit naka down ang moment niya. Bigla siyang yung namimilog yung mata tapos ngingiti na yan. Pagkain din.
1: Pero ipinapalaman niya sa bread?
2: Hindi, kinakaya niya lang yung cheese.
1: I see, okay.
2: O, diba? Comfort food. Comfort food niya yun.
1: Parang hindi ba yun? Hindi ba diba siya nauumay?
2: Hindi.
1: Parang medyo heavy yun. Pero sige, that's something, that's something new on my part.
2: Ah, diba?
1: So yeah, no judgment naman
2: no judgment
1: po. Pero
2: tayo.
1: Ang naisip ko lang is hindi, parang, pag ako kasi, madali ako maumay sa cheese.
2: Iba ang ano mo sa cheese.
1: So yan. And, pag ano naman po, pag, when it comes sa akin, joke ko lang po yung kaninang sa financial support po ha. Pero just in case, the joke. Hindi ko sinara yung clue.
2: Welcome yun, welcome.
1: Yeah, the doors are still open. Joke lang po. Pero sa akin po talaga, ang isa sa na-appreciate ko are words. Well thought.
2: Okay.
1: Words that are said at the perfect moment.
2: Mm.
1: Kaya nga po minsan, may sabihin natin na nagtatampo ako dun sa ibang friends ko. Kasi pag ako nagko-comfort sa kanila, words din po ako.
2: Mm-mm.
1: Pero pag ako naman yung nangangailangan ng words of encouragement, parang hindi naman po sa napapasabi ko ng, yan na ba yung...
2: yan na lang ba yung masasabi
1: mo
2: sa akin?
1: Sa akin? Parang alam ko na yan eh. Tell something that I don't know yet.
2: Ay, grabe. Shady demanding.
1: Hindi naman sa... Parang...
2: Paano kung yan lang talaga ang kaya nilang sabihin sa'yo?
1: Ilibre nyo na lang ang sabihin.
2: Yun naman pala.
1: Pagkwentuhan natin yan. Pero yun po talaga yung isa sa ano ko, isa sa, sabihin natin na isa sa mga magpapa-uplift talaga ng mood ko. Kasi like I said earlier po, di ba?
2: Mm-mm.
1: Isa sa mga that makes me really happy is pag may realization akong bago.
2: Yeah, okay.
1: Pag may natutunan akong isang bagay na hindi ko pa alam dati.
2: Mm-mm-mm.
1: So if someone tells that something to me, na kunwari an encouragement na parang swak na swak situation ko, which rarely happens kasi sa mga friends ko. So pag nakarinig ako ng ganun, I think, alam niyo, parang ano siya, parang soothing balm.
2: Yeah, yeah.
1: Sa heart,
2: sa heart mo,
1: medyo kumikirot. Wow, grabe naman ako sa kumikirot. Parang ganun.
2: And yung, how you respond to that?
1: Bira ko makareceive ng ganun eh. Most of
2: pag
1: the time.
2: Pag nakareceive ka, ano?
1: Most of the time, pag nakareceive ako nun, parang may konting, may konting resistance.
2: Bakit?
1: Parang chine-challenge mo pa yung ano, yung na-share kasi gusto mong maging gusto mong maging swak siya sa situation.
2: Okay.
1: Yun. So hindi naman sa nagiging maarte tayo. Parang pag ako kasi pag kino-comfort ko yung friends ko, words din ako. So I think my words very well.
2: Okay.
1: Kumbaga, pag mga ganong situation, alam ko yung gravity eh. Alam ko yung gravity ng words. It can either make or break someone.
2: Oo.
1: It can either soothe him or her.
2: Mm-hmm.
1: Or pwedeng mas makadagdag pa yung yung problema. Pag
2: bigat na nararamdaman.
1: Yes. Mm-hmm. So, pinag-iisipan ko talaga yung mga words na sinasabi. Ay, pinag-pray ko yan habang nag-share siya. Yung utak ko nun, Lord, nag-pray na po ako yan kasi... I really want my words to help.
2: Mm-mm,
1: hindi lang maging magandang pakinggan, but to actually help.
2: Yeah. Mm-hmm. Ako. Well, meron pa bang nagbigay ng kanyang sagot?
1: Yan. So far, yun pa lang po. So, kayo naman po, Ate Mel, ano ang pinaka na-appreciate nyong means of support pag kayo ay very down?
2: Alam mo yung ano lang, makikinig ka lang sa akin.
1: Mm-hmm.
2: O kaya... i-validate mo yung nararamdaman ko during that time. Hindi yung sasabihin mo ako na tatanungin mo pa, i-question mo pa yung nararamdaman ko. Hindi ka talaga nakakatulong yan sa akin. Bakit katawang-tawa?
1: Oo.
2: Parang nakaka-relate ka dun sa sinasabi ko.
1: Ako kasi pag ganyan, minsan tinatanong ko. Nagdi-dig deeper ako para.
2: Yan! Oo.
1: Bago ko i-validate. Kailangan maintindihan ko muna yung buong sitwasyon.
2: Pwede di ba? Pigilan mo muna yung sarili mo, magtanong na magtanong. At unawain mo na lang yung nararamdaman ng isang tao.
1: Alam niyo po ba, meron din akong isang ganyan na friend na gusto niya sana, ang gusto niya sana is pakinggan ko lang siya.
2: Yeah.
1: And i-validate ko ano yung nararamdaman niya.
2: Or may hugot lang po talaga ako minsan kay Alvis.
1: Kung ano yung naramdaman niya during that moment. Eh ako naman ito. May pagka-problem solver tayo.
2: Kuya, kailangan mo ba talaga i-solve lahat ng problema ng moon para maunawaan mo sila?
1: So, hindi ko alam. It flew over my head. Yung thought na gusto niya lang namang may makinig sa kanya.
2: Yeah.
1: Gusto niya lang namang gusto niya lang naman na
2: may mahingahan.
1: Na yung parang mag-vent out. Ganyan.
2: Lalabas yung nararamdaman.
1: Eh, iba yung naging response ko.
2: So ano, nagbago ka na after that?
1: Hindi
2: pa rin.
1: May pagbabago. Parang na-realize ko na, okay, may mga tao palang ganun. Pero sabihin natin, isang linggo din po hindi ako nakatulog. Kasi, sabi ko, ano bang maling ginawa ko? Kasi, which is parang the realization afterwards ng moment na yon. Parang ano din siya, aha moment sa akin. Kasi, yun lang pala yun.
2: Yes. Pinapakomplikado mo ang mga bagay-bagay pa.
1: Ang nasa isip ko kasi noon, okay, I need to help him solve his problems, ganyan. Eh, isang problem kasi yung naging reaction niya. So, hindi ko napigilan yung sarili ko na i-point out yung ano, yung isang naging problem.
2: Kaya alam mo, minsan, kasi masyadong like sa akin, minsan mahirap sa akin mag-vent out ng nararamdaman. Lalo-lalo na parang yung tao na pagsasabihan ko, parang bawal dapat na meron akong ganitong pakiramdam. Hindi ako dapat nakakaramdam ng ganyan. Kasi nga, matured na ako, di ba? Sa tingin nila. Kaya parang bawal, hindi ka dapat nakakaramdam ng ganyan. Kaya ayun, so instead na mag-voice out ako, mag-express, ay hindi na lang ako magsasalita. Binang
1: bottle up.
2: Sa akin na lang yun.
1: Pero kasi, napapansin din naman. Nag-bottle up tong taong to.
2: Kasi kesa, di ba, kesa maja-judge ka, kesa iko-question yung nararamdaman mo, edi wag na nga lang.
1: I see. Yun, may nag-comment dito
2: sige, go ahead.
1: Joselina Banyaga, yan. Sabi niya, pray as if you have received it and you will never be disappointed. The moment na may nasabi sa'yo, please pray for me. God, look into your hearts and God can hear you. Kahit hindi ka pa nananalangin, gumagalaw na ang Panginoon doon. Wala ka man ginawa. Sabi nga po ng Panginoon, huwag kang mag-isip ng anumang negatibo sa lahat ng iyong ginagawa. I think that is pure and will give glory to God. As you believe it, it will be done and you will never be disappointed.
2: Yun. Ay, thank you so much. Maganda yung binanggit mo. Right. So, ano pa kaya ang mga paraan na pwede nating maipakita, no, yung support natin sa mga tao na, alam mo, dumadaan sa mga down moments. Meron din pala, pwedeng practical, maliban sa pera. Yung ano, yung mga practical na gawain. Kasi may mga moment na parang hindi mo talaga feel mag-work, di ba? Or gawin ang mga normal na chores mo in a day dahil sa nararamdaman mo. Yes. So you can offer help pala. Oh, Alvis, kailangan ko ng tulong. O, di ba?
1: I'm busy.
2: Palagi pong ang sagot ni Alvis niyan sa akin, hindi ko po kaya. Busy po ako.
1: Opo, may mga ginagawa pa akong equally important.
2: Equally important.
1: Mga ganong rasunan. Pero I think isang lesson na natutunan ko, I like that ano po na sinabi nyo kasi isang lesson na natutunan ko doon sa ano sa experience kong yun nung friend ko na yun is there are people na gustong mag-vent out lang.
2: Yeah.
1: And there are also people who who want to ask for help.
2: Yes.
1: So ang naging,
2: in a subtle way.
1: Yes.
2: Kasi
1: yes.
2: hindi naman talaga magsasabi ng, 'di ba, kaagad.
1: Yes. So ang naging ang natutunan ko doon is you need to ask, how can I help you?
2: Mm-mm.
1: So starting doon, pakonti-konti ko na siyang natututunan and ina-apply. Makikinig muna ako.
2: Mm-hmm.
1: And kung may mga assumptions ako, may mga analyzations, observations, hold back ko muna yun.
2: Ah.
1: Kasi maybe that's not the proper time to say those things, to mm-hmm. say those words. Mm-hmm. Ask that person kung ano yung pwede mong itulong sa kanya as of the moment.
2: Mm-mm.
1: And i-appreciate niya naman yun. Magsasabi naman siya kung anong tulong yung magagawa mo.
2: Yeah.
1: Hindi, kumbaga, mag-iisip din siya. May times din kasi na alam nila yung nagawa nilang ano. Alam nila yung nagawa nilang mali. You
2: mm-mm.
1: don't have to rub it in sa ano nila, sa sarili nila. So, listen. And ask kung ano yung pwede mo.
2: Pwedeng maitulong.
1: Maitulong.
2: Tama. Oo. Basta paunahan mo na wag lang pera. Kasi...
1: ito lang yung budget natin sa sandaling ito. Paghati. Itong mga
2: ayan. So, nako, ang dami-dami actually na pwede pa nating mga pwedeng gawin, di ba, mm-hmm. Alvis? Just being there doon sa tao, makinig ka lang, hindi mo mm-hmm. siya kailangang bigyan ng advice, mm-hmm. 'di ba? At hindi mo rin siya kailangang sabihan na hindi ka dapat nakakaramdam ng ganyan, mm-hmm. 'di ba? Dapat positive ka lang talaga sa buhay.
1: Hindi
2: po, tao lang naman din po ako, nakakaramdam din po ako ng mga negatibong bagay mm-hmm. sa buhay, 'di ba?
1: Yes.
2: Oo.
1: And I think isa din na bagay na kailangan din nating ma-remember is that hindi naman natin kailangan isolo yung mga problema natin.
2: Mm-mm.
1: There are others who are more than willing to carry the burdens you bear.
2: Mm-mm.
1: You just have to allow them to do so.
2: Correct, okay. Correct.
1: Especially yung mga taong nagmamahal sa'yo.
2: Ayun, mm-hmm. galing.
1: Mm-hmm.
2: Yung totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, diba?
1: Yes, tama.
2: Alam mo yung sa panahon na yun, ng ngayon, Alvis, na masyado tayong busy, ang dami-dami nating ginagawa here and there, we need to really invest sa mga tao na alam mo yon na they will come out of their way to just be with you, to just listen to you.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga ganon, diba? Mm-hmm. Hindi yung parang isisingit ka lang nila sa kanila mga schedule, hintayin mo lang sila when they are free. But those people na totoong nagmamalasakit sa atin, they will go out of their way to just spend time with you and just listen sa mga kung ano man ang nasa sa loob natin.
1: Kadramahan mo sa buhay.
2: Oo, sa totoo mm-hmm. lang. And napaka few ng mga taong ganon
1: yes.
2: sa paligid.
1: Mm-mm. And sana hindi ka maghanap ng taong ganon. But rather, sana ikaw yung maging taong
2: ikaw
1: ganun.
2: Ikaw din, oo. Yes. Unang-una, ikaw muna.
1: Mm-hmm. Kasi baka sige mong hanap ng ganyang tao, pero ikaw pala is hindi ka
2: hindi
1: ganun
2: ka
1: sa iba.
2: Hindi ka din naman ganun sa iba.
1: Parang nakaka-hurt naman.
2: Yes. Alright. Mm-hmm. Meron pa bang nagbigay ng mensahe at reaction?
1: So far, ayan, may pahabol si Josefina Banyaga. We need to walk Joselina. By love. Ay, Joselina, sorry.
2: Mm-hmm.
1: So, sabi ni Joselina Banyaga,
2: hello po.
1: We need to walk by love. Focus your mind on God. Yun. Mm-hmm. Okay.
2: Thank you so much. Nabasa mo na yung isa pang message niya?
1: Tingnan natin.
2: Sabi nga po ng Panginoon, huwag kang mag-iisip ng anumang negatibo.
1: Opo.
2: Tapos na to. Okay, sige. Nako, thank you so much po.
1: Yes.
2: Well, meron ka pa bang gustong idagdag, Alvis?
1: Mm-hmm. So I think one of the best means na pwede tayong maging or one of the best ways na masusuportahan natin ang isang taong nakaka-experience ng pagka-down sa kanilang mm-hmm. season ng buhay ngayon is one of the things or isang bagay is presensya natin.
2: Yeah.
1: Ayan, okay lang na wala kang masabi. Okay lang na hindi ka maka-offer ng financial help. Basta nandyan ka at alam nilang mahal mo sila or mahal mo sila.
2: Mm-mm.
1: Yeah, ipadama mo yung love mo sa kanila by being there, by not leaving them alone. I think it's malaking bagay na yan.
2: Yes.
1: And one of the things na hindi din natin pwedeng makalimutan is that pag nandun na tayo, huwag natin kalimutan na i-put si God into the scene.
2: Correct.
1: So, dapat tayo yung maging means na maka-minister sa kanila. No? Pero, wag natin, at the same time, let's give them the space, let's give them the opportunity to sit at the same time. Yun.
2: Yes, and of course, let's continue to be mindful of each other's feelings, di ba? Mm-hmm. Sa mga panahon na ito, lalong-lalo na, no? Marami talaga ang nagbabattle sa emosyonal na aspekto ng kanilang mga buhay. Mm-hmm. So, let's be more mindful enough and sensitive enough doon sa mga taong nakakasabay natin na nandyan lang po sa ating palipaligid na kailangan lang pala natin ano, kumustahin, tanungin kung ano ang kanilang nararamdaman. Well, it's 11:50 na po in the morning and magpapatuloy pa rin po tayo dito sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Isa munang awitin and then we'll be back para po sa ating Trending Now talaga. Kasama niyo pa rin po ako, si Mel, at thank you din kay Alvis Ray Aison sa ating tanong ni Tol. Mm-hmm. At pwede pa rin sila magpahabol, di ba, Alvis?
1: Yes, i-text niyo lang ang inyong makasagutan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCBCOG-CARE 104.3 The Way FM or sa ating YouTube Live and Instagram account FEBCBCOG-CARE 104.3 DWAY FM. Meron din po tayong online streaming site on bit.ly/TheWayFM at pwede rin po kayo mag-send na inyong makasagutan sa ating Carians Official GC.
2: Thank you, Alvin!

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Trending now talaga ang video clip mula sa animated film na Inside Out 2 na pinalabas last year mula sa Pixar Animation Studio, kung saan ay dinadala ang mga manonood sa loob ng utak ng isang 11-year-old na bata na nagngangalang Riley Anderson. Sa loob ng utak ni Riley ay may naninirahan na 5 core emotions. Ito ay sina joy, sadness, anger, fear, and disgust na siyang gumagabay sa kanyang mga reaksyon at memories. Nang lumipat ang pamilya ni Riley to a new city, nahirapan siyang ibalanse ang kanyang mga emosyon. Si Joy naman ay desperado nang subukan na gawin ang positibo ang lahat. Subalit, nang aksidenteng ma-swipe away mula sa headquarters sina Sadness at si Joy, nagsimulang mag-fall apart ang mundo ni Riley. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa headquarters, nadiskubre ni Joy na hindi pala kahinaan ang Sadness. Ito pala ay mahalaga para sa healing and connection ng isang tao. Funny, imaginative, and deeply emotional, Inside Out beautifully explains how growing up means embracing every feeling, not just the happy ones. Ilan sa mga reactions din po ng mga netizens ay ito. Inside Out 2 was amazing, really. Sabi pa ni ng isa pa na netizen, yeah, it feels like my control board has stick drift. These emotions are all in Riley's head that make up who she is. Regards to anxiety. Gratefulness or joy and anxiety are two in different places in the brain. You can't be anxious and have joy at the same time. Especially, it's impossible. Or scientifically, it's impossible. This is me all the time and I hate it, sabi ng isa pang netizen. Sabi pa, I hope they make a third one so I can cry again. So yan po ang mga reaction ng mga netizen patungkol doon sa nasabing video clip. Kaya sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng anxiety para mas ma-appreciate po natin ang kasiyahan or ang joy sa ating mga buhay. Kasama po natin si Pastor Mike Marquinez ng Church of God Iriga.

Nintay-intay lang po natin si Pastor Mike Marquinez na makapasok sa ating pong Zoom. This noon, ayan, kasi 12:03 na po ng hapon. So habang iniintay-intay po natin siya, ayun. So kayo po ba, napanood niyo ba yung yung movie na yon na Inside Out 2? And are you still hoping na magkaroon pa ng part 3? Para we cannot get enough doon sa movie na yon, dahil ang ganda naman talaga ng pagkakagawa. At napaka realistic ng mga characters na ipinakita doon sa utak ng isang 11-year-old na bata na si Riley. Oo, ako hindi ko masyadong appreciate yung part 2 until talagang pinanood ko ng maayos yung part 1. Mas naiintindihan ko yun, kasi yun nga, connection siya doon sa unang part. And napaganda ng pagkakagawa nila nito. And hindi lang yun para sa mga kabataan, And I believe bawat isa sa atin ay nakaka-relate doon sa mga pinagdadaanan, ng isang tao, sa kanyang kaisipan, kung saan ay papaanong siya ay nagdedesisyon, nagre-react sa pamamagitan ng mga core na emotions na yun sa kaisipan ng isang tao. Kagaya ng nabanggit natin, yung lima na yun ay talagang nandyan na po sa ating pong mga brain. Nandyan si joy, si sadness, si anger, at of course, si fear and si disgust. Lalo-lalo na itong mga emosyon na to ay mas nagiging evident or mas lumalabas. Sa palagay ko, sa kagaya ng experience ni Riley, nung sila ay naglipat ng tirahan. And of course, siya din ay nasa adolescent stage, from being a child and then papunta sa adolescent stage. Nako, nagkasabay-sabay pa yung mga ganong adjustment, no? Kaya talagang makikita mo kung paano siyang nagre-respond sa mga sitwasyon. Ayan. So, wait lang po natin sandali si Pastor Mike. Sa mga oras na ito ay makakasama po natin siya. Pero good morning muna and happy viewing pa rin sa ating mga kaibigan na nakaantabay po sa ating FB Live at sa mga nasa radyo din. Good afternoon na pala. Yan. Happy lunchtime na mga kakerya, ka-TNT. And ayan, hello kay Ate Joselina Banyaga. Meron pa siyang mga mensahe sa atin. Sabi niya, ayan, wait lang. We need to walk by love. Focus your mind to God. Tama. Napakahalaga, no? And then, na-point out niya din yung prayer is very, very powerful, Para sa mga pagharap pa natin at paghingi natin ng tulong sa Panginoon. Ayan. Nahina daw signal, kuya. Pwede daw phone patch na lang. Pwede daw phone patch. May na daw po signal. Okay. Pahingi na lang pa ng siguro number niya. Meron ba tayong number ni Pastor Mike? Wala pala siya sa Iriga. Nasa Uwas pala siya. Sige, oo. Hingi natin ang number ni Pas. Yan, 12:07 na po, nin pagkaaga. Sige, we are contacting na po Pastor Mike. Dahil nga sa mahina daw ang kanyang internet sa Uwas. O nasa Uwas lang pala si Pastor Mike. Hello po sa mga nakasama din natin dito sa Purok Dos ng Mauraro sa Ginubatan, Albay, yung mga nakatanggap po ng Portable Missionary Radio na pinimigay po natin last Friday, dito sa Mauraro.
Hello kay Ate Lydia Mayores, and of course sa mga nakatanggap po ng ating portable missionary radio. Hello din dito sa Inarado, Daraga Albay. And of course sa mga taga-Iriga. Dito din sa Sorsogon. At sa buong probinsya ng Albay na nakatanggap na po ng ating portable missionary radio.

sa umagang ito, ano, sa tanghaling ito. Happy lunchtime na nga po pala sa ating mga kakaryan. Ano po ang masarap ninyong pangudtuhan sa pagkaudtong ini? Ayan, sabi ko nga ni pag-lunch, masarap ang may sabaw. Right, so mga naghihirigop-higop na tabi dyan, kang masiram na sabaw na isira nindo. Luway-luway sa natabi ang paghigop. Taba ka kita magkadarasloan. Ayan, sabi nga ni, ano? Tama ba yung dalsoan? Okay, para ma-enjoy ta po ang satayang lunch. Kasama na po natin si Pastor Mike. Pastor Mike Marquinez sa linya, via phone patch na lang po muna tayo with him. Ayan. Nawala. Hindi daw tayo makakonek. Ayan. Okay, sige. Try lang ulit natin. Ayan. Ito ang medyo, ano natin, ano? Challenge. Sa pagdating sa communication. Kapag may challenge tayo sa internet. I believe hindi lang po kayo ang nakakaranas nito, kundi marami ngayon ang hindi makakonek. Ayan, hello Pastor Mike. Hello Pas, good noon. Can you hear me po? Hello? Ayan, hindi pa talaga. Okay. Sige lang, try natin. Hello po. Hello? Nawawala siya, kuya. Ayan, okay. May sinend pong number. Pakitawagan na lang po sa kanyang cellphone number. Okay. Para makausap na po natin si Pastor Mike Marquinez ng Church of God, Iriga, dito sa Iriga City. Pero nandito pala siya sa Uwas Albay ngayon. Okay, wait lang po. Ano? Okay, hello muna and magandang hapon sa ating mga kaibigan naman sa ibang bansa. Hello kay Kuya Dan Daniel dito sa Australia. Hello din kay Ate Joy and Kuya Mario dito sa California, USA. Hello din sa ating mga kaibigan dito sa Bahrain. Hello kay Ate I and of course kay NJ. Alright, sige, tara, try ulit natin na makausap at matawagan makausap si Pastor Mike Marquinez. Sige. Nagre-ring na po ba? Okay, sige lang. Hello muna and magandang hapon pa rin sa mga kaibigan natin na siguro bumibisita dito sa Legazpi City. At ayan, pag-pray din pala natin ang ating mga atleta na Bicolano papunta po sa Agusan del Sur. Dahil doon po ang venue ng palarong pambansa. Ayan, okay na? Hello, Pastor Mike? Can you hear me po? Hello? Hello, Pas? Hello? Pastor Mike? Hello? Ayun, okay. Hello, Pas. Magandang tanghali sa'yo and welcome po sa TNT. Hello? Nawawala siya. Bakit kaya? Ha? Oo. Try daw to. Ayan, try po yung number niya. Opo, we are... ayan, may isa pa siyang number, kuya. May isa pa po siyang number na sinend. Sige, okay. Sige lang po. Ayan. We are calling na po uli para makausap natin si Pastor Mike. So, yan mga ka-TNT sa ating pag-uusapan nga this morning. Ano? Patungkol nga po ito sa kahalagahan ng anxiety para ma-appreciate natin ang pagkakaroon ng

ng joy sa ating po mga buhay. Oo, may na ang signal, ano? Ayan, try lang po natin uli. Okay, sige. Anong number yan? Okay, ayan na. Ayan, hello Pastor Mike. Hello? Mm-mm. Wala din talaga. Mm-mm. Ayan. Calling na. Oo. Okay. Sige, ako na lang. Ano, paano?

0: Uy, hello kay Ate Melay, mangampo, na nag-react sa ating programa. Thank you, Ate Melay, ang ating pong kasama dito na nag-assist sa ating Don Alfonso Apinado sa technical side. Okay. Sobrang mahina daw signal sa UWAS. Okay, sige. We're still trying to contact po, Pastor Mike, ano? Para sa umagang ito. Alright, sige. Sige po. Hawakan ko na lang. Oh, dyan. Sige po. Okay. Hello, Pastor Mike.
1: Hello, Ate Mel. Good afternoon. Pasensya na. Sobrang hina ng signal dito sa UWAS.
0: Sorry na. Sige, Pas. Naku, magandang tanghali po sa inyo. Ayan, bati muna po kayo.
1: Tanghalihin po sa listeners natin. Apa.
0: Okay, sige. Well, ito pong pinag-uusapan natin, ano, based po sa ano to, sa animated film na Inside Out 2. Napanood niyo to, eh, sigurado may mga bata po kayong mga anak. Okay lang po ba na
1: napanood nila? Actually, over and over again ko na siya napanood. Sobrang okay. Ano na aking mga kids.
0: Ay, wow, talaga.
1: Masyado.
0: Oo. Sige po. Doon sa ating pinag-usapan a while ago, ano, yung patungkol sa...
1: Yes po.
0: Kailangan ba talaga na makadaan ka muna sa mga nakaka-anxiety, ano, yung mga anxiety feelings natin para ma-appreciate mo ang si Joy, ayan, yung kagalakan sa puso natin.
1: Yes po. Anxiety is yung fear of the future natin, and the Lord is telling us through His word na do not be anxious of everything, but instead by prayers and supplication make your request known to be make known to God. So sa tingin ko po, maaring gamitin ni Lord yung anxiety, maaring i-allow niya na for us to appreciate yung true essence of joy, but it is not necessarily true sa lahat. Ibig kong sabihin, pwede tayong magkaroon ng joy nang hindi dumadaan sa anxiety, kasi yung joy po, it comes from the Lord, diba? The joy of the Lord is our strength. And bakit ko nasabi na it comes from the Lord at hindi talaga mag-emanate sa atin naturally yung joy? Kasi di ba we can be unhappy, but there's no such thing as unjoy, di ba? Walang word na
0: unjoy.
1: Walang unjoy na word. So ibig sabihin yung joy po ay gift from the Lord, ibinigay po sa atin, that despite all odds, despite all these problems, and can I add anxieties, pwede nating ma-experience yung joy na galing sa Panginoon. So, maaring mangyari yung anxiety for us to appreciate joy again, but it is not necessarily true para sa lahat. Siguro it's a matter po ng pagtanggap, ng acceptance, it's a matter din po ng pagiging kontento natin sa mga bagay-bagay. Pero po, sadly, na lang kailangan maging dumaan sa anxiety para makaroon ng joy or ma-experience yung joy.
0: Or,
1: so, ayun opo. Po, Ate Mel, siguro po.
0: Opo, opo. Pero, di ba, Pas, yung parang yung ma-appreciate mo lang na, ay, dumaan ako sa nakaka-anxious na situation, and then, of course, opo. You have to go through the process, but pag napagdaanan mo yon, parang pag dumating na yung time na parang na overcome mo na, and then of course may kasiyahan ka na sa puso mo, parang mas na-appreciate mo, di ba po, na dumaan ka sa ganoong pangyayari.
1: Yes, po.
0: Oo.
1: Opo. Parang lalo mong nakikita, lalo mong na-appreciate talaga yung joy na nararamdaman mo. Kasi parang may distinction ka, may comparison ka na. Ito yung pinagdaanan ko dati, whereas ito pala yung feeling ng masaya. And yung mga bagay na yon, pag ikinumpare mo, Of course, lahat naman tayo pipiliin yung joy. Lahat naman tayo.
0: Oo.
1: Lahat naman tayo ay doon sa joy. Pero, yun nga po, natural na isipin natin talaga po na minsan dumadaan tayo or yung anxiety, mas lalo nating nalalasap yung sarap na magkaroon ng joy.
0: Mm-mm.
1: Dahil naranasan din natin, we hit rock bottom, kumbaga.
0: Mm-mm.
1: And minsan, di ba, minsan nagjo-joke ako, sabi ko, kailangan nyo ng mga not so good looking na tao. Okay, physical features, kasi doon yung mas na-appreciate yung magaganda. Minsan nag-ibiro akong ganun. And then minsan, minsan para mas ma-appreciate natin eh,
0: mating
1: yung anong laso ng maalat, di ba? So, ayun po, for comparison sake po siguro, pwede po natin i-ano yun, pwede po natin na yun po, i-equate yun, yung dumaan tayo sa anxiety,
0: mm-hmm.
1: and then nandito na tayo sa season of joy, lalo tayo magiging grateful sa Lord, lalo tayo magiging grateful sa lahat ng ating nararanasan, kasi we've been through.
0: Mm-mm.
1: Doon sa kailaliman ng buhay natin.
0: So, you were saying, Paz, na lahat sa atin, ano, ay talagang dumadaan tayo sa season ng anxiety, nagiging anxious tayo, paminsan-minsan sa buhay. So, dapat welcoming tayo.
1: Opo.
0: Sa ganon, di ba? Hindi natin siya dapat isusuppress.
1: Opo. And i-consider natin yung feeling na yun na valid.
0: Oo.
1: Kasi it's a natural response din po ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Siguro po yung ano lang, paano ba natin siya ma-re-regulate na to the point na sobra-sobra na hindi na tayo makapag-isip ng tama, hindi na tayo makapag-plan ng mabuti, or yung mga ganito pong pagkakataon, ganito pong mga bagay, kasi kinain na tayo ng anxiety natin.
0: Correct. Correct. Oo. So, when you say i-regulate, paano po ba natin gagawin yon? I-regulate yung anxiety? Kasi nga, pag hindi, talagang yon. Sabi nyo, hindi na tayo nakapag-isip ng maayos, nakapag-decide ng maayos. So, paano po yung mga po pwedeng gawin para at least kahit paano ma-moderate or ma-regulate natin yung ganong feeling?
1: Ang normal tendency po kasi natin kapag may anxiety tayo, yung kina-isolate natin yung sarili natin. And that's the biggest mistake na pwede natin gawin.
0: Mm.
1: Na tayo mag-isa na lang for yung solitude moment, I'm not talking about solitude moment na for a while, for ilang oras na mag-solitude ka. Pero yung talagang ina-isolate mo yung sarili mo ilang araw na, ilang buwan na, doon lalo tayo nagkaka-problema. Ang mas maganda po, una po, kapag grabe na, di mo na mapigilan yung ganong emotion, consult a medical professional.
0: Opo.
1: Huwag tayong mahiya na aminin na nakakaranas tayo ng ganon. And then of course, yung mga circles natin. Halimbawa, we can confide sa ating mga pastors,
0: mm-hmm.
1: we can confide sa ating mga friends, ating mga leaders, or people na pwede natin na pagkatiwalaan with regards sa ganoon pong mga bagay.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, yung pinaka at yung bottom line po nito, to regulate these things, ay meron kang masyasharean. Hindi mo dapat suluhin yung pinagdadaanan mo. Dapat meron kang kaagapay at kasama.
0: Mm-mm. Okay. So, napakahalaga na may circle of ano tayo, support. Di ba po?
1: Opo.
0: Oh, sige, Pastor Mike, napakahalaga ng mga nabanggit mo, and I believe ito ay talagang malaking tulong din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ano, this lunchtime. Siguro, Pas, kung meron pa kayong mga gustong siguro mga paalala sa ating mga kaibigan, especially pagdating sa mga emosyon na ganito, yung anxiety and of course saving that joy na gustong-gusto naman talaga natin. Ano po yung mga gusto niyong ipaabot pa?
1: Una po, mahalaga alamin natin sa ano yung pinagagalingan nito, saan ba tayo nagagaling.
0: Mm-hmm.
1: Yung anxiety natin, yung ano natin, mahalaga po na makita natin ano ba yung root cause nito. At again, hindi po natin ito magagawang mag-isa. So, kailangan meron po tayo na pagko-confidean, meron tayo mga tao na pagsasabihan para makita din nila yung mga blind side natin.
0: Mm-mm.
1: Kasi minsan, bias talaga po tayo sa ating mga sarili. Hindi pala minsan. Most of the time, tayo ay bias sa ating mga sarili.
0: Mm-mm.
1: So, mahalaga makita nila yung blind side. At minsan, yung blind side na yun, hindi natin nakikita. Doon pala galing yung anxiety natin. Bakit tayo sobrang nag-iisip of the future? Bakit tayo hindi na makapag-function ng tama at yun na lang ang nag-consume sa atin, minsan na sila yung nakakita nun at hindi tayo. So mahalaga po na meron tayong support.
0: Mm-mm.
1: And of course, huwag nating aalisin si Lord sa equation,
0: yeah,
1: na sa ating pinagdadaanan. Kasi He understands, He knows everything. Gaya nga nung pinag-usapan natin last week, di ba, Ate Mel?
0: Yes.
1: Si Elijah.
0: Mm.
1: Rest lang pala. Kain lang pala yung katapat ng kanyang
0: tulog lang idea, pala.
1: Diba? Yung kanyang, oh, yung kanyang pinagdaanan. Yun lang pala yung, yun lang pala yung sagot na nakita ni Lord. So minsan sa atin pinapakomplicate natin yung mga bagay-bagay.
0: Mm.
1: Pero si Lord may ready answer na nag-aantay lang siya na humingi tayo ng tulong. Di ba nung si Elijah, tsaka lang po nag-intervene si Lord nung sinabi niya, Lord, I am no good as my ancestors. Take away my life. Di ba? Tsaka lang nag-intervene si Lord. Pero all throughout, alam na ni Lord na may pinagdadaanan si Elijah. So, ganoon din po. Let us be honest.
0: Mm-mm.
1: Panginoon, let us be honest sa Lord na, Lord, ito, hindi ko na kaya, pinagdadaanan ko. Huwag nating i-equate yung equation pala. Huwag nating i-equate palagi yung pinagdadaanan natin na baliw tayo or whatever. Kasi yun nga, minsan simple lang pala yung sagot.
0: Mm-hmm.
1: So ayun po. Pray, meditate the word upon the word, and of course tulog, yun eh. Minsan yung tulog, yung kain, mga factors din po yun.
0: Correct. At mag-me time talaga, no? Yun talaga ang napakahalaga. Alright, Pastor,
1: yes,
0: naku, hingin namin ang iyong pagkakataon na ito po para kayo ay manalangin para sa ating po mga tagapakinig at tagapanood this lunchtime. Sige po, go ahead.
1: Apa. Lord, thank you po ngayong tanghali. Salamat sa pagkakataon, Lord, sa mga listeners ng DWAY. At sa programa, Panginoon, na TNT, kasama si Ate Mel and si Kuya Alvis, Panginoon, I pray, Lord, to bless everyone, Lord, na may pinagdadaanan ito, Panginoon. Lord, isipin nila na hindi ito, Panginoon, ang end of the line. Bagus, Lord, true hope ay nanggagaling sa iyo. O Diyos, salamat po dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga bagay sa lahat sa buhay namin. Kaya kung meron kaming lalapitan, kung meron kaming dudulugan, Panginoon, ikaw yun.
0: Mm.
1: So Lord, ang dalangin ko po, dalangin po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, katagpuin mo kami, Lord, in our weakest point, Lord.
0: Mm.
1: Sa iba't ibang kapamaraanan, in your own special way, Lord, katagpuin mo po ang bawat nakikinig.
0: Mm.
1: And Lord, malaman nila through this voice, Lord, na may pag-asa sa iyo, Panginoon.
0: Yes.
1: Malaman nila through this voice, Lord, that merong peace that transcends all understanding and
0: mm-hmm.
1: it comes from you, O God.
0: Mm-hmm.
1: Lord, ang dalangin ko po na patuloy na malabanan nila ito, magpadala ka po ng mga tao na makakatulong sa kanila, Panginoon. Magpadala ka ng mga kapatid, mga kasama, Panginoon, sa buhay. You care enough, Lord,
0: mm-hmm.
1: para mapagdaanan nila at hindi lang mapagdaanan, ma-overcome nila ang phase na ito ng buhay nila. Lord, i-bless na po ang DWAY, i-bless na po si Ate Mel, and I declare blessing, I declare favor, I declare good things, I declare peace sa bawat isa na nakikinig. We thank you, we praise you, we glorify you this morning in Jesus' name.
0: Amen, amen. Amen. Ako, thank you so much, Pastor Mike. Sa inyo pong time.
1: Opo, pasensya na po ulit. Talagang masyado.
0: It's okay.
1: May hinahanga signal dito sa UAS.
0: Opo, so, opo. Ingat po kayo opo dyan. At sana magkita opo tayo soon.
1: Yes, yes. Opo, I love you po. God bless po.
0: God bless. Bye-bye. Ingat po kayo.
1: Opo.
0: Okay.
1: Bye-bye,
0: sige
1: po.
0: Bye. Yan, nakasama po natin si Pastor Mike Marquinez, ang associate pastor po ng Church of God dito po sa Iriga City. At naku, ubos ng oras natin mga ka-TNT at kailangan ko na magpaalam sa inyo. And of course, hi muna kay Zion Tets Banico. Thank you so much at nakahabol ka sa pag-react mo sa ating programa. God bless you. Naku, thank you din kay of course, Alvis Ray Aison, na nakasama natin kanina sa pagsisimula ng ating program. And of course, sa ating tanong ni Tol. Salamat din sa technical side kay Don Alfonso and of course kay Melay. Ako lang po si Mel. Please stay tuned. Marami pa tayong programs until 7 in the evening. Ito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. This has been your friend Mel. Ingat lamang po. Bye-bye.

Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Mga awit 18, talatang 2. Ako po si Lani Sotayko. Kung papano gumawa ng himala sa aking buhay ang Diyos na buhay na aking sinasamba, dili iba't ang Panginoong Hesukristo. Ang aking ibabahagi dito sa Danikalang Lagot.

0: Naghihintay na siya doon.
1: Oo. Nanding. Bakit kasi? Lumusok

0: mabilis kung isa. Pampang tayo dumaan. Makakatakbo pa tayo nang matulin. Maabutan tayo ng mga tauhan ni Daddy.
1: Mas ligtas tayo dito sa tubig. Hindi tayo maamoy ng mga aso ng mga tauhan ni Mang Primo. Konting tiyaga lang, Lani. Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Makakaligtas tayo!
0: Ang mahalaga sa akin ngayon ay hindi tayo maabutan ng tauhan ng farm. Ayokong bawiin ako sa'yo. At bawian ka naman ng buhay. Malupit si Daddy. Walang sinasantoy. Lalo na, malaking kasalanan para sa kanya na ako ay tinanan mo. Pero masaya ako, Manding. Dahil matutupad na sa wakas ang ating mga pangarap na habang buhay kapiling ka.
1: Lalo kung lumalakas ang mga sinasabi mo, pingsan natin para makalayo na tayo sa lugar na to.

0: Manding! Lani! Akala ko di na kayo makakarating dito sa ating tagpuan. Kabado ko.
1: Muntik-muntik ka na nga kaming maabutan. Mabuti na lang, naisipan ko sasapa kami lumusong. Maglakad sa tubig para hindi maamoy ng mga aso ni na Carpo.
2: Teka, si Mitoy, nasaan? Bakit? Ikaw lang dito.
0: Nasa sasakyan. Kanina pa nga kinakabahan eh. Napanghinaan na nga ng loob na baka nahuli na kayo at napatay itong nobyo mong pasaway. Bakit sa'yo pa na in love ito, Lani?

0: Abay, kahit man ako ang lumagay sa lugar ni Manding, talagang itatana na kita. Sa ganda mong yan, Lani. Kutes porselana kung malalahian ang mga sutay ko ng ganyang beauty. Aba, kahit bala, sasalubungin ko, maging akin ka lang. Pinagpala itong pamangkin ko.
1: Salamat po, Chang. At boto po pala kayo sa akin. Na ako ang itinana ni Manding.
0: Aba, botong-boto ako. Ano nga pala nagustuhan mo sa ulit bang to? Matangos lang ang ilong ng punggok na lalaking to. Kung ilalatag mo ito marahil sa mga maniligaw mo. Kumbaga sa alahas, eh puwetang baso lang tong si Manding. Malakas lang at ang karisma ng pamangkin kong ito ah.
2: Si Chang talaga. Itinaas mo na. Bigla mo naman ako binagsak.
1: Mahal ko po si Manding. Wala nang makakahigit pa doon.
0: Wow! Wala na ako masay dyan. Bow na lang ako ng bow. Eh, pagpasensyahan mo na nga lang tong lugar namin. Na nasa isang lugar ka na kinalimutan ng gobyerno na kami tao rin. Pero masaya rin naman dito, Lani.
1: Pakiramdam ko nga po. Maraming mga bata na naglalaro. Bawat lugar, may inuman. Masaya silang nagbibidahan. Mga kababaihan, naghihingotuhan, naguhuntahan. Masaya.
0: Ganito kami. Napakalayo namin sa inyong mundo. Pero ang tinitiyak ko sa iyo, Lani, dito sa amin, ni sino man sa mga tauhan ng daddy mo, hinding-hindi makakalapit sa iyo. Uuwi silang may pana sa ulo, mismo pati ang daddy mo. Kaya kung ako sa kanya, kalimutan ka na niya.
2: Chang, pagod na si Lani. Kailangan niya na magpahinga.
0: Ah, oo nga pala, Lani. Doon na kayo sa isang silid. Inayos ko na yon. Bagong labang, unan at kumot. Pasensya ka na nga pala ha, walang kutsyon. Papag lang. Bukas.

0: Ang dami-dami ninyong tumugis sa dalawang bubugwit ngayon. Di pa ninyo nasukol!
1: Pasensya na po, mga primo. Nabigo po namin kayo.
0: Mga inutil! Ewa ko ba kung bakit kayo pa naging tauhan ko. Na puro inutil! Sayang lang ay binabayad ko sa inyo. Hoy, Carpo. Lumayas nga kayo sa harapan ko. Baka sa inyo ko ubusin ang bala ng shotgun ko. Magsilayas kayo!
1: Opo, amo. Mga bata, alis na tayo. Tututuhanin ni amo ang pasabugin tayo. Kulay berde na ang kanyang mga balat. Bilisan nyo! Magsikilos na kayo! Alis na tayo!

0: Tito, kumusta na ang anak kong si Lani? Di ba napapabayaan ni Manding?
1: Nako, hindi. Hinding-hindi po. Masaya si Lani sa piling ni Manding. Noon ko lang po nakita ang pinsan kong si Lani na ganon kong tumawa at palaging nakangiti. Lalong gumaganda.
0: Ay, salamat naman. Hindi nga nagkamali ang aking anak sa pagpili sa lalaking kanyang minahal. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, samahan mo kong pasyalan sila, ha?
1: Wala pong problema doon, Auntie. Pero di pa po pwede ngayon. Baka makahalata si Uncle.
0: Naku, pati si Mitoy na damay na rin. Aabutan ko ng pera si Mitoy. Napalayas ni Primo dahil siya daw ang dahilan kung bakit nagkatagpo ang dalawa. Si Mitoy kasi ang nagpasok kay Manding bilang sota ng kabayo ni Primo eh. Yun, ang naalagaan ni Manding, si Lani.
1: Hayaan nyo na lang. Masaya naman ang inyong anak. Si Uncle Primo lang ang di boto kay Manding. Yung ibang anak naman ninyo na nasa Amerika ay botong-boto kay Manding.
0: Ay, nako. Ewan ko nga ba dyan sa uncle mong yan. Parang di siya nagdaan sa mahirap na buhay. Nakilala ko siya bilang isang bosyo sa Moriones Tondo. Itinanan rin ako. Galit din si Papa dahil plano niyang ipakasal ako sa Chinese businessman na anak ng isang Chino rin. Kaso nga, mabilis si Primo. Itinanan ako. Marahil, ang nakikita niya sa kanyang nakaraan ay si Manding. Gusto kasing takasan ni Primo ang kanyang dating pagkatao. Bangungot daw kasi ito.

0: Manding, si Chang pala ay may puso sa mga taga rito. Isa pala siyang pastora dito sa lugar?
1: Oo. Yung kanyang asawa na si Chong ang talagang pastor. Kaso nga, agad na nabiyuda si Chang. Siya ang nagpatuloy sa pangangasiwa ng simbahan ng mga born again. Born again din si Chang. Ako lang ang hindi pa. Kasi palaging hinahanap ko ang aking sarili. Si Mitoy, ang barkada ko at ang kachongkian. Di ba? Sumama ka pa sa amin? Kaya yun. Dito rin pala tayo tutuloy kay Chang. Wala na tayong kawala. Dito tayo nasukol sa mga born again.
0: Masarap naman makinig sa mga turo ni Chang. Gusto ko ngang tumanggap sa Panginoong Hesus. Kasi sapul na sapul sa akin ang mga laman ng kanyang pangangaral.
1: E di tuloy na natin manambahan sa mga born again. Bukas Linggo, baka plano ito ng Diyos.

0: regalo ni Manding sa pananambahan. Hinipo ako ng Diyos upang isuko sa ating Panginoong Jesus ang kaisa-isa ko pong buhay. Hanggang sa ako po ay lumago ng lumago sa mga kaalaman sa Biblia. Wala na po akong takot na humarap kay Daddy at Mommy para humingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali. Pag-ibig ng Diyos ang namutawi sa aming mag-anak. Tanggap na kami ni Daddy. Purihin ang Panginoong Jesus.
1: Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Mga awit 18, talatang 2.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng tanikan ng lagot mula sa padalang liham ni Lani Sotayko ng Camarines Sur. Binigyang buhay ni na
1: Carlene de Guzman,
3: Yul Serbo Nieto,
4: A.G. Gabrilio,
5: Rudette Bilbar Apolonio,
6: Ariel Basas,
7: Nancy Lazar,
8: Bobot Sale.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli,

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: Hello, hello kaibigan. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharge dito po sa FABC Bicol, KR104.3 The Way FM. And ito na po ang programa na Music and Chat Recharge, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako, si Mel. Sa araw pong ito, it's the 21st of May, 2026. Kamusta naman po ang inyong afternoon? Sana ay okay ka lang din, kaibigan, kagaya ko. Ang bilis-bilis ng oras, ano? Parang kakasimula lang ng araw at nasa kalagitnaan na naman po tayo ng araw na ito. Sige lang, tuloy lang sa ating mga ginagawa habang kayo po ay nakaantabay sa ating estasyon. Nasaan ka man, kaibigan? Ito ka man nag-antabay sa Albay, 1st, 2nd, and 3rd District. Dito din sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, at maging sa Leyte and Romblon. Hello, hello po sa inyo. At kumusta naman po ang ating mga kaibigan naman sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas and sa ibang bahagi ng world. Good afternoon po sa inyo, or good morning or good evening. Thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating estasyon. And sa araw na ito ay happy birthday sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Meron akong special na babatiin ngayon na nagse-celebrate ng kanyang special day. Ayan ang aking pamangkin na si Eseng. Ayan, Eseng, kumusta ka na? And happy, happy birthday sa'yo. Ayan, pamangkin ko na nandito sa Agusan del Sur, na siya rin pong venue ng ating Palarong Pambansa 2026. And we are praying para sa ating mga delegado na mga Bicolano papunta po dyan, ano? Sana ay makauwi kayo ng mga medalya. And sana ay ingatan kayo, ano, sa inyong mga pagbabiyahe at mismong sa araw na kayo ay magko-compete. Hindi pa man kayo nananalo, kami ay proud na Bicolano sa inyo, ano. Okay, and ano pa po ang maantabayanan nyo this afternoon sa ating programang Music and Chat Recharged? Siyempre, meron tayong music trivia. At ang ating pong featured artist ay ang isang local artist natin na si Mackie. And papakinggan natin ang isa sa kanyang mga magagandang songs. Ayan, naging favorite ko rin to si Mackie eh. So mamaya, mas kilalanin pa natin itong ating sariling artist. Siyempre, meron pa rin tayong free chat recharged. Paano ba natin mas lalo pang ma-manage ang ating mga sarili? Diba? I-manage ang sarili para maiwasan ang stress. Abangan niyo po yan mamaya sa ating free chat recharged. Siyempre, meron pa rin tayong buy request para sa inyong mga song request and shoutouts. Ay babanggitin ko po ang ating mga contact information maya-maya lamang. May Tunog Pinoy pa rin tayo, and this is the fourth day we are featuring our featured song of the week na entitled Paghilom ng Victory Worship, na napapanahon din sa ating mga Pilipino, ano, sa pinagdadaanan natin ngayon bilang isang bansa. Siyempre pa, prayer time and marami pa pong iba. And of course, ito naman ang mga paraan para kayo ay makapag-contact sa amin. Just contact us through our cell phone number 0998-843-0573. And of course, ito pong ating FB page. At dito na din po natin ipopost ang ating link ngayon ng Music and Chat Recharged para sa inyong mga comments, shoutouts, and messages. Song request din sa FABC Bicol, KR104.3 The Way FM. And syempre pa, nasa online streaming din po tayo sa bit.ly/thewayfm. Sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwedeng-pwede po kayo mag-chat. At para sa ating kasaysayan sa araw na ito, alam niyo ba? Noong 1963, Aguinaldo donates his ancestral home Yes, so yan po ang ating former President Emilio Aguinaldo, who signed a formal deed of donation relinquishing ownership of his historic ancestral mansion in Kawit, Cavite. He gifted the property and grounds to the Philippine government to serve as a national shrine. Sa ibang bahagi naman po ng mundo, noong 1932, si Emilia Earhart landed in Derry, Northern Ireland. Siya ang kauna-unahang babae to fly solo across the Atlantic Ocean. So yan po ang mga kaganapan sa araw na ito sa ating kasaysayan at sa ibang bahagi ng mundo. Ano ba ang itinatatak mo sa kasaysayan sa araw na ito, kaibigan? Kasi maya-maya lang, this time will be a history. Sana ating iniiwan na bakas ng kasaysayan sa araw na ito, sa mga oras na ito ay talagang maalala ang ating, of course, pagiging isang Pilipino, pagiging isang tao na merong pagmamahal sa kanyang kapwa at sa ating bansang Pilipinas. And of course, ang motibasyon natin dyan ay ang pagmamahal ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ano? Tamang-tama po yan na paalala sa bawat isa sa atin, okay? Hindi kinakailangan grand ang ating pong mga kontribusyon sa buhay na ito. Kahit mga simple lang na mga ginagawa natin, pero alam mo na ito ay mayroong impact sa buhay ng iyong kapwa, siguro sa mga kapitbahay mo, kapamilya man yan, kaklase, katrabaho. Napakahalaga po, ano? May iniiwan po tayong imprint sa buhay nila. Well, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programang Music and Chat Recharged. Kasama nyo nga po ako si Mel, and of course, nasa technical side naman po ang ating Don Alfonso Apinado. Nag-a-assist naman po si Melay. Thanks kay Ate Melay. So, tuloy na tayo sa mga naka-line up po na song sa hapon na to. Sa unang salvo po natin, sa oras na 1:26 in the afternoon. So, just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. At ako nga po ang inyong kasama, si Mel.
1: Keep on running, keep on running.

0: featured song of the week.
1: Ayun, nakalusot lang po yung featured song of the week drop pa in. Anyway, tuloy-tuloy na tayo dito sa oras na 1:47 ng hapon sa ating free chat recharged. Kamusta ka, kaibigan? I hope you are enjoying your time with me. Ako nga po si Mel, kasama nyo until 2:30 in the afternoon for our Thursday edition of Music and Chat Recharged. Share nyo na rin po ang link ng ating programa na nakapost na po sa ating FB page. FBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At pwede pa rin po kayo mag-comment dyan para sa inyong mga messages, song requests, and shoutouts. Okay, so oras na po para sa ating free chat recharged. Pinag-uusapan pa rin natin ano, ang patungkol sa pag-iwas natin sa stress. And isa po dyan is managing yourself. Nung isang araw ay na-share ko po sa inyo ang patungkol sa pagmamanage ng ating time para makaiwas nga po tayo sa sobrang stress. Pero sa totoo nga lang naman talaga, ang stress ay parang nandyan na, no? Pero it's just how we manage it. At kasama po dyan is yung pagmamanage ng ating mga sarili para hindi tayo masyadong maapektuhan ito. Kasi ang pagmamanage po ng ating mga sarili effectively ay nagre-require ng nagbe-bridge tayo ng gap between what you know and what you actually do. Diba? Meron tayong mga araw-araw na ginagawa. Pero alam mo ba talaga at kilala mo ba talaga kung ano yung mga kakayanan mo? So, magbo-boil down po tayo doon sa pag-align ng ating mga ginagawa sa araw-araw with doon naman sa ating mga strengths, ano? So, yung mga kakayanan natin, yung pagpa-prioritize natin ng time. And syempre pa, hindi mawawala dyan yung ating pag-regulate ng ating mga emosyon o ng ating mga nararamdaman. Especially kapag tayo ay under pressure. Diba? Kasi madalas, kayang-kaya natin ang mga bagay-bagay gawin, na mamanage natin ang ating mga oras. Pero kapag hindi natin nababantayan naman yung ating mga emosyon o na i-regulate ito, madalas dito tayo pumapalpak, di ba po? Aminin, kapag hindi tayo marunong mag-manage ng ating mga emosyon, doon tayo talaga bumabagsak. No, when especially dealing with pressure. Kapag under pressure na tayo, of course, yan ay kasama na dyan, naka-built-in na po yung mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa bahay, o kaya mga kaibigan natin. Ano? Kaya ano ang pwede natin gawin para i-manage ang ating mga sarili? Kasama na po dyan, syempre, yung ating mga pag-alam sa ating mga kakayanan, pagtingin sa ating mga oras, ano ba ang oras na talagang or ilang oras ang igugugol ko sa ganitong trabaho o sa ganitong gawain. Siyempre, yung pag-regulate po ng ating mga emosyon. So, napakahalaga that magkaroon tayo ng malinaw na self-awareness. No, aware ka sa iyong sarili. So, before ma-manage natin ang ating mga sarili, kailangan maunawaan muna natin kung paano tayo gumagalaw sa pamamagitan ng pag-identify ng ating mga lakas. Focus natin ang ating mga energy at kaisipan patungkol sa ano yung saan ka nag-excel? Saan ka magaling? Ano yung mga ginagawa mo na talagang, sabi nga, minamani mo na lang? And rather than wasting your energy trying to master your weaknesses. Kasi wala, kung talagang weakness mo yon, do siguro may konti tayong magagawang improvement dyan. Imbis na mag-focus tayo doon at maubos ang ating energy, masayang doon, ano? ay bakit hindi natin tingnan yung ating mga strengths? Identify natin ang ating mga strengths and papaano ba natin ito gagamitin? At mas mapapaganda pa. Understand din pala natin yung ating learning and working styles. Identify natin, ano, and recognize kung tayo ba ay mas nakakapag-function ng maayos ay sa gabi or sa araw. Ikaw, kaibigan, ikaw ba ay morning or day person? Or ikaw ay night person? Or mas gusto mo ba na yung solitary focus or collaborative environment? Mas gusto mo ba yung nagsosolo ka lang na gumagawa? Or meron ka mga kasama habang gumagawa ka ng isang bagay? Oh, kasi iba-iba din na naman ang ating mga personality, di ba? Mas nagpa-function minsan ng ibang tao kapag walang kasama, walang kausap, walang istorbo. Siya lang. Meron naman na mas effective siya kapag may mga ka-teamwork. Ayan, may mga ka-team. So, yung mga ganong identification sa buhay natin. Ako mas gumagana ang utak ko sa gabi. Ayun, kaya gising ka sa gabi. Sa araw naman, tulog ka. Ayun. Or ikaw naman ay mas okay sa'yo na mag-function ng maayos pag-araw. Sa gabi, ayun, matulog ka naman. And of course, ang last po natin is i-reflect natin yung ating mga weekly na mga ginagawa. Pwede tayo magkaroon ng simple journal or i-review natin yung mga proseso natin to check kung anong tasks ang mga nakumpleto mo na. Ano ang naramdaman mo patungkol sa mga ito? And of course, paano ka pa mag-improve? And napakahalaga din na meron tayong panahon para ma-evaluate ang ating mga buhay on a weekly basis. So, pwede natin itong gawin kapag weekend siguro. So, mahalaga nga talaga na meron pa rin tayong journal, para nakikita mo yung iyong progress. So guys, yan lang ang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to. Dito sa ating free chat recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. At tuloy-tuloy lang tayo dito until 2:30 in the afternoon. Dito po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

0: some days looking for the
1: Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Nakalulungkot isipin, subalit napakaraming nakapagtapos ng pagiging guro sa ating bansa na hindi nagagamit ang kanilang profesyon. Matagal na panahon din silang nagsunog ng kilay upang tapusin ang kanilang pinaghirapan, subalit sa bandang huli ay hindi rin lang pala nila ito magagamit. Bagamat maraming Pilipino ang dapat turuan, ang mga gurong ito ay nangingibang bansa. Mahirap maging guro. Dapat ay mayroon kang kakayahan na abutin ang mga kaisipan ng mga mangmang at matatalino. Nakita ito ni Pablo, kaya't sa kabila ng kanyang karunungan ay kanya pa rin kinilala na hindi kayang saliksikin ng tao ang mga bagay na tanging Espiritu Santo lamang ang makagagawa. Basahin po natin ang mga talatang matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 2,

0: talatang 6 hanggang 10. Ngunit sa may sapat na gulang sa pamumuhay espirituwal, karunungan ang pinangaral namin. Ngunit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala ngayon na nakatakdang malipon. Ang tinutukoy ko ay ang mga panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating kaluluwalhati. Bago likhain ang sanlibutan, isa man sa mga tagapamahalang ito ay walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan sana nila iyon, hindi sana nila ipinako ang Panginoon. Ganito ang sinabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, di naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging pinakamalalim na panukala ng Diyos. Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 2. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 2. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang patuloy na pagtalakay ni Apostol Pablo sa mga suliranin ng simbahan sa Korinto. Sangayon sa mga ulat na kanyang natanggap, nagkakanya-kanya't nagkakabahabahagi ang mga Kristiyano sa Korinto. Wala silang pagkakaisa. At marahil bilang isang manggagawang ginamit ng Diyos na nagtatag ng simbahan sa lugar na iyon, ay naging mabigat na pasanin para kay Pablo, kung kaya't hinamon niya ang mga taga-Korinto upang sila ay magkaisa. Ang mga pangalang binanggit ni Pablo sa mga talata na ating binasa sa nakaraan nating pag-aaral, ang ilan sa kanila ang naging sanhi ng kanilang mga pagkakampi-kampi. Nais ng ilan na kilalanin ng isang dakilang tao at hindi ang iba. At tulad ng sinabi na natin na ang mga suliraning ito ay hindi na bago sa ating pandinig, dahil madalas na natin itong makikita na nagiging problema sa iba-ibang simbahan kahit na sa panahong ito. Ipinakita rin ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kanyang layunin sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na mula kay Kristo. Hindi niya inaring siya ang pinakamarunong at siya dapat ang sundin ng mga tao, kundi ipinakita niya ang kababaan ng kanyang pagpapahayag. Ang tanging layunin niya ay ang kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus at muling nabuhay dahil sa ating mga kasalanan. May mga tao ngayon na nais nilang bigyan ng dangal ang mga taong mayayaman at matatalino o mga kilala sa lipunan na tumanggap na kay Kristo. Sila ang kanilang inilulukluk na mga opisyal at namumuno ng mga simbahan. Kung atin pong mapapansin, halos hindi tayo makakita ng mga taong pangkaraniwan lamang ang kanilang mga pamumuhay na magpapatotoo sa telebisyon o sa mga radyo. Mas pinipili nila ang mga mayayaman o mga taong may pinag-aralan. Hindi ito ang nais ng Diyos. Ang kailangan nating itaas ay ang pangalan ng Panginoon at hindi ang pangalan ng mga tao. Kung ating babaliktanawin ang mga dakilang tao sa Biblia, makikita po natin na mas pinili ng Diyos ang mga pangkaraniwan at mga dukha upang gamitin sa kanyang dakilang layunin, upang hiyain ang mga matatalino at mga marurunong. Subalit tila hanggang ngayon ay hindi pa rin natin natutunan ang mga bagay na ito dahil patuloy nating kinikilala at binibigyan ng pansin ang mga taong matataas ang kanilang kalagayan. Kaibigan, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ngayon ay balikan po natin ang ating pag-aaral sa ikalawang kabanata na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at simulan po natin sa unang talata ng ikalawang kabanata na ganito ang sinasabi. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Una, nais kong ituon ang ating pansin sa katotohanang hindi gumamit si Pablo ng mga matataas na pamamaraan ng pagpapahayag. Hindi siya gumamit ng mga matataas na mga pananalita upang ipakita sa mga taong siya ay isang matalino at marunong. Minsan, ako ay nakikinig sa isang batang pastor na nangangaral sa isang seminaryo. Habang siya'y nagpapahayag, napansin ko na tela walang nakikinig sa kanya, sapagkat gumagamit siya ng mga salitang English na hindi maunawaan ng mga taong pangkaraniwan na nakikinig sa kanya. Hindi naman masama ang gawin ang ganitong mga bagay. Subalit kung gagawin natin ang mga ganitong mga bagay, dalawa lamang ang maaring mangyari. Una, maaring hindi nila naintindihan ang ating sinasabi at maaring maging dahilan pa ito ng kanilang panlalamig sa pananampalataya. O mamamangha sila sa ating karunungan at taas o tayog ng ating mga naipapahayag tungkol sa Panginoon. Kung tayo ay magpapahayag, tiyakin natin na naunawaan ng mga pangkaraniwang tao ang ating sinasabi. Sinabi ng isang tagapagsalita na kung tayo ay magpapahayag, tiyakin natin na ito ay simpleng pamamaraan upang maramdaman ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dumating si Pablo sa Korinto na nagpapahayag sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Ipinahayag lamang niya ang kung papaano sila kamahal ng Panginoon. Sa ikalawang talata ay ganito po ang sinabi, "Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na ipinako sa cross." Hindi siya nagsalita sa pamamagitan ng matatayog na karunungan na maaring hindi kayang abutin ng mga tao at pagsimulan pa ng hindi pagkakaunawaan. Ipinahayag lamang niya ang ginawa ni Kristo na pagpapakasakit sa cross. At ito ang uri ng pagpapahayag na kailangan sa ating panahon ngayon. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 3 at 4. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pangmalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Bagamat si Pablo ay isang apostol, dumating siya sa lungsod ng Korinto na isang mapagpakumbabang alipin ng Diyos. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan. Ganap siyang napasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Natutunan ni Pablo sa kanyang mga karanasan na kung wala si Kristo, wala siyang magagawa at isa siyang mahina dahil alam niya na kung saan siya mahina, doon siya pinalalakas ng Panginoon. Nagtiwala si Pablo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa kanyang mga karanasan, katalinuhan, karunungan o sariling kaalaman lamang. Si Pablo ay tinawag ng Panginoon sa paglilingkod at ginabayan siya ng banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang mga pahayag at ginabayan ng banal na Espiritu ng Panginoon ang kanyang mga pahayag. Ang kanyang pagpapahayag ay pagpapatunay, hindi pagpapakita. Nagtiwala si Pablo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa kanyang mga karanasan, katalinuhan, karunungan o kalakasan lamang. Si Pablo ay tinawag ng Diyos o ng Panginoon sa paglilingkod at siya ay ginabayan ng banal na Espiritu. Ang kanyang mga pahayag, ang pagpapatunay na hindi pagpapakita, pinatunayan niya ang kanyang karanasan, nakapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Naranasan niya kung papaano siya binago ng Panginoon at ito ang kanyang pinatutunayan sa kanyang mga tagapakinig. Isa sa malaking tukso sa mga tagapagsalita ngayon ay ang ipakita sa mga tao ang taglay nilang kaalaman. Ipaalam sa mga nakikinig na sila ay magagaling at matatalino at ang kadalasan bunga nito ay itinataas nilang kanilang sarili. Ang kanilang mga pahayag ay walang laman dahil wala silang pinatutunayan. Sa 5 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po naman ang sinasabi, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang karunungan ng tao ang siyang ginagamit upang makapagpahayag tungkol sa Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay umaasa sa karunungan lamang ng tao. Kung ang ginagamit naman ng isang namamahayag ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, doon naman mababatay ang kanyang pananampalataya. Kung kaya't hindi ko ganap na maunawaan kung bakit marami ang mga nagtatanong ng katotohanan sa mga taong tila kulang sa kaalaman. Kailangan nating maunawaan na ang kaligtasan ay hindi ayon sa mga patunay kung totoo nga ang Biblia, subalit ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata. Subalit sa mga may gulang na ay nagsasalita kami ng karunungan, gayon may hindi ang karunungan ng panahong ito. Unang mga pinuno sa panahong ito na ang mga ito'y mauuwi sa wala. Sinabi dito ni Apostol Pablo na hindi niya ginagamit ang pamamaraan ng sanglibutan. Tiniyak ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kanyang malinis na hangarin para sa kanila. Ganito po ang sinabi sa talatang 7. Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikalulwalhati natin. Binigyan ng pansin ni Apostol Pablo ang tungkol sa salitang karunungan. Talakayin po natin sandali at pag-aralan ang tungkol sa karunungan. Una, ang karunungan ito ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Ipinakikita dito ni Pablo sa kaniyang liham ang panghabang buhay na kalooban ng Diyos sa kaniyang mga nilikha. At kahit na sinong pinakamarunong na tao sa mundong ito ay hindi maarok ang karunungang ipinahayag ni Pablo na galing sa Panginoon. Ikalawa, ang karunungang ito ay inilihim kung kaya ito tinawag na hiwaga. Ang kaligtasang ito ang hiwagang inilihim sa lumang tipan dahil walang nakaalam nito, subalit ito ay inihayag sa kanila ni Pablo. Ikatlo ay ang karunungang itinalaga na ng Diyos. Nasa kalooban na ng Diyos ang kanyang layunin ng pagliligtas at nais niyang maganap ang mga bagay na ito. Alam ng Diyos na dahil sa kasalanan ng tao, kailangang maganap ang mga bagay na ito. At ang panghuli, ang karunungan ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit palagi nating inisip na ang lahat ng ating mga ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit ang hindi nalalaman ng tao na ang Diyos ay gumagawa para sa ikalulwalhati ng kanyang mga anak. Ang palaging inaalam ng tao ay ang mga bagay na mahiwaga. Malalim na pinag-iisipan ng tao kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Ang kalooban ng Diyos ay naging hayag nang ibigay niya ang kanyang anak para sa atin. Kaibigan, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas mula sa iyong kasalanan, ikaw ay nasa loob ng kanyang kalooban. Subalit kung hindi mo pa siya tinanggap na iyong tunay na Diyos at tagapagligtas, ito na ang panahon upang tanggapin mo siya. Ang kanyang panawagan ay bukas para sa lahat. Nang sabi niya sa aklat ng Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, na magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at nahihirapang lubha, sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa 8 talata. Walang sino man sa mga pinuno ng sanglibutang ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Sangayon sa talata na ating binasa, hindi pa naunawaan ng mga tao ang tungkol sa karunungan ng Diyos at ang kaniyang kalooban. Ganito po naman ang sinasabi sa 9 na talata. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Madalas na magkamali ang pagkakaunawa sa ibig sabihin ng mga talatang ito. Hindi rin natin marinig ang mga talatang ito sa mga libing o sa mga patay. Sinabi nila, naririto si kapatid na ganito, naririto ang kanyang mga labi, nang siya ay nabubuhay pa, hindi niya naunawaan ang lahat ng mga bagay na makalangit. Subalit ngayon na namatay na siya, ay naintindihan na niya ang lahat. Kaibigan, hindi ganito ang nais na ipabatid ni Pablo. Sinabi dito ni Pablo na mayroong mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Marami tayong natutunan sa pamamagitan ng ating mga paningin. At mas marami tayong natututunan sa pamamagitan ng ating mga mata kaysa iba pang pamamaraan. Isa pang pamamaraan ng ating pagkakaalam ay sa pamamagitan ng ating pandinig. Natututo tayo sa pamamagitan ng ating mga naririnig. Subalit sinabi dito ni Apostol Pablo na may mga bagay na hindi natin natututunan sa pamamagitan lamang ng ating pakikinig. At ang susunod na kanyang sinabi ay ang tungkol sa puso. Ang kahulugan nito ay sa pamamagitan ng ating pangunawa. Merong mga bagay na hindi natin ganap na naunawaan sa pamamagitan lamang ng sarili nating pangunawa. Hindi mo matatagpuan ang Panginoon sa pamamagitan lamang ng sariling pamamaraan. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya ay nakukuha hindi sa pamamagitan ng paningin, pandinig o sa pamamagitan ng pangunawa. Kung gayon, papaano natin ito makakamtan? Sang-ayon sa 10th talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalim na mga bagay ng Diyos. Ang mga hindi natin nakikita, naririnig o naunawaan ay itinuturo ng Espiritu ng Panginoon sa atin. Marami tayong mga bagay na nalalaman sa pagbabasa ng Biblia. Tulad ng mga kasaysayan, mga awit, subalit malalaman man natin ang mga bagay na ito, hindi pa rin sapat upang malaman ang katotohanan. Sapagkat merong mga bagay na tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag sa atin. Alam ko ang nararamdaman mo kung ikaw ay madapa, sapagkat meron tayong pagkakatulad sa Espiritu. Subalit hindi natin maunawaan ang mga bagay na galing sa Diyos, sapagkat iba ang ating espiritu sa kanyang espiritu, at ang tanging paraan upang maunawaan natin ang mga bagay na ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag sa atin. Ganito po ang sinasabi sa talatang 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Merong mga bagay na ating maunawaan kung kanyang ipahayag ang mga bagay na ito sa atin. Sa 14 na talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po naman ang sinabi. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi naunawaan ng mga pangkaraniwang tao ang mga bagay na galing sa Diyos, sapagkat sa kanila ay kahangalan lamang ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, kaibigang nakikinig, ang lahat ng aking sinasabi ngayon ay pawang kahangalan para sa iyo. Kailangang kaisa natin ang Diyos upang maunawaan natin ang mga bagay na sang-ayon sa Kaniyang kalooban. Nung ako ay nasa Bible College, akala ko ang lahat ng aking binabasa ay aking naunawaan. Subalit aking nasumpungan na hindi pala ito totoo, sapagkat hindi ko ito ganap na naunawaan hanggat hindi ko hiniling sa Diyos na ipaunawa sa akin ang mga bagay na ito. Tanging ang Espiritu ng Panginoon ang makapagpapahayag ng mga bagay na ito sa atin. Ganito po ang sinabi sa talatang 15 at 16. Ngunit naunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya naunawaan ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan niya? Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ang isang Kristiyano ay may pananaw sa buhay. Meron siyang kakayahan na makita ang tunay na sanhin ng suliranin ng buhay. Ang hindi mananampalataya ay lumalakad sa pamamagitan lamang ng kanyang mga nakikita, subalit sa katotohanan ay wala siyang talagang nakikita. Sila ay pawang mga bulag sa kanilang espiritual na kalagayan. Ang mga Kristiyano ay lumalago sa mga bagay tungkol sa kalooban ng Diyos. Nalalaman nila kung ano ang nais ng Diyos para sa kanilang buhay. Hindi ibig sabihin na kung makuha natin ang pag-iisip ni Kristo ay maging Diyos din tayo sa paningin ng ibang tao. Ang kahulugan nito ay ang makita natin ang mga bagay na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hindi naunawaan ng mga makasalanan ang mga Kristiyano dahil sila ay nabubuhay sa magkaibang pangunawa. Subalit naunawaan ng mga mananampalataya ang mga hindi mananampalataya. Hindi ibig sabihin na hindi nila naunawaan ang mga ginagawa ng mga mananampalataya, sapagkat madalas nga nilang pinupuna ang ating mga ginagawa. Ang hindi nila naunawaan ay ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Layunin po ni Apostol Pablo na maipakita ang pangangailangan ng paglago sa espiritual. Ipinakikita din niya sa mga taga-Korinto ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Pinatutuhanan din ni Pablo ang layunin ng kanyang paglilingkod sa kanila. Ilang mga bagay ang hayag nating makikita. Una, makikita natin ang uri ng paglilingkod na ginawa ni Pablo sa mga taga-Korinto sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapahayag at sa kanyang mga ipinapahayag sa kanila. Sinabi niya na hindi siya nagmataas sa kanyang paglilingkod sa kanila at ang kanyang layunin lamang ay ang maunawaan ng mga tao ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi makakatulong kung inuuna natin ang ating karangalan sa pamamagitan ng ating mga kakayahan. Palagi nating itaas ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Sa aklat ni Santiago, ikaapat na kabanata, talatang 10 ay ganito po ang sinasabi, "Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo." Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat ang mga salita mo ay aming tinunghayan sa oras na ito. Mga salita mo na nagiging gabay namin sa araw-araw. Loobin mo, Panginoong Diyos, na maingatan namin ang iyong mga salita upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Sapagkat ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay tanglaw ng aming mga paa. Ang mga salita mo ay namamalagi magpakailanman at hindi nagbabago. Panginoong Diyos, ang mga salita mong ito'y makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso, tulad ng apoy, tulad ng maso, sinisira, ngunit ginagawa, itinitindig, itinatalaga, pinatitibay ang aming mga pananampalataya. Sa oras na ito, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, doon sa mga kapatid na merong mapagpalalo, mapagmataas ang kanilang kalagayan, sa mga nangangaral nagtuturo na ang sarili nila ang kanilang itinataas, Panginoon, matuto silang magmakababa sa iyo. Sapagkat sinabi mo na ang sinumang nagmamakababa ay iyo silang itinataas. Sa oras na ito, Panginoon, itinadalangin ko rin, Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, na hindi pa lubos at maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo. Batid mo, Panginoong Diyos, ang aming puso at kaisipan. Batid mo ang kalagayan ng aming bansa. Batid mo, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga pangyayari sa aming kapaligiran. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo at nagsusumamo. Nabigyan mo ng katugunan ng lahat ng ito, Panginoong Diyos. Bago maging huli ang lahat, kumilos ka, Panginoon, sa aming mga kalagitnaan ngayon. Kumilos ka sa iyong mga anak, sa buhay ng mga nasa pamahalaan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Panginoong Diyos, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa mo, Panginoong Diyos, ang tunay nilang kalagayan na marahil ay siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging magulo ang bansa sa mga panahong ito, kung bakit walang pagkakaunawaan, walang pagkakaisa sapagkat nagkakaroon ng makasarili na kapakanan ang iniisip ng iba. Panginoong Diyos, idinadalangin po namin na ikaw ay gumawa sa buhay ng iyong mga anak at mga lingkod sa panahong ito. Marahil, Panginoong Diyos, ay mayroong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, na naghihirap, nagsusumamo kami, Panginoong Diyos. Ikaw ang tumulong. Ikaw ang siyang kumilo sa buhay ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y tutugunin mo sangayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Cathy Amaka.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po si Cathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon, kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs. Bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. At ngayon po ay ating babasahin ang mga komento at mga mensahe ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula po kay Helen Estremera, "Blessed Thursday afternoon, Ma'am Cathy. To God be all the glory. Amen. God bless you po, Sister Cathy Amaka. Always listening po sa inyo sa Papuri." Ayan, at she's listening sa Papuri every day. Salamat sa iyo, Jovita. At sabi naman ni Mila Pascua, "Stay safe." At God bless ang sabi ni Mel GMC. At shout out kay Tristan Wyatt V. Bulay. Tampok po natin ang ilang mga awit mula po sa Papuri 24 album. At ating pong ipagpapatuloy ang ating ipinaksa nung nakaraang Huwebes. At ito ay ang mga benepisyo o kapakinabangan sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat ay nagpapalalim ng pananampalataya, ang pagtatala ng mga nakaraang katapatan ng Diyos ay nagpapalakas ng pananampalataya kapag tayo'y dumaraan o dumaranas ng kabigatan. Ang araw-araw na tala ng pasasalamat ay mga patotoo na sa mga pinakamahirap na mga araw at pinakamasamang mga pangyayari ay 100% natatala ang katapatan ng Diyos. Kaya't iniutos ng Diyos sa Israel na kanyang alalahanin ang kanyang mga dakilang gawa. Isinulat ni Haring David sa awit 131 o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ang pasasalamat ay humahantong sa kagalakan. Isa pa po itong benepisyo ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Ang nag-uumapaw na pasasalamat ay isang kagalakan, ang mapagtanto, ang mayamang kabutihan ng Diyos kahit na sa mapanghamon na panahon ay daan patungo sa kagalakan. Malinaw na ipinakita ito sa mga awit 126. Habang ang Hebreo ay lumalakbay patungo sa Israel mula sa pagkabihag ng Babylonia, sila'y nagsisiawit ng pasasalamat sa Diyos sa pagdala sa kanila pabalik sa Israel. Mula sa pighati tungo sa galak, mula sa pagluha tungo sa saya, at mula sa masama tungo sa mabuti. Isinulat ng salmista na si David sa mga awit 126:3. Nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik ang nangyaring kasaysay o kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo'y natuwa, masasabing nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Narito po ang ating unang tampok na awit mula po sa Papuri 24 album. Ito ay ang Bahala Ka Na, na isinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz at inawit naman ni Ruben Laurente. Halina't ating pakinggan ang awit na Bahala Ka Na Nasusundan pa ng iba pang mga awiting, papuri.

side.

Walang ibang malalapitan, walang ibang maaasahan, nang sa iba ay na.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, meron pa po tayong ika-apat at panghuling tampok na awit. At ito ay walang makapaghihiwalay na isinulat ng ating kapapuring si Dennis Campanier at inawit naman ng kanyang anak na si Tricia Denise Campanier. At ating pong ipagpapatuloy at sa pagtatapos ng ating pinapaksa na mga benepisyo at kapakinabangan ng pagpapasalamat. Narito po ang panghuli na benepisyo. Ang pagpapasalamat ay isang patotoo. Kapag hayagang nagpapasalamat tayo sa Diyos at ating kinikilala ang kanyang ginawa para sa atin, ating ipinahahayag ang isang personal at nagmamalasakit na Diyos sa mundo, sa ating paligid. Ipinapakita natin ang kasiyahan at kapayapaan na nagmumula hindi sa kung anong mayroon tayo, kundi kung sino ang ating kilala. Nasa saad sa awit, 105 at isa, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat dapat ipaalam. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri! Thank you.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Heartline
2: with Kenny G.
5: Sa lahat ng nakikinig ng FEBC, kayo po ay kasalukuyan nakikinig sa programang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw ng Webes. Ako po si Kenny G, ang inyong pong host and counselor for edition of Heartline. Kamusta nga po kayo mga kapatid? Ngayon pong mainit ang panahon at mainit din ang presyo ng maraming bilihin, particularly ng ating mga gasolina dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So I'm hoping na kung kayo po'y nakakapakinig ngayon, whether you are experiencing troubles or you're experiencing peace, I hope that you will join us throughout the whole program. Ang Heartline po, isang radio counseling program na ihinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. At syempre, every Thursday, it is in partnership with Back to the Bible Philippines. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nais ninyo makapanood ng live sa atin, kami po ay matutunghayan sa inyong pong Facebook fan page. Hanapin lang po ninyo sa inyong Facebook search bar. I-type lamang po ninyo ang Back to the Bible Philippines at dito po ay mapapanood na po ninyo. Live na live po tayo sa ating pong edisyon ng Heartline. Ang Heartline po ay isang radio counseling program, kaya kung kayo po ay may mga pinagdadaanan, may mga suliranin, at meron po kayo mga problematic experiences in your life right now, inaanyahan kita kapatid na magpadala na ng inyong mga katanungan sa amin sa mga numerong ito. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po ang mga numero ng Heartline ay ang mga sumusunod. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Yan po yung mga numbers natin kung nais po ninyong humingi ng payo. And of course, binabati din po natin ang lahat ng nakikinig sa atin online or maybe you're tuned in on your radio. Kung kayo po ay online, no, pwede po kayo magparamdam sa atin sa ating pong comments section. Pwede po kayo mag-like at inanyahan din po namin kayo kung maaari makapag-share na rin po kayo ng ating pong program tonight. We are hopeful na magiging katuwang po ang ating pong programa ngayong gabing ito, lalo na po doon sa mga taong hindi makatulog at maraming iniindang problema sa buhay, no. Hopefully we will be used by the Lord tonight, no, para makapagbigay ng kalinawagan, no, sa ating pong mga buhay. Binabati natin ang ating pong satellite church sa Santa Maria Bulacan, particularly sa Borlan, no. Ito po yung ating pong first church plant na nandiyan po sa may Santa Maria. So kung kayo po yung malapit sa Santa Maria Bulacan or kung kayo po ay taga malapit din sa Marilao Bulacan, kapatid, inaanyahan ka namin, i-search mo lamang sa iyong Facebook search bar ang Jesus Above All Names Christian Fellowship, no? And hopefully makasalamuha ka namin in person. Every Sunday, no, ang ating pang-worship service ay 8:30 a.m. Ayan po, no, ako po isa sa mga pastors ng church po na ito. Binabati din natin ang ating mga co-pastors. Of course, ang ating senior pastor na si Pastor Chris Angeles at si Pastor Randy, na recently kami pong tatlo ay nagkaroon po kami ng retreat. Nagkaroon kami ng break time. Pansamantala kami po ay nagpunta sa isang resort sa may Thailand, no? Diyan lang sa may Pampanga. And we had a good time, no? Siguro kung may mga nakikinig na mga churches po dito, i-treat po ninyo yung mga pastors ninyo once in a while, no? For them to be refreshed, for them to reconnect with one another. Anyway, tatlo lang kami sa pastors. And we are encouraged, no? Dahil nagkaroon kami ng bonding time together. Binabati din natin, of course, ang ating pong daughter at yung aking wife na si Doc Benny Guillermo, na kasalukuyang nagpapahinga na sa bahay dahil siya po ay very busy sa kanyang work. Ganun din, binabati natin ang mga members natin sa Jesus Above All Names Christian Fellowship. Good evening po sa inyong lahat. Anyway, with that out of the way, no, of course, papakilala natin ang ating co-host at ang ating parang permis, no, permanent partner natin sa not just in crime but in counseling and in ministry, si Kuya Pastor Brian. Good evening, Kuya Pastor.
3: Good evening, Kuya Kenny G, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa ating programang Heartline Thursday edition.
5: Yon. So congratulations, Kuya Pastor. I don't know if it's celebrated, pero congratulations sa mga achievements natin, ano, achievements mo, ano, sa ministry. Yes. So Kuya Pastor, baka meron kang gusto batiin tonight.
3: Kuya, bago ako bumate, no, ako hindi ako masyado mahilig mag-flex.
5: Yun.
3: Sa mga mamahaling lugar na pinupuntahan ko. Pero kanina galing po ako sa gasoline station.
5: Ay, ibang klase.
3: No?
5: Sasyal.
3: So binabati po. Siyempre gusto po natin batiin lahat ng mga tagapakinig po natin ngayong gabi. Mm-hmm. Saan man po kayo naroroon, kayo man po ay nandito sa Facebook Live, or kayo po ay nakatutok ngayon sa inyo po mga radio at pinapakinggan nyo po ang programa ng Heartline. Siyempre binabati din natin Kuya Kennedy, ang aking may bahay, si Teacher Jamie, at ang aking pong daughter na si Mia, na bakasyon na rin.
5: Yun, sarap ng bakasyon.
3: Bakasyon talaga, bakasyon grande. kung anong oras gustong gumising, gigising eh.
5: Pati matulog.
3: Oo, pati matulog. So, ayun, nasa bahay sila po ngayon.
5: Yun.
3: And syempre, binabati natin yung family natin, Kuya Kennedy, dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hello po. Sa mga tiga-Kabanatuan, kailangan na po namin ng bigas.
5: Yon, good evening po sa inyo.
3: Mamahal po ang bigas. So, kailangan na po namin ng supply. At syempre, yung akin pong tita na nag-celebrate ng kanyang birthday, si Tita Noemi Palasige Saratpon. Hello po, happy birthday, Tita Noemi. And syempre, yung aking in-laws, kuya, sa Cavite, si Tatay James at saka si Nanay Sarcy, na hindi nagmimintis.
5: Yun, sa pakikinig.
3: Sa pakikinig sa atin.
5: Nakakatuwa naman.
3: Yes, good evening po, Tatay Nanay. And syempre, ang ating family sa MEMSI.
5: Yun, ang ating family sa MEMSI.
3: Hello po sa mga tiga MEMSI. At salamat po sa inyong patuloy na pag-support. Hindi lamang po sa ministry ng Heartline, kundi maging sa ministry ng Back to the Bible Philippines. Yan, binabati natin ang ating mga co-workers dyan, sila Jack Maricar. And syempre yung head ng ating pong official board, si Attorney Kay at si Mami Irms.
5: Yun. Good evening sa Tiga MMC, no, ang ating family from Cavite. No, nakakatawa ang family na ito. And congratulations, kasi ilang months na kayong to church
3: start kami last September.
5: Oo.
3: So continuous pa rin, and yun po, kung kayo po yung malapit sa Mana Town Center, Centennial, Cavite, Cavite, every third Sunday po nandiyan po ang MEMSI at 4 PM. At kuya, masasaksihan mo na yan sa darating na 16th anniversary po ng MEMSI. Si Kuya Kennedy ang ating tagapagsalita.
5: Nakikita natin to, Kuya Pastor, progressive.
3: Progressive.
5: Praise God. No? So at least dalawa na yung ating location.
3: Correct. No? Ang daming ginagawa ni Lord yan, kuya. At sobrang amazing. Talagang Nagpapasalamat kami sa Lord na binigay sa amin yung lugar na yan.
5: Oh, praise God. Nakakatuwa, no, na ibig sabihin, nagmumultiply, no?
3: Correct.
5: Ang mga churches po natin. And ang malaking factor din dito, yung ating mga kamanggagawa.
3: Yes.
5: Ibig sabihin, nagle-labor din sila, yung mga deacon sa inyo, yes, di ba? Talagang yung hands and feet, no, ng church natin.
3: Yes.
5: At kapag nakikita ko si Mami Irms nagpo-post, di ba?
3: No.
5: Parang walang kapaguran.
3: Walang
5: eh.
3: Kapaguran.
5: Walang kapaguran, ano, sa kanyang masinop at masipag na gawain. Ano, talagang hindi pwedeng hindi katuwang.
3: Correct.
5: So, good evening sa ating lahat, no? And we praise God for this opportunity once again. Kaya Pastor, siguro, ganun din sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa Facebook, no?
3: Hmm.
5: Siguro pag-usapan natin, ganun din we welcome the comments and feedback of our followers sa Facebook, no? Siguro magandang talakayin natin ngayon, Kuya Pastor, gawa nga ng masikip na sitwasyon natin financially.
3: Yes, correct.
5: Dahil sa pagtaas ng mga presyo. Actually, bago pa man magkaroon ng gera, tumataas na yung presyo, nararamdaman na natin. Pero currently exponential na, you know, 118 na yung sa amin sa diesel, 118 na isang litro. Parang very short of double na yung price compared to last 2 months, no?
3: Mm-hmm.
5: Siguro magandang pag-usapan natin. Maraming tao ngayon o mga Filipinos, whether we like it or not, sabihin man ng presidente na huwag magpanic. There's a sense of anxiety dahil tumataas ang bilihin, pero yung needs hindi na mabawasan, di ba? Doon sa Back to the Bible, sa office namin, Kuya Pastor, meron doon partly terminal ng mga jeep o waiting area ng mga jeep, no, kapag pabiyahe na sila, pinupuno nila doon sa harap namin. And I had an opportunity to talk to one of these drivers, no? Ang banggit niya, regularly before, umuwi siya na meron siyang malinis ng 1-2 to 1-8, ganyan, ano, everyday. Pero ngayon, parang ang inuuwi niya na lang yata, mga 600 to 500, no? Kumbaga, parang yung pagod, sobrang exhausted, pero na-divide, kumbaga, nabawasan. At hindi siguro natin hindi natin maikakailan na may mga tao, even mga Christians, na nagkakaroon na tayo ng sense of worry or anxiety.
3: Yeah.
5: Siguro maganda pag-usapan natin ngayon, ganun din sa ating mga tigasubaybay, paano ba natin magandang i-manage or ano bang magandang gawin upang ang worry natin hindi mag-take over sa isang tao.
3: Yeah. Alam ko yan, no? Nung nabanggit mo sa akin yan, sabi ko, very timely.
5: Oo nga.
3: Yung pag-uusap natin na to. Kasi yung worrying ay hindi naman natin yung may iwasan.
5: Correct.
3: Kasi normal yan na
5: feeling.
3: Feeling ng isang tao. Even kahit na yung mga Christians ay nakaka-experience niyan. Kaya lang, syempre as Christians, hindi tayo dapat na-overpower ng tinatawag nating anxiety. Kaya sabi ko nga, napakaganda na mapag-usapan natin, no, yung mga ganitong topic, lalo na sa mga ganitong panahon na nai-experience natin, Kuya. Siguro ako, to start up with, Kuya, no, if ever na halimbawa overwhelming na at umaatake na yung anxiety, malalaman naman natin yan, kasi bakit? Merong mga manifestation sa katawan natin.
5: Yung physiological din.
3: Yung physiological evidences na maaring nagka-crouch na yung anxiety sa atin, no?
5: Correct.
3: So, syempre, una dyan, yung mabilis na pagtibok ng puso. Nagpapawis, no? Ng malamig. At minsan yung pag sobra na yung atake, Kuya, may mga chilling effects na yan, no? And yun nga, yung thoughts din ay parang nagiging clouded. Clouded yung thoughts.
5: Hirap 'yun, no? Pag ganun.
3: Mahirap 'yun. Kumbaga parang hindi mo na talaga alam kung ano ang gagawin mo. Kaya nagiging napakahirap ng sitwasyon na ito. So kung paano natin ma-manage, una, Kuya, I would suggest, no? So, calm your body first.
5: Yun, tama.
3: Kalmahin muna natin yung katawan natin.
5: Correct.
3: Kasi kung nagmamanifest siya physiologically, di ikalma muna natin yung sarili natin. So, ang lagi nating first aid dyan, yung conscious breathing. No? So,
5: correct.
3: Inhale, hold, and then slowly exhale. So, slowly inhale, hold, and slowly exhale. Kasi doon sa punto na yun, nai-slow down. Napapabagal natin yung tibok ng puso natin, yung mabilis sa takbo ng isip natin dahil nga sa anxious thoughts na nararamdaman natin, no? So and pwede rin yung posture, i-relax natin talaga yung katawan natin. Kasi sabi nila, kuya, pagka daw medyo natatakot ka, parang yung shoulders mo medyo
5: stiff.
3: Tumitigas. So ikalma mo lang yung balikat mo, umupo ka, and then slowly inhale, exhale. Lalo na pag halimbawa nagpapakarga ka ng gasolina, matatakot ka. Inhale ka muna, exhale. Yan. So try to calm your body first.
5: Yung physical mo. Yes, no? Yes, kasi sumusunod eh. Diba? May manifestations din siya. From your studies, Kuya Pastor, and from your personal experience and from what you teach, no? Ano ba ang maaaring madulot sa isang tao kapag hindi niya na-manage or worse, nag-overpower sa isang tao yung anxiety? Meron ba mga dangers?
3: Yes.
5: Pag ang isang tao ay hindi niya napagtatagumpayan ang mga worry niya?
3: Good question, Kuya Ken, no? Yes, meron po yung epekto sa atin. Unang-una, kaya siya makakategorize sa disorder kasi naapektuhan na yung everyday
5: life, no?
3: Life mo eh.
5: Oo.
3: So yan ang pinakaunang visible dyan.
5: Oo.
3: Kapag ka hindi mo na-manage ang anxiety mo, apektado na sigurado yung pang-araw-araw na buhay mo.
5: Oo.
3: At napakahirap nun.
5: Correct, correct.
3: Kasi paano ka mag-go-work? Paano ka mag-aaral? Paano mong i-take care ang pamilya mo?
5: Correct.
3: Paano
5: mong
3: aalaga ng sarili mo? Wala na eh. Hindi, yun yung makita mo. Kumbaga parang, nangyayari dyan, kuya, yung avoidance na tinatawag natin. Avoid mo na lahat.
5: Oo.
3: Ayaw mo na lumabas, ayaw mo na pag-usap.
5: Hindi ka na nagpa-function.
3: Hindi ka na nagpa-function. So, yun yung isa sa mga may experience mo dyan, talagang maapektuhan ang iyong daily routine, yung iyong buhay. And then, sabi, kapag ka ganun ang nangyayari, nakakategorize talaga siya na disorder.
5: Yung anxiety disorder na tinatawag.
3: Yes. Yung GAD.
5: GAD.
3: So yung generalized anxiety disorder.
5: Ako, Kuya Pastor, no, in my my work or in the counseling, pastoral counseling ministry, what I have observed, may mga manifestations ng anxiety na iba ang mukha, no? Na nagtatranslate sa ibang pamamaraan pero nagiging hurtful or unhealthy, no? Halimbawa, doon sa mga taong mataas ang kanilang anxiety level, palagi silang hypervigilance. No?
3: Correct.
5: Vigilant. Ibig sabihin nito, kumbaga makanti mong konti, sobrang aggressive or very hurtful or attacking yung kanyang stance. No? Which in turn affects also not just the person, pero yung relationships na meron siya.
3: Yeah. Correct.
5: Na nakakapagod, no? And I'm sure para doon sa mga tigapakinig natin na nakararanas ng ganito, I'm sure na it's also not easy for that person, no? Doon sa may anxiety. And I will agree with you, Kuya Pastor, no? Yung first step na nabanggit mo kanina, kapag ka tayo ay may anxiety, i-manage muna natin, i-regulate muna natin ang ating bodies, no? Kumbaga, maging mindful tayo na unahin muna natin na mahinahuna natin ang ating katawan, ang ating mga sarili. Kung may maidadagdag ako dito, mainam din yung pang-regulate kapag ang isang tao ay anxious, yung ma-differentiate niya yung what's true no, and what is yung feeling. Kasi may mga pagkakataon na yung feelings ng tao ang nakapag propel ng kanyang anxiety.
3: Correct.
5: Kahit hindi pa nangyayari 2 weeks from now. Kunyari yung paparating na yung pag-ubos ng gasolina ng April, no.
3: Tama.
5: Yung mga taong anxious, ando doon na sila. Na yung everyday nila hindi na nila napapakinabangan or kagaya nung nabanggit nyo kanina, hindi na sila nagiging kapakinabangan, di ba? So sa akin, ma-differentiate muna what's real and what is feelings.
3: Yes.
5: Ano ba yung totoo ngayon? Siguro isa rin sa mga madadagdag ko, being a pastor, malaking tulong yung hindi ko maikakaila na malaking tulong ang panalangin, no, yeah, sa mga taong nag-aalala. Yung hinto mo muna ang iyong isip, ang iyong sarili sa mga nangyayari at hihingi mo sa Diyos, no? Lord, nag-aalala po ako ngayon, ano po kayo pwedeng mangyari? Minsan hindi nawawala yung problema, pero dahil nakakalm tayo, no, na kapag nauunawaan natin na lahat na nangyayari sa buhay ay may kinalaman ang Diyos at may intervention si Lord, no? Nakapagbibigay din ito ng kahit papaano ng sense of security, yes, sa atin. Correct. So, meron ka pa ba, Kuya Pastor, basic things na maaari natin maipaganap sa mga pagkakataong ang mga tao ay anxious?
3: Mm-mm. Kuya, siguro, itong anxiety, ano to eh, tama yung nabanggit mo, Kuya, yung thoughts, no?
5: Oo.
3: Ano to eh, kumbaga parang nasa isip talaga to eh. Yung anxiety, no? Siguro pwede nating idagdag kung ito ay kumbaga kung ang sina-challenge dito yung thoughts natin, edi i-challenge natin.
5: Yun, oo, tama.
3: Kumbaga parang i-challenge natin positively.
5: Correct, hindi negative.
3: Oo, kasi ano eh, ang ganda ng example mo eh. Halimbawa, kung may mga, di ba, minsan ngayon, Kuya, pag pumunta ka sa Facebook, talagang ma-anxious ka.
5: Nakakapagod.
3: Kaya nga siguro, Kuya, isa din pwedeng suggest natin dyan, medyo mag-ano tayo eh.
5: Boss
3: ng pagtingin sa social media. Sa totoo lang, Kuya, sa panahon natin ngayon, hindi lahat po ng nakikita natin sa Facebook ay totoo.
5: Correct.
3: No? Kaya tuloy masyadong nagkukos ng masyadong takot, lalo na dun sa mga nakatutok talaga sa social media.
5: Yun na lang. Mapantagal mag social media.
3: So, limbawa nga, may balita, 46 gallons na lang ang
5: natitira.
3: Gasolina. Sa darating na April, tama yung sinabi mo eh. Wala pa yung April, March pa lang, yung takot mo, nasa ito April na.
5: Correct.
3: Ang tawag natin dyan, Kuya, parang nado-double jeopardy ka.
5: Correct.
3: Hindi pa nangyayari, takot ka na. Pag nangyayari, takot ka uli. So, dalawang takot ka na, di ba?
5: Wala namang natulong.
3: Wala namang itulong. Actually, sabi nga sa Bible, eh, ano daw yung... Ano bang
5: dadagdag
3: sa buhay natin ng pag-aalala.
5: Correct.
3: So, yun, i-challenge natin yung thoughts natin. No?
5: Pero realistically, Kuya Pastor, no? Realistically, siguro from life experiences, no? Hindi natural yung maging calm, no?
3: Yeah.
5: Mas natural yung magpanic at matakot at maging anxious. Kaya for me, talagang ano siya, no? Inaaral at sinasadya, no? Napakalaking tulong yung i-challenge yung thoughts kasi doon sa ginagamit natin na CBT, yung pag-channel talaga natin ng thoughts natin would implement a lot or influence a lot of how we feel, di ba? Kapag ang iniisip natin palagi talo at palaging may mangyayaring di maganda, hindi pa man ito nagiging totoo, yung damdamin natin sumusunod na.
3: Totoo.
5: And yung behavior natin, apektado na rin.
3: Yes.
5: Hindi na tayo lumalabas, kagaya na nabanggitin nyo kanina. Subalit may mga tao, no, na they have learned siguro to rely on the Lord, no, and I noticed this sa iyo, KP, no, na chill lang, no? Chill lang kapag may mga danger or may mga life threat, no? And siguro sa mga maraming pastor na nakakilala ko din, no? Na kapag may mga experience in life na troubling, no? They know how to root themselves, no? Alam nila kung saan sila maninimbang.
3: Chill lang.
5: Chill lang. Oo. Paisda-isda lang si Pastor Jebo Banzuelo, no?
3: Nag-aquarium na.
5: Aquarium na eh. Dahil mahal na daw ang krudo eh. Nag-aquarium na.
3: Hindi na makamotor.
5: Anyway, mga kaagapay, no? Kung kayo po ay may mga suggestion o kung kayo po ay may mga pinagaganap sa inyong mga sarili o sa inyong pamilya kapag kayo po ay nakararanas ng anxiety, maaari pong i-share ninyo sa ating pong comments section, no? Upang ang ibang tao ay makahiram at makabalita sa atin ng kalakasan. Binabati natin si Ate Jack. Good evening.
3: Hi, hello po.
5: Pastor Kenji.
3: Pastor Vanji.
5: And Kuya Pastor Brian Cruz. God bless Back to the Bible Ministry. Ganun din si Rochelle, Rachel Rivera.
3: Hi,
5: no?
3: Teacher Rachel.
5: Puro ano na naman to. No?
3: Hakot
5: always praying po pag nakakaramdam ng anxiety. Yun, no? Mananalangin tayo.
3: Correct.
5: Of course, may isa akong pala dito, si Ate Merlin Guillermo.
3: Hello po, Tita Merlin.
5: Binabating natin si Ate Merlin. At ganoon din si Maxine, yung aking alaga, nandiyan nakatira no, kay Ate Marlene. Mm. Good evening po, Pastor Ken. Nood and kinig po ako from 13. So, si Marigel Lacaste. Emmy Pagyo Chodoro. Good evening po, watching from Linwood, Washington State. Uy. Yun.
3: Parang sarap mag-seminar dyan.
5: Sarap mag-seminar po dyan sa Washington, no? Cubao, no? So, kami po ni KP, we are very much welcoming the idea to speak no, sa mga seminar. Si Liali, estudyante natin.
3: Oh, Pastor, yes, no? yes.
5: I was in that kind of situation before. Ooh. Good evening po, mga teachers. Si Lourdes del Rosario is watching, of course. Si Gapak Hanileth, magandang gabi po.
3: Hi, hello po.
5: Noon, kinig po mula General, sa inyo na naman to. No?
3: Kabayan ko yan.
5: Si Rachel Rivera, good evening po, Pastor. Yan. So, magandang gabi sa ating lahat. Siguro, dadako tayo, Kuya Pastor. Ganun pa rin. No? We are, yung chat natin ay open. If you have any techniques na pinagaganap kapag kayo po ay nakararanas ng anxiety, kindly let us know so that other people can also benefit from it.
3: Mm.
5: Sa pagkakataong ito, sagutin po muna natin ang mga katanungang na ipadala sa atin ngayong gabi. Kuya Pastor, para sa inyo.
3: Okay.
5: 66 years na po kaming married. Medyo tamad po si husband pagka kauwi niya from work. Nakahiga lang siya at hindi tumutulong sa bahay. Pares po kaming pagod lagi sa trabaho. Kumuha po kami ng kasambahay kasi pagod talaga kami lagi sa trabaho parehas. Nung nagkaroon naman ng kasambahay, nasa-short kami sa budget kasi minimum wage earner po siya. Mas malaki ang sahod ko. Sabi niya gusto na niyang magkaanak pero ganito sistema namin.
3: Mm-hmm.
5: Nung sinabi ko sa kanya na humanap ng mas malaking sahod, wag na daw.
3: Mm.
5: Wag na lang mag-anak. Di ko po alam, mararamdaman ko, paano ko po ito i-handle.
3: Oh, so, ano to, no? Multiple problem.
5: Oo, marami.
3: Kukuya, buti na lang kami ni Jamie ay 16 years na kaming married. So, hindi ako to.
5: Hindi, kuya. Hindi si Jamie yan.
3: Hindi, ako kasi pagka-uwi ko sa bahay, minsan kuya, ano eh. Lagpak na talaga ako eh.
5: Pagod na.
3: Pagod na eh. So, pero ano, ito 6 years. So, most probably hindi ako to.
5: Okay?
3: So, yeah. Ang mahirap tong situation na to, kuya. No? Although, sa aking pagtingin, ay kaya namang unawain. Kasi mismo namang, kumbaga kung ako si wife, pwede kong unawain kuya eh. Kasi, aminado naman siya na pareha silang pagod lagi sa work.
5: Correct.
3: So, talagang pagka-uwi, pwedeng mag-relax yan. Siyempre, nakahiga na lang. Nag-re-relax, no?
5: Nag-re-recharge.
3: Nag-re-recharge. Pero alam mo, kuya, meron ako pala akong nabasa recently lang. Hindi ko lang matandaan. Parang study na yung daw mga lalaki, ha? Yung mga lalaki.
5: Oo.
3: Parang may default daw yung mga guys na pag galing sa work, pag uwi sa bahay, talagang ano, wala, as in wala talagang ginagawa.
5: Oo.
3: Parang ang tawag nila doon is, parang nagre-recollect daw ng mga thoughts.
5: Ah, okay.
3: No? Parang,
5: okay.
3: Para bang nagde-debriefing ba? Parang okay. Ganun. No?
5: Na mag-isa, ganun.
3: Oo, may ganung study. Kaya sabi doon sa nabasa ko, kung yung mga wife daw, nagagalit dahil hindi sila pinapansin ng husband nila. Hindi daw ibig sabihin na naayaw na sila o galit sa kanila. Ano daw yun? Parang nagdi-debrief.
5: Ah, okay.
3: Ano, no? Nagdi-debrief. Parang nagre-restart ng computer.
5: Kasi it takes time, no?
3: It takes time. No? At yun daw, mga ilang minuto lang naman yun. So siguro, kapatid, baka ganun yung nangyayari sa asawa mo.
5: Correct.
3: I assume, no? Pero kung, lalo na sa panahon natin ngayon, kuya, na talagang tumataas din ang mga gastusin.
5: Correct.
3: So, tama lang naman na medyo mag-adjust tayo. Kung hindi man makakuha ng mas malaking sahod na trabaho, gawin natin yung payo ng mga matatanda sa atin.
5: Kapag
3: maiksi ang kumot, matutong mamaluktot.
5: So,
3: pwede naman po yon pag-usapan niyo po mag-asawa kung paano ang inyong gagawin. No?
5: Correct.
3: Lalo napakaganda din naman ang inyong naisin na gusto nyo nang magkaanak.
5: Correct.
3: No? So, Pwede naman gawa ng lahat ng paraan.
5: Correct.
3: Gawa ng paraan. Kung kailangan mag-adjust, hindi mag-adjust tayo sa gastusin. At kung kaya mo namang i-empower ang iyong asawa, kapatid, do so, no?
5: Correct. Yeah.
3: Sabihin mo sa kanya, sa halip na ang atake, kuya, ano, minsan, ano bang ginagawa mo?
5: Napakatamad mo naman. Wawalan talaga ng gana yun.
3: Kung ikaw yung lalaki, sabihin mo, ganyan pala tingin mo sa akin. Hindi, tatamad-tamara na lang talaga ako.
5: Huwag na lang.
3: So, ganun. I-empower sa halip na iinag. Ganun, kuya.
5: Maganda yun. Ano? At gusto ko yung kasabihan na yun, ano, na kung pag mag-isi ang kumot, matutumbong maluktot. Ang problema kasi ng current generation ay talagang napakahalaga ng ano eh, ng pleasure eh. Parang inuuna natin yung pleasure kumpara sa hard work.
3: Kaya.
5: Ibig sabihin, kaya rin marahil nagkakaroon tayo ng kakulangan sa budget kasi inuuna natin bumili ng mga magagarang gamit, no, magagarang damit, yung mga panibagong mga gadgets, no, na in the long run ay nakapagdudulot pa sa atin ng kabigatan imbis na makatulong at makagaan sa ating buhay.
3: Mm-hmm.
5: So siguro make some sacrifices if you want to, if you're considering, kasi marami naman tayong kilala na minimum wage earner na nakapagtatagumpay din ng kanilang buhay at nagkakaroon ng maayos na kahulugan, no? Ibig sabihin nito, hindi man sila doon sa pinapangarap ng taong bahay pero may meaning yung kanilang life. Siguro magandang unawain natin na it all boils down to the understanding of the couple. Ano yung gusto natin gawin? Ano yung mainam na gampanan natin ngayon? Kasi nakakalungkot, Kuya Pastor, no, sa aking observation, kahit sa mga churches nangyayari ito, nakakalungkot na yung mga sakto, no, ito yung madalas pang nangungutang. No, ibig sabihin yung mga sakto, dapat yung idea ay balik.

0: sa mga group na please pray for me, etc., etc. Pero sila rin yung panay ang post sa mga en grande or above average na spending, no?
1: Yes, yes.
0: So maganda yan, ano, sa pag-usapan ng mag-asawa, ano ba yung realistic na kaya natin? Yeah. Dito lang muna tayo.
1: Kumaga parang mamuhay kayo according lang doon sa inyong means.
0: Yes, yes, diba? Yes. Oh.
1: So huwag kayong sumobra doon. At sigurado naman kuya, pagka gagawin yun, konting sacrifice lang, pero maganda rin ang magiging bunga. So malay mo, sa ganun pamamaraan, makapag-ipon sila.
0: Correct, correct.
1: At makita nila, oh, talagang ready na tayo maging
0: magulang.
1: Magulang. Kasi nakaya na natin i-manage itong mga simple things na to.
0: Correct, correct. No? Kung may bahagi ko lang din, Kuya Pastor, yung karanasan natin, nung nag-loop tayo, di ba, ang estimated natin is medyo malaking amount, no? Kung maalala ko, parang mga 6 months yata, tayo na lang nagkakanda na, di ba? Talaga. kubra, tago, di ba? Ibig sabihin, pinag-ipunan ng mga bagay, no? Correct. Para maranasan, no?
1: Saka essential yan, kuya.
0: Essential talaga yan. Di pwede magpastor na...
1: Basta pagtungkol sa motor, essential.
0: Kumbaga, kuya pastor, yung pagiging magulang, pinaghahandaan din talaga, yeah, no? At posible, no? Hindi siya imposible.
1: Kaya alam minsan, kuya, nagiging problema. Ako na napapansin ko, no? Meron tayong mga... ako, may mga naikakasal ako na ilang years lang nakakalipas, wala pa silang ano.
0: Oo, anak.
1: Wala pa silang anak. Uh-oh. Sabi ko, anong nangyari? May problema ba sa kalusugan?
0: Ano?
1: Sabi lang, Kuya Pastor, decision lang po namin na wag mo nang mag-anak.
0: Uh-oh.
1: Dahil po lalo na ngayon, mahirap ang buhay. Gusto po muna namin mag-enjoy, mag-travel.
0: Uh-oh.
1: Sabi ko, wala namang problema doon. Pero paano, baka dumating yung time na hindi na...
0: Nagustuhin ninyo na hindi na...
1: Gustuhin nyo na, pero hindi na kaya ng katawan ninyo. So pag-isipan ninyo. Minsan nahahadlangan yan eh, nung ganito. Gantong situation
0: correct,
1: natatakot sa mga magiging gastusin, natatakot sa mga responsibilities na nakaamba.
0: Correct. So, wag lang, ako, blessing palagi ang anak eh. Diba? Nasa Bible naman yan, correct, right? Always a blessing, no? And to me, it's very meaningful, no, to be a parent, no, panibagong chapter ng life, pero pinaghahandaan talaga, right?
1: Speaking of ano, kuya, binabati ko yung aking sister, yung sumunod sa akin.
0: Okay.
1: So in 2 months time ay sisilang na niya yung kanyang firstborn.
0: Wow,
1: congratulations sa aking sister na si Maisa.
0: Okay lang ba tayo uwi ng ng kabanatuan?
1: Siguro pwede na tayong pumasyal tayo ng kabanatuan para makita naman natin.
0: No? Sabihan mo lang ako.
1: Sige.
0: Always your willing victim, no?
1: Correct.
0: So ang ating pong sunod na tanong, 2 years pa lang Christian si wife. Ako po ay simula bata pa. Naging Christian siya before kami ikasal. Ngayon po, ang hilig niya maniwala sa zodiac sign. Sa mga lucky color and number, nung ninamind ko siya, sagot niya sa akin, wala naman daw mawawala. Paano ko po siya i-approach ng mas maayos? Siguro, kapatid, ganito, ano? Itong makatagang ganito ay madalas sinasabi ng Pilipino, yung wala namang mawawala kung maniniwala. No? Actually, maraming mawawala no? Kapag ka tayo maniniwala. Unang-una, yung ating pananampalataya, obviously.
1: Correct.
0: Kapag ang ating pananampalataya, inilipat natin sa galaw at kilos ng mga bituin, obviously, we do not put our faith in God. Ganito yung impression niyan, di ba? Na kapag naniniwala ako zodiac sign, wala namang mawawala kung maniniwala o kung i-entertain ko. Nawawala dito yung ating pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos na kung ano naman ang mangyari sa aking buhay, ang aking alam at ang aking pananampalataya ay mananatili sa nais ng Diyos sa buhay ko. So that's one. Yun yung mawawala, yung ating pananampalataya. Pangalawa ay mawawala sa isang taong nagbabanggit na wala namang mawawala kapag ako yung magbabasa ng zodiac sign at maniniwala sa mga horoscope. Pangalawang, pwedeng mawala dito ay yung ating courage, no? Yung ating tapang na harapin ang buhay ng may dignidad at tapang na may pagkilos ang Diyos sa ating buhay. Mawawala yun kasi nakaamba na lang tayo, nakaalalay at subaybay tayo sa kung anong galaw ng mundo at galaw ng mga bituin. So yan yung pwedeng mawala. At siguro ang pwede natin bilang isang husband, no? Siguro ang magandang pwede mong encourage sa wife mo kapag nais natin siyang tulungan, no, na hindi mahumaling pa sa ganito.

0: So ay siguro gawin nating much deeper yung ating pastorship role sa bahay. Ibig sabihin nito, kapag umaga at kapag gabi, kapag umaga, unahin na natin ano yung ating ibalot na natin ang ating buong magdamag o buong araw sa salita ng Diyos. Mm-hmm. You know what I have discovered? Kapag ka ang families, ang couples ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ito po yung nakapag-i-inspire, nakapag-i-empower, at nakapagpapabago ng pananaw ng araw. No? Nakakatulong, ang laking tulong. Ako, everyday ako nagba-Bible study, nag-aaral ng Biblia, at halata po kapag ka may araw na hindi ako nakapagbasa. Anong ibig sabihin nito, no? Imbis na yung dependency natin ay unreliable kasi hindi tayo nagbabasa araw-araw, gawin nating mas reliable, no? Ibig sabihin, it's not about huwag kang magbasa niyan. Kung hindi, what's the alternative? Eh, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Wala naman tayong inaaral. So, bigyan natin ng mas kabuluhan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, being the man of the house. Siguro, mag-lead ka ng devotion every day, every night. Mag-prayer time kayo. At yung mga panalangin na ito ay ang ating paglalagyan ng ating pananampalataya.
1: Correct.
0: Kaya Pastor, anything to add?
1: Kaya sabi nila, wag daw maniniwala sa swerte kasi malas.
0: Oo,
1: yun.
0: Oo, mamalasin kayo dyan. So,
1: tama ko yung sinabi mo na kung total, ikaw naman ay isang mananampalataya, dali mo siya dun sa ano. Pwede naman nating madala ang salita ng Diyos sa isang tao na hindi siya parang pinipilit. Hindi rin siya parang ma-offend.
0: Correct.
1: Ang approach lagi, kuya, dapat appreciation eh.
0: Ipa-appreciate
1: natin sa kanya.
0: Oo.
1: Kung paanong ang salita ng Diyos ay mas kapakipakinabang kaysa sa mga bagay na
0: true.
1: Wala namang hindi pwedeng saligan na matibay.
0: Correct.
1: At, so, ipakita mo. Magsimula ka.
0: Oo. Diba? Delikado rin, ano? Kasi kapag ka hindi nagiging huwaran ang mga mas matagal na Kristiyano, ito yung nagiging preview na pwede naman pala. No? Na, kaya minsan kahit prepared tayo to preach with the people or in the church, kapag hindi tayo nakikita ng anak natin na nagbabasa ng Biblia, parang hindi rin naging kalakasan, no?
1: Baka sabi tayo ng sabi, magbasa ka ng Bible kaysa dyan sa mga zodiac sign na yan.
0: Hindi ka
1: naman nakikitang, baka sabihin pa na sa mo, ikaw nga, hindi ka tayo nakikita, magbuklat man lang ng Bible.
0: Correct.
1: Or kundi man, pwede rin kuya, sa pamamagitan ng buhay mo. Di ba sabi nga, napakaganda raw na translation ng Bible, yung sarili mong buhay.
0: True. May nag-comment na importanteng tao sa buhay natin, Kuya Pastor, no? From the question na anong ginagawa mo pagka ikaw ay anxious. Ang sabi niya, ako po mag-ride para ma-manage ang anxiety. Yun, iniintay lang natin si Brian . Oo, kung kailan ba tayo. Brian Bagiras, no? Ang aking inaanak sa kasal at kasama natin na looper.
1: Essential yan .
0: Essential. Alright, Kuya Pastor, question for you. Good evening kay Brian at saka kay Lorraine, no, sa ating nanonood sa ating Facebook. Ganun din si Jeruel Vilao. No, tiga ano rin to, tiga Cavite malamang.
1: Oh, si ano to, Kuya Jing, ito, Lodi natin to.
0: Yon.
1: Original member ng Philippine Adventure
0: Team
1: to.
0: Ah,
1: ito ba? Yon. Si Kuya Jing.
0: Okay.
1: Ride na. Kuya, wait lang. Kamag-anak ko ba to? May Guillermo.
0: Oo nga. Si May Guillermo Obispo. Pinsan ko to. No?
1: Oh, watching from Kuwait.
0: Pwede rin tayo mag-seminar
1: dyan. Maganda mag-seminar dyan.
0: Okay, question for you, Kuya Pastor. Household po ako ngayon kasi nag-resign ako sa work dahil hindi ready ang asawa ko na i-let go ang work niya dahil ang tagal niya raw itong pinagsumikapan ngayon. Nafe-feel ko na hindi healthy at useless ako dahil ako dapat ang provider. Nung sabihin ko sa asawa ko, sinabi niyang okay lang daw yon at nasa modern age naman na. Ano po ang dapat kong gawin?
1: So, kuya, gusto nating sabihin dito sa nagpadala ng katanungan, kapatid, na hindi ka nag-iisa. No? Totoo yan . Hindi lang naman housewife ang existing .
0: Correct.
1: Yung mga house husband.
0: No? Oo.
1: At hindi lang natin laman kuya, no? Anong cost, ano ang dahilan kung bakit siya nag-resign?
0: Oo.
1: Bubukod sa hindi ready i-let go yung work.
0: Oo.
1: Ano ba, nagkaanak ba sila? Sila ba ay nagkaroon ng, kumbaga, lumalaki ba ang anak?
0: Oo. No?
1: At kailangan mayroong titingin at mag-aalaga, di ba? So, yun eh, yun yung iba pang sana nalaman natin. No? But anyways, so kung paano ang dapat mong gawin, kasi totoo naman yan, kuya, no? Tama naman, valid din naman yung nararamdaman ng nagpadala ng katanungan, kasi alam niya na siya yung dapat provider.
0: Correct, correct, correct.
1: So dapat nag-may work siya, no? Kung may work man si wife, okay din naman na may work. Lalong mas okay yung may work yung husband, di ba?
0: Correct, correct, correct.
1: Lalo na sa panahon po ngayon. So, ako na intindihan ko yung damdamin mo, kapatid, na parang feeling mo irrelevant ka na, na parang wala ka ng, that you are useless, no? Ang pinakamaganda na to, kapatid, sabihin mo sa wife mo kung ano ang talagang nararamdaman mo.
0: Correct, correct.
1: At sabihin mo sa kanya na, alam mo, Han, mas makakatulong sa akin if papayagan mo rin ako na mag-work. Ipakita mo sa kanya, kung ipa-appreciate mo sa kanya kung bakit kanya dapat pahintulutan or ibigay yung yes mo sa kanya para siya mag-work, no? So yun nga, sabihin mo na feeling ko kasi ano eh, useless ako or feeling ko hindi ko nagagampanan yung role ko as
0: correct,
1: provider of the family, no? So, yun, ipa-appreciate mo sa iyong asawa kung bakit kailangan mong magtrabaho uli. So, yun kuya.
0: Oo. Ako, payag ako dyan eh. Bahay na, ML lang ako. Lalo, bumalik ako sa pagdadota eh. So, okay na yun. Anyway, naunawaan din natin, Kuya Pastor, kasi mahirap nga naman talaga sa pakiramdam ng isang lalaki ang hindi nakapagpo-provide, no? Alright, another question bago tayo mag-station break. Bagong kasal po kami and my wife is from a broken family. Dahilan para maging overprotective siya sa akin. In-explain ko po sa kanya pero lalo lang siyang naging emotional. Please help me, paano po namin ito maayos? Well, siguro to be realistic, maganda ito na pag-usapan in the counseling room. Kasi we might not... or it might not be expressed or verbalized kung ano yung mga sugat, no? Ano pa yung mga sugat bukod doon sa most common or doon sa most evident. Especially in broken families, may mga traumas ito, may mga anxiety na nalikha sa iyong asawa, may mga abandonment issues, may mga insecurities, no? To name a few. So maganda na ma-identify natin ito upang makapag-adjust or cope ahead when things get difficult. Siguro, sa madaling sabi, kung ang nais natin ay matulungan siya, no, siguro maging proactive tayo sa pagpaparamdam ng security, relationship security. Ibig sabihin nito, marahil to most people that are not from a broken relationship, to most people, baka okay na yung isang beses mo lang i-assure o kaya i-message na nakauwi ka na. But from a different perspective, especially from those families na nagmula sa brokenness, siguro mas do-double time natin yung pagpaparamdam ng safety at yung communication natin, palalalimin natin. Ano? One thing I have observed in my years of ministering to couples from broken families, no, ay yung active and real-time communication.
1: Yes.
0: Ibig sabihin nito, yung hindi tatama rin para sabihin na nakauwi na or pauwi na ako, yung pagiging proactive natin in communicating reduces, no, yung invitation to feel anxious kasi alam o nararamdaman na malapit lang, no? At kung alam, nababalitaan kung saan. Believe me when I tell you, once upon a time, nung kami nagsisimula mag-asawa, wala pa namang text, wala pa namang messenger, no? Talagang pakiramdaman kung nasaan na, which makes the relationship more anxious. So ito siguro yung pwede mong simulan gawin, ano? Be proactive, real-time communication. Pangalawa is listen to her fears, no? Hindi natin siya i-dismiss porket hindi yun nangyari sa atin. Listen to her fears and treat it as if it's real. Kasi maaaring totoo sa kanya yung pakiramdam.
1: Yes.
0: No? Marahil hindi pa niya nauunawaan kung ano yung mga relationship na stable kasi hindi niya nakita eh. So, pakinggan natin, no, huwag natin i-dismiss kapag meron siyang nire-report sa atin o nasi-share sa atin na fears niya. Imbis na i-dismiss natin, let's accept the story, the sharing, and then let's be creative on asserting the security. Yes. O, alam ko nangyari yan sa'yo. Ako, I will try my very best and I am sure na hindi kita iiwan. Yan, ano, iparamdam natin yan sa kanya. Anything to add, Kuya Pastor?
1: Yung tama, yung just to give assurance, wala namang mawawala. Kung ano ba namang sabihin mo na, pauwi na ako, andito lang yan, sa office.
0: Oo.
1: Kung yun ang makakatulong sa iyong wife. Kasi, ang maganda lang dito, kuya, na unawa mo naman yung asawa mo kung saan siya nanggagaling.
0: Correct. Alam niya eh. Oo.
1: At hindi kayo babawas ang pagkalalaki niya
0: kung
1: siya ay mag-update or bibigyan lang ng assurance yung wife niya na siya ay nasa maayos na kalaga.
0: Correct. Nakakatuwa kasi may kasama ako sa loop. Nagkikwento pa yung asawa, natulog na siya. No? Ito si Brian Begiras, ang sabi niya, agree po ako, Pastor Ken, need ng asawa ma-update. Pero tulog siya. No? Magka-roommate kami nito. Eh, no? Sa iantok na antok siya. Naka-video call sila, tulog. Ano kaya yun? No? So, tama, no? Parang kating-kating na mag-ride si Brian. Nakakotche ako ngayon, Brian. Some other time, no? Pwede tayo mag-ride. This Sunday, no? Kung nais mo. So, sa pagkakataong ito, mag-station break po muna tayo. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
3: Eh bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Hotline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: At nagbabalik po muli ang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong pong host and counselor. Ako po si Kenny G at kasama natin ngayon, all the way from Cavite, si Kuya Pastor Brian Cruz. Kuya Pastor, baka meron ka pang nais batiin.
2: Ayan, binabati lang natin, Kuya Kenny G, yung mga kasama natin dito sa Facebook, no? At ang ilan po dito. O marami dito yung mga kaibigan natin.
1: Oo.
2: Hello po sa inyo, good
1: majority,
2: evening.
1: Majority, oo.
2: And hindi ko, sinend ko kuya dun sa isang group na kasama namin sila, Pastor Ruther, eh. Hindi ko alam kung sila ngayon, naka-tune in sila. Hello po sa inyo.
1: Good evening sa inyo. Binabati din natin si Peter Benaventura. Good evening po, Pastor Ken Guillermo. Yan, kasama natin ito, kaibigan natin from Horizon, ni Pastor Manrique.
2: Hello po.
1: Alright, sa ating pagpapatuloy, takiliki natin ang katanungan ito. Question, no? For me, no? 3 years na po kami, I've been keeping small amount of money sa asawa ko. Meron po akong online business for side hustle. Pero walang ganoong mindset ang husband ko. Am I a bad wife kung nagtatago ako sa husband ko ng pera? Technically, it's not something that we can label as a bad wife, but it's unhealthy, no? Kumbaga na kung tayo ay nagtatago, ano po kaya ang dahilan, no? Kung lalagyan natin ito ng kahulugan, what could be a good reason for us to keep money? Kasi I don't think it's it can be a healthy sign, no, sa married life kapag ka may mga secrets tayo. Ang lagi nga namin binabanggit o ang lagi nga ang lagi kong binabanggit kapag ka tayo ay bago magkasal, sa mga premarital counseling, eh yung tinatawag natin na no secrecy policy, yung hindi ka kakaba-kaba kasi alam mo na i-reveal mo sa asawa mo every night, every now and then, kung ano yung mga nangyayari sa buhay. Siguro, tangkilikin natin, saan nagmumula ito? Ano yung dahilan? At will it benefit my marriage kapag ma-discover ng asawa ko na may tinatago ako? Or will it hurt my husband? No? Kasi kapatid, ganito, no? Isa pa lang ito sa mga naitatago natin. But it's an invitation to keep things another way. Baka marahil some other time, hindi na lang pera kasi nakakalusot ka sa iyong pagtatago. Baka mamaya, meron ka na rin ibang mga aspeto na hindi mo na naishishare sa husband mo. Again, ano, it's an unhealthy form of relationship kapag we keep things, no, in the confines of marriage. Siguro mainam, since magkaiba naman kayo ng pananaw, baka pwede mong i-reframe yung thoughts when it comes to differences in marriage. Hindi po porket magkaiba ng pananaw, mali. No? Hindi po ito yung tamang pananaw. I-reframe natin na magkaiba kami, pero ito yung strength ko, ipapaunawa ko sa kanya na malaking tulong ito sa aming benefisyo. No? Siguro maganda na, ano, kapatid, dahan-dahan, ano, kasi ang hirap ng pakiramdam na may tinatago ka tapos sooner or later kakabog-kabog ka kasi baka ma-discover. Ayoko yung ganun, eh, yung pakiramdam na ganun. Kaya nga ako, ang ginawa ko, isinumpa ako na hanggang sa ako'y ilibing. Kumbaga, for me, i-reveal ko na lang, makakasakit man. Ayoko yung every now and then, titingin-tingin ka sa left and right mo, baka malaman ng asawa. Ang hirap ng ganun pakiramdam, no?
2: Correct.
1: Kumbaga, reveal so you can feel free in your, ano, with your spouse. At siguro maganda, no? 3 years kayong married, no? Start small in revelation, no? Siguro, kung baka magalit ka agad, no? Pero ang project mo to reveal all. So, ano nga ba, no? Ano nga ba yung dahilan na ito, no? Kung bakit kailangan pang itago? Natatakot ka ba na baka kunin o baka ihalo sa pondo? Then you can start to serve your own boundaries. Oh, honey, itong hustle ko, side hustle ko na business, I'm keeping this. I hope that you can respect that. Pwede naman 'yon, yes, 'di ba? Pag-usapan ninyo. Anything to add, Kuya Pastor?
2: Ako, Kuya, agree ako doon. At yun din yung isasuggest natin na ako naman iniwala na maiintindihan ang asawa mo kung sasabihin mo na magtatabi ka rin ng pera para sa sarili mo.
1: Correct.
2: At para na rin sa ano, sa mga panahon na kakailanganin nyo, at least meron ka nakatabi para sa inyo. Kumbaga, ako mas maiintindihan, ako sa tingin ko, mas maiintindihan ang asawa niya kung sasabihin niya.
1: Oo. At Kuya Pastor, ako naniniwala ako sa kasabihan din na walang lihim na hindi nabubunyi.
2: Yes.
1: Palagi yan. Correct. Siguro 2 years, mga kalusot, 3 years, pero it will be most hurtful.
2: Malalaman.
1: Masakit. So another question. Lagi po akong nakaka-receive ng masasakit na salita mula sa mister ko at minsan din sa mga anak. Ang sakit po, never silang humingi ng sorry sa akin, kaya po nahihirapan akong mag-move forward. Ano po ba ang dapat kong gawin?
2: So naiintindihan, nararamdaman natin yung sakit, Kuya. No? Minsan nga sabi nila, mas masakit pa daw yung physical mas masakit pa minsan yung pananakit ng salita kaysa pananakit ng physical. No?
1: Correct.
2: Kasi yung pananakit daw ng physical, naghihilumpe.
1: Oo.
2: Pero yung mas sasaktan ka sa pamamagitan ng salita, mahirap maghilom dahil tago sa puso yun eh.
1: No? Correct.
2: Minsan yung physical na sugat, nandiyan lang naman yan sa balat eh.
1: Correct.
2: Pero yung sakit ng kalooban, grabe yun.
1: Oo.
2: No? At yun ay madalas po nakukuha sa mga masasakit na salita.
1: Oo.
2: Ngayon, gusto nating malaman saan kaya nanggagaling si Mister at bakit gaganon siya, ba't ganon yung kanyang way ng treatment sa'yo? Bakit siya masakit magsalita, no? Ganun din, parang sa mga anak ay same din ng mga masakit na salita na sinasabi. Well, sa side natin, Kuya, alam natin kung saan nanggagaling, di ba?
1: Oo, correct.
2: Siyempre, minsan ito ay dahil sa mga experiences in the past, no? Marahil siya ay punong-puno ng hurt, no? From his past, no? Pero siyempre, sa kalagayan ni Mrs., hindi niya alam yun, no? At marahil puzzled siya, bakit ba ganito yung mister? Ba't kaya ganito kaming i-treat ng aking mga anak, no?
1: Oo.
2: So ang maganda dito, Kuya, kung ang tanong ay ano ba ang dapat kong gawin?
1: Oo.
2: So siguro maganda yung yung timing.
1: Oo, correct.
2: Yung timing at saka tuning, lagi natin sinasabi. Baka pwedeng kausapin mo si Mister, no? Sa panahon na sa tingin mo siya ay kalmado, sa panahon na siya ay walang marahil na galit na ipinapakita during that time. Kasi kung kakausapin mo siya, halimbawa sa panahon na siya ay galit at nagsasalita siya, so talagang magka-clash kayo ngayon.
1: Pero kung
2: pupuntahan mo doon sa punto na siya ay kalmado, no, maaaring sa iyong pagsasalita at pagsasabi sa kanya ng iyong nararamdaman ay maging bukas ang kanyang puso.
1: Correct.
2: And siyempre, sabihin natin sa kanya na kung nasasaktan ka kapag nasasabihan mo siya ng mga masakit na salita.
1: Correct.
2: At kung di man, Kuya, halimbawa, kung magawa mong makausap at hindi pa rin siya nagbago, ito na yung laging sinasabi, yung pagkakaroon ng boundaries.
1: Healthy boundaries.
2: Kailangan mo rin isecure ang sarili mo.
1: Correct.
2: Diba? So sabi mo sa kanya, Han, kapag sa susunod na ako'y makarinig uli ng masasakit na salita galing sa iyo, hindi mo na talaga kita kakausapin.
1: Correct.
2: Parang ganun.
1: Para i-serve niya, no?
2: Yes. Kasi kinausap mo na eh. Ginawa mo na yung paraan na sa tingin mo ay mas maayos, pero ganun pa rin yung pinakita niya sa'yo.
1: At ang nakakalungkot, Kuya Pastor, sa mga uncommunicated experience or emotions, may mga pagkakataon na hindi talaga alam ng husband, no, na hurtful siya.
2: Masakit siya.
1: Marahil ganun siya lumaki o hindi sa kanya hurtful 'yon, no, o magaan lang 'yon. O kaya talagang ganito 'yung nakasanayan niyang pamamaraan, 'di ba? Kaya maganda nga na banggitin natin kagaya na nabanggit mo kanina, ipaunawa natin na ikaw ay nahihirapan, nasasaktan, at makapag-serve ng boundaries. At nakakalungkot sa observation ko, nakuha na rin ng mga anak.
2: Oo nga.
1: Kumbaga, Hindi ko alam kung yung anak ba ang nasasaktan o yung anak ang nananakit sa kanya.
2: Parang sabi dito ko yan, never silang.
1: Oh, so yung mga anak din.
2: Pati yung mga anak, ganun na rin siya, oh, salitaan. Oh.
1: Or siguro on a different perspective, could it also be na hindi talaga nila intention to attack, oh, but you misunderstand din, no, na parang tayo ay nasasaktan ng ating family members. Siguro, approach it in the form of questioning. Yeah, no? Ako ba'y, are you intending for me to feel hurt? Mm. No? Ang nais mo ba ay makaramdam ako ng ganito? Can you clarify? No? Pwede mo ba i-clarify kung ano yung gusto mong iparating sa akin?
2: Yes.
1: Another question. Paano ko po kaya sasabihin kay husband na ako na ang mag-handle ng finances namin? For the longest time, siya ang humahawak ng pera namin. Yes, alam ko, fault ko dahil during our first year, lagi akong bumibili ng kung ano-ano. Kaya para maiwasan, siya na ang naghahawak. Okay. Well, I see, no, na there's an understanding, no, from a mistake. Mm-hmm. No, kasi nagkamali ka and ina-admit mo naman na may mga pagkakamali ka sa pag-handle ng pera.
2: Mm-hmm.
1: I'm just wondering, what could be the reason kung bakit ikaw na ang nais mo nang ikaw ang maghawak, no? Meron bang part dito na dahil nalilimitahan ka sa iyong buying power? Could it also be a danger na ikaw ulit ang hahawak, no? Siguro maganda i-assess mo muna 'yung sarili mo. For me, if admittedly I mismanage, I would gladly, kasi pera naman ito ng family, no? I would gladly have my wife, no, handle kung alam ko at assessment ko na magkakamali ako. Siguro maganda rin na pag-usapan ninyo mag-asawa, ano kaya, saan kaya nanggagaling yung desire mo? Kasi kung maayos naman ang pamamalakad, kasi iba-iba tayo ng pamamaraan when it comes to finances, no? Sa aming mag-asawa, we both have our separate money, no? Meron kami magkaibang account. Pero clear sa amin yung roles. Ito yung mga major roles kay tatay, yung other roles sa wife ko, kay Doc Benny, no? Even if she earns more, I will still take the major roles. Gaya ng bahay, sasakyan, no?
2: Yung pag-gulong.
1: Tuition fee, pagbili ng gulong ko, no? Pang-ride ko. Yung mga major payables, ako na yon. Anyway, point being, iba-iba tayo ng sistema sa pamamaraan sa pera, pamamalakad. But whatever is working for you, kung ano man dito ang hindi nakapagpapahamak sa inyong mag-asawa at effective, I don't see why change, no? Kung bakit natin babaguhin pa. Siguro, pwede mo na lang din magitin sa husband mo na kasi hindi ako komportable na nanghihingi ng pera. Totoo naman, di ba? May mga setup kasi na bibigay ko lahat ng pera ko pero hingi ako ng allowance. Pag mainit ang ulo ng wife ko, ang hirap humingi, di ba?
2: Di mo lang paano sabihin.
1: Parang sabihin, ano, na wala ka ng pamasahe, nilakad mo tuloy. No, yung trabaho. Ang hirap nung ganun, di ba? Siguro, pag-usapan ninyo na baka pa pwede rin mag-adjust. Kasi, pwede naman hindi totally na sa'yo ulit yung pera. Baka pa pwede mag-adjust tayo na, o, pwede ba na 80% ang ibibigay ko at yung 20% sa akin for the rest of the month? Adjust tayo sa general fund, no? Hindi doon sa general role. Kuya Pastor, anything to add?
2: Okay na yun, kuya. Ganda na yun. Sinabi mo yun. Hindi, share ko lang din, kuya. Same tayo, no? Kami ni Jamie, pares kasi kami may trabaho, eh. So, meron din kaming sariling, di ba,
1: obligasyon.
2: Sweldo ko sa akin, love gift from church, ay buo punta sa kanya.
1: Ganun
2: so,
1: yun?
2: So, mga ganun.
1: So, nakikita mo pa yun?
2: Nakikita ko naman kasi dumadaan sa akin, eh. So, kumbaga parang gumanon lang. Pero yun nga, tama yung kuya. Halimbawa, example ko lang, no? Parehas kami may pera. Pero halimbawa, kung kakain kami sa labas, akong bahala.
1: Ikaw yun. Alright. Sige, last question for tonight, no? I found out na, para sa inyo, Kuya Pastor,
2: okay po.
1: I found out na may mistress ang husband ko. Wala po akong mapagsabihan dahil kailangan ko pa rin protektahan ang marriage namin. Dapat po bang malaman to ng mga anak namin? Parang I want to protect their emotions lalo at parehas silang babae. Please help.
2: Nakakalungkot naman to.
1: Parang torn siya.
2: Sitwasyon na ito, no? So, siguro kuya, gusto lang natin malaman na nung na-found out mo ba na may mistress si husband, ay nasabi mo sa kanya?
1: Oo, yan. Maganda yan. Magandang simula yan.
2: So kung halimbawang hindi mo pa nasasabi sa kanya, pinakamaganda na una mo masabi dun sa husband mo mismo.
1: Oo, correct.
2: Ako nalaman ko na may ganito ka pala. So, kumbaga, parang kailangan kasi niyang i-release eh.
1: Correct.
2: Kasi ang sabi niya ito, wala po akong mapagsabihan. Pinoprotektahan din naman lang yung marriage nila. So, kung gusto lang i-protect yung marriage nila, within the marriage nila ayusin kung ano man yung naging conflict nila o naging problema nila, no? And syempre, mahalaga dito, kuya, sa mga gantong conflict sa marriage, mahalaga talaga merong ano eh, merong mamamagitan, no?
1: Oo.
2: Kung ito man ay professional, so be it. Kung ito naman ay mga taong pinagkakatiwalaan ninyo na sa tingin niyo ay matured enough, no? Uh-huh. Sa inyo spiritually man or in life, ay pwede kayong makahingi ng tulong sa kanila.
1: Uh-huh.
2: Ngayon, kung ang tanong, dapat excuse me. Dapat po bang malaman ito ng mga anak namin?
1: So
2: siguro kung ang tanong ay dapat, yes, dapat malaman, pero pwede rin na hindi pa sa agarang hindi pa sa agarang panahon.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan ma-ready na muna ninyo ang inyong mga anak, maging ang inyong mga sarili, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Na merong ganitong sula rin na kinakaharap yung kanilang pamilya. Naiintindihan ko kasi kung parehas babae anak nila.
1: Correct.
2: Kasi kuya, may question na tayo kanina eh.
1: Oo.
2: Na yung wife niya galing sa broken family.
1: Oo.
2: So na-i-project niya ngayon dun
1: sa husband niya na walang kamuwang-muwang.
2: So tama din naman na maganda ma-protect din yung kanilang mga emotions. Malala at malalaan din naman eh.
1: Correct.
2: Pero siguro maganda na makabuelo muna tayo
1: correct.
2: Bago masabi sa kanila.
1: Oh. Kuya Pastor, gusto ko yung binanggit mo no, na mauna munang ipaalam niya na sa husband niya.
2: No?
1: Kasi ang nagiging problema, baka lalong tumatagal, lalo kang nahihirapan at lalo bumibigat ang damdamin mo na hindi mo nako-communicate no, sa husband mo. Siguro ang dilema kasi sa mga ganitong situation from my experience din ano eh nagko-collect pa ng mga evidence itong mga spouse no na betrayed spouse no kasi they want it to be foolproof
2: yes.
1: No para wala nang tanggi kasi ang problema rin naman kapag revealed too early baka maging denial etc etc. So nauunawaan natin 'yon pero
2: yes.
1: Mainam if of course I know that you plan to protect your marriage no 'yun yung nabanggit mo kanina eh, ibanggitin na natin sa husband
2: yes.
1: Natin
2: correct.
1: Nalulungkot ako sa ganito ganyan no I hope that you can talk to me about it at ayusin natin. Alright, Kuya Pastor, nakakalungkot man pero dadako na tayo sa ating pagwawakas. Kaya kung maari po ba, Kuya Pastor, kayo po ang magwakas sa atin sa panalangin.
2: Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na minsan pa ang ministry na ito ay nakapagbukas at naniniwala kaming naging daluyan ng kalakasan, ng comfort buhat sa iyo, lalo na po sa aming mga kaagapay na merong mga pinagdadaan ng suliranin sa buhay.
1: Mm-hmm.
2: Ito man po'y suliranin sa pamilya, suliranin sa mga pinansyal na mga pangangailangan, o kundi man ay mga personal na mga suliranin na kuminsan, Panginoon, ay talagang nakapagbibigay ng kabigatan sa buhay. Panginoon, dalangin po namin na nawa ang mga kasagutan na aming naitugon mula sa katanungan ng aming pong mga listeners ay maging isang pagpapala, Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: Basbasan niyo po ito upang sa ganon ito po'y maging kalakasan sa mga kaagapay po naming may pinagdadaanan sa buhay. At kung meron man po kaming mga tagapakinig sa mga oras na ito na sila po ay mayroong mga pinagdadaanan din, Panginoon, batid niyo po ito at nais po namin silang ipagkatiwala sa iyo. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay sa mga oras na ito. At maranasan po nila, Panginoon, yung kapanatagan at yung kapayapaang nagbubuhat sa iyo na makapagbibigay po ng kalakasan upang sila ay magpatuloy.
1: Yes.
2: Panginoon, pagpalain niyo po ang ministeryo ng FEBC, ng DZAS, ng Back to the Bible at ang bawat isa po sa amin na ginagamit niyo po bilang alulod ng inyong mga pagpapala. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa at patuloy niyo pong gamitin upang maging daluyan ng mga pagpapala at kalakasang nanggagaling sa iyo. Mm-hmm. Salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, ang pinakamataas na pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Muli po, ako po si Kennedy at kasama natin ngayon ni Kuya Pastor Brian Cruz at kayo po ay nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much and God bless.
0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
6: Akuin muna.
5: Diba?
7: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
8: Nakoberto! Huwag kang sumuko! hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
7: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
8: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
9: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
7: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
8: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
9: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
10: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
11: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
10: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
11: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
10: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
11: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
10: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
11: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
10: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
11: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
10: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
11: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
10: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
11: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
10: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
12: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Time check, it's 5:30 p.m.
7: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate! Kumusta ang iyong araw? Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY FM, the station that cares. And syempre, isama niyo po sa biyaheng ito walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello hello po sa inyo. Isang medyo mainit-init na araw. And sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang yung ilan sa atin siguro ay on their way home na, nag-aayos-ayos na ng kanilang gamit or nakatingala na sa mga orasan nila. Especially dun sa mga ka-express mate natin na ang out ay siguro 6 p.m. ganyan. And syempre, may ilan naman sa atin na nasa bahay na nila, nagpapahinga, nagsuscroll sa Facebook, sa Instagram. O kaya naman siguro kayo ay tumatambay sa inyong TikTok accounts. Ayan, hello, hello po sa inyo. Kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapakinig ng himpilang ito, eh meron po tayong iba't ibang paraan upang makapag or makontakt nyo kami. Isa na po dyan ang pag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Ang ating Facebook page naman ay febcbcall-care104.3 The Way FM. Meron din tayong YouTube and Instagram account on febcbcall-care104.3dwayfm. At syempre, meron din tayong online streaming site sa bit.ly/thewayfm. And syempre, meron din po tayong messenger or group chat sa messenger sa Kirian's official GC. Ano man ang iyong pinagkakaabalahan ng ngayong hapong ito, hayaan mong samahan ka namin at hahayaan ka rin naming sumabay sa biyaheng ito. Yan, lakas-lakasan mo lang ang volume ng iyong radyo o kaya naman ang volume ng iyong phone kung ikaw ay nakikinig sa ating online streaming or Facebook page, para marinig ng mga katabi mo, no, yung ating pinag-uusapan or yung pinapakinggan ngayong hapong ito. Alam kong excited ka na, ka-express mate, sa isang panibagong biyahe natin. Kaya hindi ko na po patatagalin pa ang ating biyahe ngayong araw na to. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

0: nakikinig ka pa rin sa programang UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At syempre kasama nyo pa rin ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. At syempre, bago ang lahat ng yan, batiin muna natin ang ating mga ante at uncle na nakikinig ngayong hapong ito sa ating biyahe. Hello po sa inyo. And syempre, batiin din natin pala si Ma'am Ayen ng Albay Cove Resort Nature Park. Nakikinig daw siya sa atin, no? Hello po sa inyo, Ma'am. And shout out po sa inyo. Isang mapagpalang hapon po sa inyo. And of course, sa ating mga ka-express mate na nakasakay at nakikisabay sa biyahe nating ito, shout out po sa inyo. Sa yugtong ito ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga pasahero. Yes, nagbayad man kayo o hindi sa biyaheng ito, don't worry. Dahil pwedeng-pwede pa rin kayong sumabay hanggang dulo ng ating biyahe. At kung may nais kang mapakinggang awitin, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre, pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Kung ikaw naman ay palaging connected sa internet, yes, may ilan kasi sa atin na hindi talaga papayag pag disconnected. Yan, shout out sa inyo. Pwede po kayong makinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming on bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din tayong group chat sa Messenger Kirian's official GC. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. At sa puntong ito ng ating biyahe, tayo ay magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Pero syempre, bago natin i-reveal kung anong tema natin ngayong gabing ito, eh syempre, bibigyan ko muna kayo ng ilang hints kung anong magiging tema natin. Oftentimes, hindi naman natin kailangang malaman lagi kung saan tayo pupunta. Kasi minsan, sapat na yung boses na nagsasabing, sumunod ka lang. And you know what? The funny thing is, minsan ang dami nating plano para sa sarili natin. Kala natin, planchado na lahat. Gusto natin, malinaw dapat yung mapa. Minsan nga, kailangan hawak pa natin yung buong direksyon ng buhay natin. Pero bakit kaya habang tumatagal, mas na-realize mong ang buhay pala ay hindi nasusukat sa dami ng kontrol mo, kundi sa dami ng beses na natuto kang magtiwala. Diba may mga season na feeling mo is naliligaw ka, yung tipong hindi mo alam kung bakit may mga pintong nagsasara. May mga taong umaalis. Bakit may mga pangarap na biglang hindi na lang natutuloy. Pero weirdly enough, doon mo siya mas nararamdaman. Doon mo mas nare-recognize ang presence niya. Saving you from the wrong turns. Being with you in nights where you feel doubt. And syempre sa mga panahong wala kang ibang mahawakan kundi yung prayers. Doon natin naiintindihan, no, baka hindi naman talaga tungkol sa pagdating agad sa destination ang punto. Baka ang point talaga yung kasama mo siya habang nasa daan ka. And sometimes, sabi nga kanina, no, it's not always about the destination. But oftentimes, it's more about the adventure. The journey it takes for you to get to your destination. At alam mo, minsan, hindi lang yung adventure yung mahalaga. But the people you are with. And curious enough, ang buhay ng isang mananampalataya is very unique than all the other adventures na iyong ma-experience. Na kung saan, siya ang daan, siya pa yung kasama mo. Di ba ang cool? And I'm not just simply talking about adventures kay Express Mate, but who you are adventuring with. Yes, that's right, kay Express Mate. Sa hapong ito, makikinig tayo ng mga awiting patungkol sa iba't ibang klase ng adventure ng ating buhay. Weather effects man to ng iyong pag-a-adventure or the adventure in itself. Yan ang tema natin ngayong gabing ito. Kaya alam kong excited na kayo ka-Express Mate. Kaya huwag na natin patagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa araw na ito dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-express mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as we head home and as we wait for as we wait na may mga sasakyan pong sasakyan kami pauwi, as we wait for our sa mga estudyanteng nag-aantay ng kanilang sundo. Thank you, Lord God, for this opportunity na magkasama-sama po kami sa maikling panahon na ito. Lord God, thank you for life's adventures. Thank you po, Lord God, sa mga pagkakataon na na-enjoy po namin ang mga journey, be it a physical journey or the journey of life. Thank you so much for the people, Lord, na inyo pong inilagay sa aming buhay, na nakasama namin sa mga seasons na ito ng aming buhay. And thank you din po, Lord God, dun sa mga taong hindi na po namin nakakasama but have been part of this journey. Most of all, Lord, thank you dahil hindi nyo po kami pinapabayaan sa journey namin ito ng aming buhay. Thank you, Lord, for you've always been there. Thank you, Lord God, dahil inirimind nyo po sa amin na kayo po ang goal and not the riches of this world. Thank you so much po, Lord God, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. Maraming maraming salamat kay Express Mate sa inyong pagsama sa amin ngayong hapong ito, ay ngayong gabing ito, dito sa ating biyahe. Sana kayo ay nag-enjoy. And syempre, hindi tayo matatapos ng ating biyahe agad di ko kayo nabibigyan ng paalala that the road may be long but His grace will carry you on. Maraming salamat kay Express Mate and maraming salamat rin kay Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Ingat, God bless, and bye-bye!

isang mapagpalang gabi na naman po sa ating lahat, mga kapatid, na nakakasama ko ngayon dito sa ating programa ngayong Webes po ng gabi, May 21. Ito po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Naririnig ninyo po sa inyong mga radyo sa 104.3 The Way FM, at yan naman po sa inyo sa social media accounts sa Facebook, FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube, mapapanood nyo rin po ang FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, maging po sa inyong mga Instagram account o kaya sa online streaming bit.ly/TheWayFM. Gayon din po sa ating Messenger account, Koreans Official GC. Kumusta po ang inyong araw, mga kaibigan? Tonight is a good opportunity para sa atin po na ang salita ng Diyos gabi-gabi ay atin po ang pinagbubulayan dito po sa ating programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ngayon po ay Webes, May 21. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Pastor Abel Bausa, mula sa You Are Special International Ministries Pilar Sorsogon Chapter. Kapatid, sa ating pong pag-uumpisa sa pag-aaral o pagbubulay ng salita ng Diyos, ano po ba ang favorite creation ni Lord na gustong-gusto mong tinitingnan o pinapanood lagi? Meron ka bang favorite na creation ni Lord? Kagaya ng isda, ibon, bulaklak. Para sa akin, ang gustong-gusto kong pinapanood na creation ni Lord, mga kapatid, ay puno. Puno or tree sa English. Ibig sabihin po, bakit puno? Para sa akin, napakagandang tingnan ang puno kasi it reflects the kind of life, the way of life na meron ang tao. Ano po, maging po sa Biblia, yan ay ginagamit din na imagery. Kaya po, mababasa natin sa ating pong text tonight ang chapter 1, verse 1 to 3, mga kaibigan. Dito po sa awit na ito ay isinulat ang tungkol sa isang puno na naglalarawan sa buhay ng isang tao. Basahin po natin ang mga talatang yon. Psalm chapter 1, verse 1 to 3. English Standard Version po itong aking hawak na Bible. Sabi po dito, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Verse 3, He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers." Mga kapatid, tatlong talata na naglalarawan sa buhay ng isang tao, kagaya ng isang puno. Sabi po sa verse 3, itong napakagandang larawan ng buhay ng isang tao na he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Sabi po niya sa wikang Tagalog, siya ay katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Namumunga sa kapanahunan, ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta. Ang tao na yan, lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. So this verse 3 paints an ideal kind of life. Napakaganda ho, blessed life na tinatawag. So sabi po doon, ang blessed life ng isang tao ay isang parang isang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Ang batis po ay tubig na dumadaloy. Ibig sabihin, yung puno na yon ay mayroong source of nourishment para sa kanyang sarili. At yung puno na yon ay, sabi doon, namumunga sa kapanahunan. Larawan ng buhay ng isang tao na nagdadala ng pagpapala para din sa iba.

At ang sabi doon, hindi nalalanta ang kanyang o hindi nalalagas ang kanyang mga dahon. Ibig sabihin, kahit sa panahon ng tag-init, yun po ay larawan ng buhay ng isang tao na kahit sa panahon ng krisis ay meron siyang nararanasan na kasaganahan o katagumpayan. So ito pong verse 3, mga kapatid, is a blessed kind of life na inilalarawan ng awit na ito. Successful at prosperous kind of life. Napakaganda. Kaya sabi po sa verse 1, blessed ang taong ganyan. So, pero ang tanong natin ngayong gabi, paano natin makakamit ang ganong klaseng buhay? If we desire this kind of life described in verse 3, we need to ask ourselves two questions. Number one po, magandang itanong, if we desire to experience that kind of life is, who are influencing me? Kung gusto daw natin na mapalad na buhay, kagaya nung sa verse 3, merong isang tanong na dapat nating itanong sa sarili natin. Sino ang nagbibigay o nagdadala ng influensya sa buhay ko? Bakit? Kasi sabi po sa verse 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Dito po sa verse 3, verse 1, mga kapatid, merong tatlong uri ng tao na nagbibigay influensya sa kapwa nila tao. Tatlong negative influencers. Number 1 na binanggit sa verse 1 ay wicked, sinners, and scoffers. Tatlong uri ng mga tao who are bad influencers sa buhay ng tao. Wicked, ibig sabihin ng wicked po yung mga taong morally bad, causes harms and distress, and they bring trouble to the life of others. Yung pangalawa hong influencer dito ay yung sinners. Ibig sabihin ng sinners yung mga makasalanan. They are transgressors of God's law and strange to God, and sila po ay natutuwang sumuway sa Panginoon. Kaya po, ito pong tatlong ito ay binanggit sa verse 1 upang maging aware ang sinuman na nagdanais na makaranas ng mapayapa o pinagpapalang buhay. Because kung hindi aware ang isang tao, kung hindi tayo aware kung sino nag-influence sa atin, there are people who brings not blessing sa buhay po natin, mga kaibigan. So we need to ask ourselves, if we desire a blessed life, sino ang nagdadala ng influensya sa buhay ko? Nakasabay ba sila doon sa tinutukoy sa verse 1, wicked, sinners, and scoffers? Mga kaibigan, am I being influenced by this kind of people? Kasi po, aware man tayo o hindi, ang dami pong nakaka-influensya sa atin. Mga kaibigan, mga kasama, mga social media friends, yung mga media feeds natin, lahat po yan ay nagdadala ng influensya. And you know, pag influensya, naapektuhan ng ating pag-iisip, the way we think, the way we speak, the way we act, the way we live in this life. So, sabi pa po sa verse 1, mayroong mapapansin tayo na tatlong level of interaction with those people that bring influence to our lives. Sabi po doon, blessed is the man who does not walk, nor stand or sits in the seat of sinners, scoffers, and wicked. Ito pong walk, stand, or sit, nagdi-describe ng level of interaction or involvement with someone na nagbibigay influence sa ating buhay. Pag sinabing walk, well, makikita nyo, it's an illustration na casual conversation lang. Diba, pag naglalakad, hindi ka masyado nag-stay doon sa mga kasama. Pero pag naupo na, o kaya nagtumayo at naupo na, ba, mas malalim na level of commitment or interaction na po yun. Ang pag-upo at ang pagtayo at pag-upo sa harapan ng mga nakaka-influence sa atin speaks about a deeper or more frequent na interaction sa mga tao. So, mga kaibigan, we need to be aware, sabi po ng ating verse 1 na sinasabi, because
There are three kinds of people who bring influence to our lives, and there are three levels of interaction na merong nagaganap sa ugnayan natin sa mga nagbibigay influence sa atin. Sabi po ng Biblia, do not be deceived. Bad company ruins good morals. 1 Corinthians 15:33. Pero mapapansin niyo po, kung mag-observe tayo, ang mga taong mga mapalad, nagtatagumpay, ay may mga good influencers sa buhay po nila. Successful people have good influencers or mentors in their lives. Tingnan natin sa sports, ang illustration po, if you know Michael Jordan, bakit siya nagtagumpay, kung bakit siya very successful sa kanyang career as basketball player, because someone influenced him sa katauhan po ni Dean Smith. Lahat itong mga naging sikat at matagumpay ay meron pong mga good influencers sa kanila. So kung may mga bad influencers who brings trouble to the lives of people, well, there are also good influencers who bring blessing sa buhay ng tao. Kaya po sinasabi sa verse 1 na pipiliin natin kung sino ang nagbibigay influence sa atin so that we may live a blessed life na gusto ng Panginoon sa atin. Amen po. Amen. So the question is, kanino ka nakikinig, kapatid? Kaninong advice ang iginagalang mo at pinakikinggan mo? When it comes to your spiritual life, when it comes to your attitude, pagdating sa career mo naman, sa health, pagdating sa studies or relationships, family life, kung meron kang mga pinagdadaanan, kaninong advice ang pinakikinggan mo? Who are you listening to? Napaka-importante po niyan for us to live a blessed life. There are some qualities of a good influencer, mga kaibigan. Mga tao na nagtataglay ng magandang katangian na pwede nating hanapin o tingnan, suriin, upang ito ay magbigay ng pagpapala sa ating buhay na ipinangako ng Panginoon. So, some qualities of good influencers are the following, mga kaibigan. Someone, number one, who knows you personally. Ang maganda po palang pakinggan natin na maka-influensya sa atin, yung tao talagang kilala tayo, personal. Hindi lang pangalan, kundi yung ating background, yung ating pinagdadaanan, yung ating mga struggles, yung our fears and worries, yung ating mga trials, o kaya yung ating joy, everything about us na alam niya, may personal siyang pagkakilala sa atin. Kasi nga, kung makikinig ka sa hindi ka naman kilala, tapos pakikinggan mo siya sa kanyang sinasabi, meron ba siyang alam? Meron bang wisdom doon sa sinasabi niya tungkol sa iyong sitwasyon? So that's one good quality ng isang influencer na magandang pakinggan. Isang tao na kilala ka personally, kapatid. The next one is someone who brings out the best in you. Isang tao na gusto niya yung mapabuti tayo, mapabuti ka. Nasasabihin niya kahit minsan masakit, kahit mabigat. Dahil ang kanyang adikain, layunin sa pagsabi niya ng ganon ay gusto niya maayos tayo, yung pinaka-the best sa ating pagkatao ang lumitaw. Sometimes correction, sometimes challenge. Someone who challenges our excuses. Minsan naman kasi may nakikita siya na kaya mong gawin pero akala mo din mo kaya. Yung isang taong nagme-mentor sa'yo, someone who influences you, nakikita niya yung potential mo, yung capacity mo, yung ability mo na hindi mo nakikita sa sarili mo. Yun ang isang magandang influencer na pwede nating pakinggan. And another one, a good influencer is someone na kinokorekt tayo, who confronts us of our sins. Pag may nakita siyang mali, kasalanan nating gawa, hindi siya nag-atubiling pagsabihan po tayo. Yun ang uri ng taong magandang maka-influence sa atin. So mga kaibigan, who are we listening to? For us to live a blessed life, importante pala yun. Sabi po sa verse 1. Yan. Pangalawa, pag naranasan natin ito, sabi po, kung gusto mong maranasan that you like a tree planted by the stream, a blessed life, fruitful at nananagana,
kahit sa panahon na may krisis. Pangalawa hong titingnan natin, hindi lang yung naka-influensya sa atin, kundi tatanong natin sa ating sarili, what is my attitude towards the Word of God? Ano ba ang aking attitude pagdating sa salita ng Diyos? Nagtataka ka ba, kapatid, kung bakit may mga tao na walang pag-asa sa buhay, napakahina ng pananampalataya, tuliro, o kaya di niya alam ang sarili niya? Bakit may ganong mga uri ng buhay ng tao? Alam niyo kung bakit? It has something to do with the attitude of that person sa salita ng Diyos. The Bible, the Word of God, sabi ng isang nagsabi, is the book that people admire but they don't read it. Ang isang mapalad na tao, sabi po sa verse 2, a blessed person is someone who delights in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. Yan sa Awit chapter 1, verse 2. Blessed is the man who delights in the law of the Lord, and he meditates the Word of God day and night. To delight, mga kapatid, ang ibig sabihin pala ng to delight is to have a high degree of pleasure, joy, extreme satisfaction, comfort, and relief. Ibig sabihin, pag nagdi-delight tayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, natutuwa tayo sa salita ng Diyos. Excited tayo pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Parang isang matamis na pukyutan, sabi po sa Biblia, ang salita ng Diyos. Mga kapatid, the way to delight in the Word of God is to meditate it day and night. Yan ang isang kailangan gawin for a person to have a blessed life, like a tree planted by the stream of water. Yung pag-meditate ng Word of God is the proof that we delight in the words of God. It's the best way to feed our soul, napunuin, busugin ang ating kaluluwa. Do you wonder, sometimes, I don't know about you, pero sa akin, naranasan ko na rin na sometimes we feel weak sa ating pananampalataya, nawawala ng pag-asa, nawawala ng alab para sa Panginoon. It has something to do with our attitude towards the Word of God. So we need to ask ourselves, kailangan nating tanungin ang sarili natin, if I want a blessed life like a tree planted by the stream of water, binubusog ko ba ang aking kaluluwa ng salita ng Diyos? Do I delight in the Word of God? Two things, mga kaibigan, dito po sa ating pinagbubulayan. Dalawang bagay ang binigyan diin ng ating mga talatang pinag-aaralan ngayon. For us to live a blessed life like a tree planted by the streams of water. Dalawang bagay. Sino ang nag-iimpluwensya sa atin? At ano ang attitude ko towards the Word of God? So, I would like to suggest, if you desire to live a blessed life like a tree planted by the streams of water, seek advices from good influencers. Pangalawa, saturate your mind with the Word of God. Pag ginagawa natin itong dalawang ito, we can be sure there will be good results sa buhay natin, mga kapatid. And then, you will experience the verse 3 na naglalarawan ng isang blessed life. You will be like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that you will do, you will prosper. Pagpapalain ka ng Panginoon. Yan po ang napakagandang mensahe ng salita ng Diyos na ating pong napagbulayan ngayong gabi sa ating devotion dito po sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. I hope kayo po ay napagpala sa pagtanggap ng mensahe ngayong gabi. Bago po tayo manalangin, pakinggan muna natin ang isang salita ng ang isang awitin, at pagkatapos po ay pabalik ako para manalangin. Kayo pong nasa radyo ay may awitin po kayong mapapakinggan, at kayo pong nasa online ay may mga paalala kayong mapapanood.

Ayan po, salamat sa magandang awitin na yan at maging sa mga paalala na ating pong napanood. Kapatid, iniimbitaan kita na samahan niyo po ako sa pananalangin sa oras pong ito. Let's pray. God Almighty Father, Lord, salamat po sa banal mong salita na nagbibigay larawan sa uri ng buhay ng naming mga tao. At dito po ay nagbigay ka ng instruction kung paano namin maranasan ang isang pinagpapalang buhay kagaya ng isang puno na nakatanim sa tabi ng tubig na mumunga at hindi nalalanta. Lord, we desire to have that kind of life. And we need to know kung sino ang aming pinapakinggan, who are the influencers of our lives, kung sino ang mga taong hinahayaan naming mangusap sa buhay po namin. Give us wisdom, Lord, to choose good influencers sa aming buhay at umiwas sa mga hindi magandang dinadalang influensya sa amin. Kainin, Lord, we ask that you give us the heart for your word. Patawad po, Panginoon, sa mga panahon, pagkakataon na ang mga salita mo ay hindi nagiging priority namin. This time, Lord, we want to renew our delight for your words. May each day of our lives, bawat araw ng aming buhay ay mapuno kami ng mensahe ng iyong mga salita. Nang sa gayon maranasan namin ang iyong mga pangako. Purihin ka po, Panginoon. Dalangin ko po ang aking mga kasama ngayon dito sa online, maging sa mga radyong nakikinig, saan man silang dako ng aming bansa o ng buong mundo. I pray, Lord, na ang bawat isa ay tulungan niyo po sa anumang mga struggles, difficulties na naroroon sila. Lord, ipalala mo sa kanila na ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Bless my brother, Lord. Bless my sister watching and listening right now. Thank you, Father. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, mga kapatid, tapos na po ang ating devotion ngayong gabi. Huwebes, May 21. Ako po ang inyong nakasama, Pastor Abel Bausa, dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Maraming salamat po at pagbati sa lahat ng nakatungay sa Facebook, maging po sa mga nandiyan sa kanikadilang tahanan sa mga radyong inaabot ng ating signal. Muli niyo po ako makakasama sa darating na buwan, Huwebes, sa June na po yun. Maraming salamat at ito po ang inyong lingkod. Bye-bye and good night. Amen and amen.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Time check po is 5:31 in the morning.
1: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang pinagpalang umaga po sa inyo kaibigan kakirian. Welcome naman po tayo sa mugang mabungang panalangin dito po sa CARE 104.3 The Way FM. Ako po ang iyong lingkod, si Pastor Ben Fernandez Jr. of Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church, ang makakasama mo sa ating sama-samang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos at panalangin. Kung ikaw ay may kahilingang panalangin, pwede ka makipag-ugnayan sa aming telepono. Numero 0998-843-0573. Pwede ka ding mag-message sa ating social media platform, FBCare 104.3, The Way FM. O sa YouTube naman po, Care 104.3, The Way FM. At sa ating Instagram, Care 104.3. O at mag-chat sa ating Korean Official GC. Tayo po ay darako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ipong matatagpuan ito sa aklat ng Lucas, Kabanatang 6, 27 hanggang 39. At narito po ang isinasad po sa isinulat sa aklat ni Lucas. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat ng hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin o bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang iyong inihintay? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawa lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong maasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at gawin ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng iyong ama. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo'y sandaling manalangin, Ama. Opo, kami dumudulog sa iyo. Muli kaming nagpapakumbaba, humingi po ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang, lahat ng aming pagsuway, mga nagawa, at lahat ng bagay na hindi maganda na aming ginagawa sa aming kapwa. Nagpapakumbaba kami, humingi ng tawad, at salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ayan mo, Panginoon, na sa oras na ito, pangunahan kami upang maunawa namin ang iyong aral sa buhay nito. Sa pag-arap namin sa araw na ito, ay muli namin maisakatuparan ang iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, at lahat na ito'y aming inaasa muli sa tulong at pangunahan ng Espiritu Santo. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. A prayer
of forgiveness. Panalangin para po sa pagpapatawad o ang pagpapatawad. Isa pong batang babae, 6 taong gulang, ang kailangan kanyang pangalan ay Sir Roy Bridges, isang unang African-American na bata na nakipag-integrate sa mga white public elementary school sa American South. Bawat buwan nung kanyang yung federal marshal ay in-escortan po ito ni Sir B. At upang sa kanyang pag-aral ay maingatan siya na hindi maplanuan o ano pang mamasamang ginagawa sa kanya. Mga pagtitrat sa kanya, pag-insulto upang maging safe po siya sa loob. Nauupo lamang siya sa isang paralan, tahimik, nag-iisa. At ang kanyang kasama na nagkaibigan niya si Barbara Henry o ang kanyang guro. Ang isang nagnanais lamang na makatulong upang turuan siya. Samantalang yung kanyang mga magulang ng kanyang mga kaklase ay ayaw papasukin yung kanyang mga anak kapag nariyon itong si Ruby. So noted child psychiatrist si Robert Cole na met niya po ito si Ruby for several months para matulungan siya na ma-cope up yung kanyang takot, yung stress na kanyang nararanasan. At ang kanyang pagkagulat ay itong panalangin ni Ruby. At ang kanyang panalangin araw-araw, lalo na kapag siya ay naglalakad papunta sa school at napauwi sa school, ang kanyang simpleng panalangin sa mga please God forgive them because they don't know what they're doing. Mga kapatid, maaari sa atin po, may mga karanasan din po tayo ng mga hindi magandang nagagawa ng ating kapwa sa atin. O minsan, mga malapit din sa atin. Pero kung titingnan po natin yung salita po ng ating Panginoon, nung si Jesus ay nasa krus, ay mas mahigit po yung lahat ng ginawa ka sa Kanya. Nung pang-insulto, parusa, pag-akusa, na wala naman siyang kasalanan. Pero ito yung kanyang sinalita din po doon. At yun ay mas higit na malakas na pahayag sa kabila ng hatred and insult sa kanya. Yun yung pinaka most agonizing hours sa buhay po ng ating Panginoon. At ito yung kanyang pagpapahayag ng kanyang malinaw na pagtugon sa mga pinagagawa sa kanya na siyang itinuro niya rin po sa kanyang mga alagad. Pero in fact, sabi nga po niya doon sa krus, Ama, patawarin po sila sapagkat hindi nila na alam ang kanilang ginagawa. Kaya ito rin po yung pahayag na itinuro po niya sa kanyang mga alagad nang siya ay nasa lupa pa. At ito ay paalala at kanyang isa sa gawa naman. Kaya nga sa kanyang pagtuturo, sabi niya, Love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Be merciful, just as your Father is merciful. And this is truly a remarkable approach. It's a possible only as we consider the powerful love Jesus has given us. Love is stronger than even the deepest hatred. Kaya itong si Ruby po, si Ruby Bridges, tunay na katulong po upang ipakita kung ano ang tunay na daan ng pagpapatawad. Mga kapatid, opo, madaling tumulong sa taong makakatulong sa atin. Madaling mahalin yung mga taong nagmamahal din sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, napakalinaw ang kanyang pahayag. Ibigin mo ang iyong kaaway
gawin ninyong mabuti ang mga napupot sa inyo. Palain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Sabi pa nga niya, dalagin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin sa kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang mga ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumanang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin. O bawiin pa mga iyon. At ito ang kanyang salita na nais nating o nais niyang matutunan ng kanyang malagat. Maging tayo din po. And take note this statement. Sabi niya, gawin ninyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Opo, madaling sabihin na mali ng kaaway, madaling sabihin na pagpalain ng mga napupot sa atin. Minsan nga, makakalungkot. Pagin tayo man, ang mga mananampalataya, mga sa iglesia, ay minsan may mga panahon na talagang umiiral pa rin yung ating kahinaan, yung ating pagiging tao. Pero sa araw na ito, ito'y paalala po sa atin. Pinakita ng Panginoong halimbawa ng tunay ng pagpapatawad. Lalo na sa mga tao and even ng mga mahal natin sa buhay na nakasakit sa atin, nakadugtala sa atin ng kabigatan. Pero sa araw na ito, kayang po nating panghiwakan sa buhay only by the grace of God that we're able to love our enemy. Kaya sa umaging ito, marahil nakita natin, alam naman natin kung sino yung taong nag-alit tayo, napu tayo, mga taong kinumuhian din natin dahil sa kanilang pinagagawa, dahil sa ating sa kanilang pagmamaltrato sa atin ni maganda o kaya mga salita na tayo na insulto o pinahiya tayo. But always remember, higit pa ang hinarap ng ating Panginoon Jesus. On our behalf, dapat sana hindi naman sa kanya yun dahil wala naman siyang ginawang kasalanan. Pero dating yung tinanggap niya because yun ang kanyang tang paraan na kanyang papakita niya ang pag-ibig. Kaibayan po natin mga kapatid, patuloy tayo na magtiwala sa Panginoon. Mahirap gawin ito, pero it is a time for us to continue to rely on Him, to trust in the Lord. Mahirap gawin, pero tanging yung pag-ibig na pinadama ng Panginoon ang siyang magbibigay din sa atin ng courage. Ang pag-ibig ay magibabaw pa rin. Ang Diyos na ang siyang magsusukli ng lahat. At ayaw po natin na may isa rin panawagan para sa atin. Kasi darating din po ng June 15, magkakaroon din po ng a call to a prayer repentance sa ating bansa. Naway makabahagi tayo. At patuloy tayo manalangin na naway umiral pa rin sa at patuloy iiral sa ating mga puso ang pag-ibig. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga papaalala sa atin. Panalangin sa pagpapatawad. Let us pray, Lord. Salamat po. Dahil alam namin, hindi namin kaya itong gawin. Mahina kami. May limitasyon kami. Pero dahil sa iyong dakilang gawa at sa iyong halimbawang iniwanan, sino ba kami na hindi dapat magpatawad? Kami mismo makasalanan ay pinatawad mo. Kami mismo makasalanan na dapat parusahan ay upang mako. Ito yung halimbawang iniwan mo na dapat din namin tahakin. At namin, Lord, din namin kaya. But by your grace, by your love and mercy, Lord, alam namin lahat is possible. Because in you, Lord, ikaw magpapalak sa amin, may sakatupan ito. Kaya salamat po. Salamat sa mga aral mo, sa paalala mo sa amin. Upang bawat panahon, bawat pagkakataon na kami nakaharap sa mga ganitong mga bagay na hindi maganda, ay patuloy pa namin suklian na mabuti. Bagamat may hirap, pero sa iyo, Panginoon, lahat ay
posible. So thank you so much, Father. May your name be glorified, Lord, in our midst. In the name of Jesus, our prayer. Amen and amen.

sektor po ng edukasyon sa ibang bansa. Patuloy po namin hinihiling yung patuloy na pagkilos sa ngayon po na ito namin pong pamahalaan, na patuloy pong igawad sa kanila ang iyong panguna. Pang Panginoon, sila po ay makapagluwa ng mga programa Panginoon na makatulong upang patuloy niya at Panginoon ang kalidad po ng edukasyon sa ibang bansa. Tulungan mo nawa ang Department Secretary Panginoon ng Education na sa dakilang Diyos ay patuloy Panginoon pag-come up Lord ng mga programs and necessities Panginoon, makakatulong Panginoon sa pagpapaunlad ng sektor po ng edukasyon sa ibang bansa. Pamakatulong Panginoon sa mga bata at mag-aral Panginoon na sila po patuloy matuto at maitas Panginoon ang kanilang standard ng karunungan Panginoon na babagi Panginoon sa kasalukuyang panahon. Hingin namin Panginoon patuloy mong pagkilos at pag-ingat sa lahat po ng mga taga-panguna at mga taga-pagturo sa bawat paaralan ng Panginoon sa lahat po ng ibang bansa. Tulungan mo sila Panginoon sa lahat mga paghahanda sa dating pasokan Lord. Kay patuloy Panginoon na kamilos sa kanilang buhay. Nawa po ay patuloy pong bigyan sila ng lakas at guidance Panginoon na sila po ay makapaghanda po ng maayos. Karoon ng Panginoon ng kalusugan. Hinihiling niya Panginoon.

kagalakan at excitement patuloy po lang maranasan. Kids Heart World ay patuloy pong lumalim ang kanilang passion na matuto ay pumukas po ang opportunity po sa kanila na sila po ay mas lumawak at kung kaalaman ng Panginoon na tuloy maghanda po sa kanila sa kanila pong magiging kinabukasan. Pero dalangin po namin na patuloy protektahan mga eskwelahan laban Panginoon sa mga bagay o kaya sa mga influensya na maaaring

0: sa bawat sulok po ng iyong bansa. Ang dalangin po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Inabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamalam. Ito po sa programang Mabungang Panalangin. Pero bago po yun, nais kong paabot po ang isang paalala po, yung magkakaroon po ng rebroadcast ng Makabayang Panalangin ng sa oras na 8:30 to 11 a.m. Kaya wala po muna tayong negosyo, as in trabaho. Dagdag ko po mga paalala at panalangin natin. Dating din pong June 3, ay ating pong isama sa panalangin yung ating concert for a cause. Diyan ang gagawin po sa may doon po sa Bible School o Evangel Bible College sa Taraga. Ito po ay programa at proyekto ng Albert Gaspin Church Fellowship. At gayon din sa June 15, sama-sama po tayo magkibahagi sa isang panawagan o it's a national call of repentance. Ito po yung gagawin sa expo that it would be on June 15. Kaya muli, ang iyong lingkod, si Pastor Ben Fernandez Jr. of Southern Baptist Church. At kung kayo po ay maghanap ng lugar kung saan kayo ay mas makakilala pa sa ating Panginoon, pwede po kaming bisitahin sa aming bahay-sambahan sa Seoul Subdivision, Bitano de Gaspe City. So nagpapasalamat din po tayo sa ating nakasama sa technical si Bon. At ito na po, susunod po ang oras na Pilipinas. Purihin at teklayan ng Panginoon. God bless us all. Good morning.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga. Narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Mayo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, DOH BICOCHD mas pinaigting ang kampanya laban sa paggamit ng tabako kaugnay ng World No Tobacco Day. Mahigit 100 pasyente na serbisyohan ng bagong CT scan ng Albay Provincial Hospital. Honoraria para sa mga PWD community workers suportado sa Albay. Albayan Job Fair tuloy na tuloy na at may kasama pang libreng serbisyo para sa mga job seeker. At 470 na mga bagong recruit kinilala ng Police Regional Office 5 o PRO5 sa isang oath-taking ceremony. At ngayon sa mga detalye, mas pinaigding ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ang kampanya nito laban sa paggamit ng tabako. Ito ay kaugnay ng pakikiisa ng Pilipinas sa World No Tobacco Day sa darating na Mayo 31, 2026 at ang pambansang pagdiriwang sa buwan ng Hunyo bilang No Smoking Month. Pinigyang diin ni Program Manager Carla Luvidice para sa DOH BCHD Healthy Workplaces and Risk Factors Unit ang pagkakaroon ng public awareness para sa mga pangunahing komunidad. Nilalayon umano nila na maabot ang 100% na smoke-free environment sa buong rehiyong Bicol para mabawasan ang panganib sa kalusugan na iniuugnay sa paggamit ng tabako. Ayon kay Luvidice na ang mga nabanggit na impormasyon ay makatutulong para mapalakas ang partnership sa mga local government units, national government agencies, mga paaralan at iba pang stakeholders sa pamamagitan ng paggamit at pagpapatupad ng smoke-free campaign sa mga komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kaugnay din ito, inilunsad ng pangkalusugang ahensya ang Empower Plus na isang inisyatiba na tutulong sa mga grupo sa pagpapanatili ng komunidad na maging smoke-free and vape-free sa pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon. Ang Empower Plus ang nagbibigay ng praktikal na estratehiya sa pagbabawas ng paninigarilyo at vaping, mas maayos na kalusugan ng publiko at mabawasan ang financial impact ng paggamit ng tabako. Nagpahayag din si Ludovice ng pagkabahala sa tumataas na popularidad ng flavored vape at electronic cigarette products sa mga kabataan, kung saan ang mga tobacco companies ay ginagawang mas maganda ang pagkakabalot nito para mas maging ma-appeal sa mga kabataang minor de edad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inanunsyo ni Albay Governor Noel Rosal na nasa 170 na ang mga pasyente na naiserbisyuhan ng bagong computed tomography or CT scan ng Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital or JBDAPH sa Tuburan, Ligao City. Ito ay makaraang isang buwan matapos ang formal na inaugurasyon sa nasabing ekipahe kasabay ng blessing ng JBDAPH o Integrative Diagnostic Unit. Ayon kay Rosal, isa itong magandang development para sa Provincial Hospital upang mapaunlad ang mga serbisyo para sa mga mamamayan, hindi lamang ng ikatlong distrito kundi sa buong Albay. Ani JBDAPH o ay si Chief of Hospital Dr. Caril Irma Diopante, libre ang serbisyo ng CT scan kung saan dadaan at makakapasa sa interview para sa medical assistance to indigent and financial incapacitated patients ang mga pasyente. Matatandaan itong 17 ng Abril nang buksan ang mga serbisyong medical ng diagnostic unit kabilang ang pregnancy at general ultrasound, cardiac function test, 2D echo and stress test at pulmonary function test.
1: Thank you. Paretang Bicolandia.
0: Suportado ng sangguniang panlalawigan ng Albay ang pagbibigay ng buwanang honoraria sa community-based inclusive development worker sa bayan ng Daraga Albay. Ito ay sa pamamagitan ng isang lokal na ordinansa na nagbibigay suporta sa mga serbisyong kailangan na mga persons with disabilities o PWDs. Ang nasabing ordinansa ay ang Municipal Ordinance Number 017-2026 na nakalinya sa konstitusyon at mga kasalukuyang batas, partikular na ang General Welfare Clause of the Local Government Code at base na rin sa rekomendasyon ng Committee on Health and Social Services sa pangunguna ni First District Board Member Marian Caroline Z. Gaso. Ang naturang ordinansa ay pinagtibay ng sangguniang bayan ng Daraga ay naglalayo na makapagbigay ng buwanang honoraria sa mga community-based inclusive development workers na naka-assign sa bawat barangay at bawat munisipalidad. Ang nasabing mga manggagawa ay tumutulong sa mga kampanya sa mga advokasya ng LGU, mga outreach activities, data gathering at pagpaabot ng mga programa sa mga PWD sa kanilang mga komunidad. Inirekomenda naman ng Committee on Health and Social Services ang pag-aproba ng isang resolusyon na nagdedeklara sa Municipal Ordinance Number 017-2026 bilang valid and operative. Ang nasabing hakbang ay inaasahang magpapalakas sa mga programa para sa mga mamamayang may kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay suporta sa mga manggagawang tumutulong para maihatid ang mga programa ng gobyerno sa mga PWDs.
1: Paretang Bicolandia.
0: Tuloy na ang Albayan Job Fair na gaganapin ngayong araw, Mayo 22, 2026 sa Albay Astrodome. Maliban sa mga bakanteng trabaho sa Albayan Job Fair, meron din mga libreng serbisyo para sa mga job seeker para sila ay maihanda sa kanilang pagtatrabaho. Ang mga libreng serbisyo ay hatid ng Children International Bicol Incorporated na kinabibilangan ng libreng career coaching, resume printing at maging ng photocopying ng mga dokumentong kailangan para sa nasabing job fair. Samantala, ang Department of Migrant Workers naman ay magsasagawa ng libreng pre-employment orientation seminar tungkol sa legal recruitment process, recruitment methods at online services para sa mga overseas workers. Ang Albayan Job Fair ay inorganisa ng Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO sa pakikipagtulungan naman ng Department of Labor and Employment. Umaabot naman sa 13 line agencies ang inaasahang lalahok at maghahandog ng mahigit sa 100 job vacancy para sa mga Albayano at mga kalapit na probinsya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal nang kinilala ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang aabot sa 470 na mga bagong recruit sa isinagawang oath-taking ceremony. Pinangunahan ni Police Regional Office 5 Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang naturang oath-taking ceremony sa mga bagong appointed patrolmen at patrolwomen sa ilalim ng CY 2025 Recruitment Program sa Grandstand Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ang mga kabataang recruits ay opisyal ng umanib sa Philippine National Police. Sasailalim ang mga ito sa isang komprehensibong programa na may physical and academic training na maghahanda sa kanila sa kinakailangan nilang kasanayan at disiplina para sa police service. Ang kanilang pagpasok sa ahensya ay inaasahang magpapalakas sa commitment ng PRO 5 sa mithiin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa kanyang mensahe, binati ni Police Brigadier General Miranda ang mga bagong recruit at kanilang pamilya. Nagbigay din si Miranda ng paalala na ang kanilang appointment ay parehong pribilehyo at sagradong responsibilidad. Anya, ito ay isang regalo ng pagtitiwala mula sa sambayan ng Pilipino na hindi dapat sayangin. Binigyang diin din ni Police Brigadier General Miranda ang kahalagahan ng integridad at katapangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy naman na nakabantay ang mga kapulisan sa Bicol sa mga border control at paligid ng Mayon Volcano upang matiyak na walang makakapasok sa Permanent Danger Zone o PDZ sa may 6 na kilometrong radius Permanent Danger Zone. Bunsod nito, mas pinalakas pa ang police visibility sa mga checkpoint at pangunahing daanan
1: Paretang Bicolandia.
0: Delikado para sa ground personnel. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito Miranda, RD, Original Director ng PRO 5, patuloy ang mahigpit na paalala sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer PDZ dahil sa patuloy na banta ng pag-aalboroto ng Mayon. Bukod sa operasyon ng polisya, nakikipag-ugnayan din ang PRO 5 sa mga lokal na pamahalaan at disaster response units upang masigurong maayos ang pagpapatupad ng safety protocols at maiwasan ang anumang insidente sa paligid ng bulkan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, formal nang binuksan ng lokal na pamahalaan ng Santo Domingo Albay ang Sarungbanggi Festival 2026 sa pamamagitan ng opening at wreath laying ceremony noong 19 ng Mayo. Pinangunahan ni Mayor Nomar Bong Avanda ang pagbubukas ng pagdiriwang na may temang sarong kanta, sarong banwa. Dinilohan ang programa ni na First District of Albay Board Members Attorney John Gio Ong Bungaw at Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz, Provincial Tourism Officer Dorothy Collier at Gerardo Colarina Kinatawan ng 1st District Congresswoman Shelo Crisel Lagman Luistro kasama ang sangguniang bayan at mga department heads. Tampok sa seremonya ang pag-aalay ng bulaklak sa musoleo ni Potenciano Gregorio Sr., kompositor ng Sarungbanggi, bilang pagkilala sa kanyang ambag sa kulturang Bicolano. Dinalohan din ito ng pamilya Gregorio bilang pagpupugay sa kanilang makasaysayang kontribusyon sa pamanang kultural ng bayan. Ang nasabing aktibidad ay salamin sa pagpapahalaga ng Santo Domingo sa kultura at musikang Bicolano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Formal na inilunsad ng Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay-Bigas sa Masa Program or BBMP. Umaabot sa 137 million pesos para sa Basic Service Delivery Program ng Local Government Units na naglalayong mabawasan ang kahirapan ng umaabot sa 11,000 na pamilya sa Legazpi City. Ito ang unang batch ng BBMP sa ilalim ng National Government kahapon, Mayo 21, 2026, na isinagawa sa Ibalong Centrum for Recreation.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang mga kaganapan, binigyang diin ng Albay Provincial Health Office ang kahalagahan ng screening training para mapalakas ang newborn care program. Ito ay kasunod ng matagumpay na newborn screening training with actual heel prick practicum na pinangunahan ng Department of Health Bicol Center for Health Development kamakailan sa La Edli Food Services and Recreational Center sa Washington Drive, Legazpi City. Dinaluhan ang 3 araw na pagsasanay ng mga nurses midwives at medical technologists mula sa mga newborn screening facilities sa lalawigan ng Albay at Masbate. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga healthcare workers hinggil sa wastong newborn screening procedures, partikular sa tamang pagsasagawa ng actual heel prick protection technique upang umatiyak ang maagap na pagtukoy sa mga congenital disorder ng mga bagong silang na sanggol. Isinagawa naman ang actual heel prick practicum sa Bicol Regional Hospital and Medical Center at Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital kung saan nagkaroon ng aktual na pagsasanay ang mga kalahok sa specimen collection para sa newborn screening. Kabilang sa mga naging facilitator ng aktibidad ay si APHO Newborn Screening Program Coordinator Maria Julien Orbase Garcia. Sa pagtatapos ng pagsasanay, nagbigay ng mensahe si APHO Officer in Charge Dr. Caril Hehel M. Ante kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng dekalidad na newborn screening services sa rehiyon upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga bagong silang na sanggol at matiyak ang maagap na intervensyon medikal kung kinakailangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, isinusulong sa sanggunian panglungsod ang resolusyon para sa kalinisan ng mga pasilidad sa Legazpi City Grand Terminal. Isang resolusyon ang isinusulong ngayon ni Legazpi City Councilor Alan Raniola na naguutos sa pamunuan ng City Grand Terminal na ayusin at panatilihin ang kalidad ng kalinisan sa mga pasilidad sa terminal. Ayon kay Raniola, layunin ng panukala na mapabuti ang kondisyon ng terminal kabilang ang air conditioning system, mga comfort room at iba pang pasilidad na ginagamit ng mga pasahero. Ayon sa konsyal, inihain niya ang resolusyon matapos makatanggap ng mga reklamo at komento mula sa mga pasahero hinggil sa kalagayan ng terminal. Anya, nakaapekto ang ganitong sitwasyon sa imahe ng turismo sa lungsod. Dagdag pa rito, iminungkahi rin ni Raniola ang paglalagay ng mga rutang bus patungong Bicol International Airport upang mabigyan ng mas abot kayang transportasyon ang mga pasaherong patungo sa paliparan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, napalago ng Kitinday Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Kamalig, Albay ang kanilang negosyong aggregate supply sa tulong ng 225,000 pesos na puhunan mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD Bicol. Sa loob lamang ng isang taon, lumawak ang kanilang operasyon mula sa simpleng tindahan ng agricultural inputs tulad ng mga binhi at pataba tungo sa pagbebenta ng iba't ibang pangunahing pagkain gaya ng bigas, gulay, itlog at karne, kasama na rin ang food at non-food groceries at mga sakosakong animal feeds. Kaugnay nito, bumisita ang mga kawani ng DSWD-SLP sa naturang asosasyon bilang bahagi ng patuloy na pagmamonitor at suporta sa mga proyektong pangkabuhayan sa rehiyon. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng ganitong mga intervensyon na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at makapagbigay ng abot kaya at masustansyang pagkain sa komunidad alinsunod sa mga hangaring pang-sosyo-ekonomiko ng pamahalaan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang kaganapan, maari nang kumuha ng Civil Service Examination o CSE ang mga nagtapos ng Senior High School o SHS. Ito ay ayon sa Department of Education or DepEd. Batay sa datos ng DepEd, 11,895 sa kabuuang 38,068 na SHS examinees ang pumasa sa 2025 Civil Service Examination. Kaugnay nito, hinikay at ng DepEd ang mga SHS graduates na mag-apply para sa 2026 CSE.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, nakataas pa rin po sa antas na alerto ang Bulkang Mayon. Patuloy pa rin po ang pagdaloy ng lava sa May Basud Gali na nasa 3.8 kilometers, sa Bungagali na 3.2 kilometers, at sa Miisi Gali ay 1.7 kilometers. Nakapagtala din po ng 28 volcanic earthquakes kabilang ang 19 volcanic tremors na may isa hanggang 110 minuto ang haba. Nasa 351 rockfall at 4 na pyroclastic density current signals o uso naman po ang naitala. Patuloy pa rin ang nakikitang banaag sa bunganga ng bulkan. Nakapaglabas din po ng sulfur dioxide flux ng 1,594 tonelada at 900 kilometers din po ang taas ng plume mula sa crater na may katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran at kanlurang timog kanluran. At nakita din po ang panandali ang pag-impis ng bulkan at patuloy pa rin po ang inirekomenda na huwag pumasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa may bulkan. Maaari pa rin pong maganap ang mga sumusunod ang pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, pagkakaroon ng uson, katamtamang pagputok at ang pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan. Yan po ang ating Mayon Update sa araw na ito.
1: Paretang panahon.
0: Ngayon naman ay darako na po tayo sa ating ulat panahon mula sa Pag-asa DOST Legaspi.

0: bilang bilang isang bagyo. At ito po ay pwede makaapekto nga po ni Kix po sa parte kang Mindanao. Mantang Sterlis o Paros kang yung alinsangang Paros na naghahali sa Sirang Kadagatang Pasipiko ang nakaapekto sa interong Luzon na sinisitang Bisayaan. Dahilan kayo ang digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mo panganoron sagot sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Dulot kang naturang Sterlis. Ang Paros ay maluya sagot moderato na halis sa siranan ng mamamatian. Ang mga baybayin dagat at sinkarigatang kang Kabikulan magiging banayad sagot sa moderato ang pagukol. Temperatura pigila umang poon 27 sagot 34 grado sentigrado. Ini sa Melvin Almohela reporting light. Alidigdig sa DOST Pag-asa Legazpi.
1: Maraming salamat Pag-asa DOST Legazpi.
2: Salita ng Pag-asa.
1: At para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa aklat ng Colossus 3:15. Paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. At yan na po ang naging kabuuan ng ating mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Mayo 2026. Abangan po ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa ating pong FEBC Network News. Ako naman po sa Melissa Serio Mancinelli. Maraming salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga! Narito na ang mga balita ngayong araw ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, ito

0: po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, House panel handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. ICC tinanggihan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang naging confirmation of charges laban sa kanya. Sa kalakalan, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated tutol sa mas mahigpit na food labeling policy ng National Nutrition Council. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakahanda na ang House Prosecution Panel para sa posibleng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Ayon sa mga mambabatas, inaayos na nila ang mga ebidensya at mga testigong ihaharap sa Senado kapag tuluyang nagsimula ang paglilitis. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng Vice Presidente, ang umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, hindi maipaliwanag na gastusin at pagbabantayan taumano laban sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Mariin naman itong itinanggi ni Duterte Carpio at sinabi niyang may halong politika ang kaso laban sa kanya. Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang impeachment complaint at kapag napatunayang nagkasala sa Senado, maaari siyang matanggal sa pwesto at mawala ng karapatang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, inaasahan namang magiging sentro ng usapin sa mga susunod na linggo ang naturang impeachment trial.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maapela ang naging desisyon ng korte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity laban sa kanya. Dahil dito, magpapatuloy ang proseso ng pagdinig at paghahanda para sa susunod na yugto ng kaso. Ayon sa ICC, walang sapat na basihan upang ihinto o baligtarin ang naunang desisyon ng korte. Kaugnay ito ng libo-libong napaulat na pagkasawi sa anti-drug operations sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinabi naman ng kanyang kampo na hindi dapat saklaw ng ICC ang Pilipinas dahil umatras na ang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. Iginit din ng mga abogado ng dating Pangulo na handa silang ipagtanggol ito sa mga susunod na pagdinig. Samantala, umaasa naman ang mga pamilya ng mga biktima na magdudulot na ng hustisya ang pag-usad ng kaso sa International Court.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Maaari nang isilbi ang arrest warrant na inissue ng International Criminal Court kay Senador Ronald De La Rosa. Ito ang inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida. Anya, itinuturing na fugitive from justice ang senador at kinakailangan umano itong dalhin sa ICC upang harapin ang kinahaharap na kasong crimes against humanity. Inatasan na rin ng law enforcement kabilang ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na isilbi ang arrest warrant laban sa senador. Pahayag ito ng kalihim matapos na hindi pagbigyan ng Supreme Court ang temporary restraining order na hiling ng kampo ng senador. Samantala, kinumpirma naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na mayroon ng aplikasyon ng Interpol Red Notice laban kay Senador De La Rosa. Habang sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon ng lead sa posibleng kinaroroonan nito, ngunit tumangging magbigay ng detalye habang nagpapatuloy ang operasyon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated tutol sa mas mahigpit na food labeling policy ng National Nutrition Council. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Nanawagan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFI kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag aprubahan ang mas mahigpit na food labeling policy ng National Nutrition Council o NNC para sa mga processed at nakapack na pagkain. Sinabi ni PCAFI President Danilo Fausto na maaaring malagyan ng label na unhealthy ang mga ilang pagkain tulad ng sardinas, gatas, tinapay, corned beef at biskuit dahil sa bagong limitasyon sa taba, asukal at asin. Ayon sa kanya, maaari itong makaapekto sa mga magsasaka, mangingisda at food manufacturers dahil sa dagdag gastos sa produksyon at operasyon. Iginiit naman ng National Nutrition Council o NNC na layunin ng polisiya na mabawasan ang obesity at sakit. Habang sinabi ni Canned Sardines Association of the Philippines o CSAP Executive Director Francisco Buen Camino na may papel din ang lifestyle sa kalusugan. Sa iba pang balita, ibinaba ng Land Bank of the Philippines ang transfer fee sa 8 pesos para sa person-to-person fund transfers. Nag-aalok din ang banko ng isang libreng InstaPay transfer kada araw para sa mga transaksyong 1,000 pesos pababa para hikayatin ang paggamit ng digital banking. Ayon kay Land Bank Chair and Finance Secretary Frederico, mahalaga ang pagpapababa ng fees para mas maraming Pilipino ang makapasok sa formal financial system. Dagdag pa ng Land Bank, magkakaroon din ng libreng transfers para sa ilang bayad sa gobyerno. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 72 centavos sa US dollar.

0: Magandang araw, ulang panahon.
1: Namataan ang isang low-pressure area ang nasa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa PAGASA, hindi pa ito direktang bagyo, ngunit binabantayan dahil maaari pa itong lumakas habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang umiiral ang easterly sa nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa Luzon at Visayas, kasama ang mga pag-ulan sa ilang lugar. Sa Caraga at Davao Region ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa low pressure area. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan o thunderstorm dahil sa easterlies. Habang sa Mindanao naman ay may maulap hanggang sa maulap na kalangitan at rain showers dahil sa localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 25.1 hanggang 35.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 ng umaga at lulubog dahong 6:19 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon sa gitna ng pagbisita sa mga benepisyaryo ng scholarship program. National Bureau of Investigation tumangging magbigay ng espekulasyon matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald De La Rosa. At sa palakasan, Harmy Constantino, tinanghal na kampiyon sa Caliraya Springs Golf Tournament.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon at sinabi nitong dapat magkaroon ng access dito ang bawat kabataang Pilipino. Ito ang kanyang naging pahayag sa pagbisita sa Obando kung saan nakipagkita siya sa mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program at nanguna sa pamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente. Anya, hindi pribilehyo kundi karapatan ng bawat kabataan ang edukasyon. Bahagi ng Socio-Civic Projects Fund ang scholarship program kung saan makakatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos Special Support Fund. Kalahati nito ay ilalaan sa educational assistance habang ang natitirang pondo ay para sa mga proyektong pangkomunidad. Hinimok din ng Pangulo ang mga scholar na magsikap sa pag-aaral upang mapaganda ang kanilang buhay at matulungan ang komunidad.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: National Bureau of Investigation tumangging magbigay ng espekulasyon matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang hiling na TRO ni Senador Ronald De La Rosa para pigilan ang arrest warrant ng ICC. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
2: Hindi nagbigay ng anumang espekulasyon ang National Bureau of Investigation o NBI sa susunod na hakbang matapos na i-dismiss ng Supreme Court o SC ang Temporary Restraining Order o TRO na hiling ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ayaw nitong magbigay ng anumang espekulasyon hanggat hindi nababasa at napag-aaralan ang desisyon ng SC hinggil dito.
3: I want to speculate.
2: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Ayon naman kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nananatiling alerto ang ahensya bilang bahagi ng kanilang tungkulin. Kainman masusi anyang pinag-aaralan pa ng Department of Justice at NBI ang resolusyon ng SC dahil marami pang dapat talakayin sa usapin, kabilang na ang hiling ni De La Rosa na interim release.
4: Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBA, so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin.
2: Ang pahayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari sa panig naman ng legal team ni De La Rosa na Torreon and Partners Law Firm, maghahain ito ng motion for reconsideration dahil hindi pa pinal ang desisyon ng SC. Binigyan diin ni Attorney Israelito Torreon na bagamat kinikilala nila ang desisyon ng SC, ay nananatiling hindi pa rin nare-resolve ang usapin ng constitutional issues, particular na ang isang Filipino citizen ay hindi dapat ang nilang arestuhin, ikulong, ilipat, isuko o alisin sa jurisdiction ng Pilipinas sa kabila ng kawalan ng judicial process alinsunod sa batas ng Pilipinas. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, NBI, Pasay.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang regular holiday ang Mayo 27 sa buong bansa para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Nilagdaan ang Proclamation No. 1264 para bigyang daan ang mga Muslim na makapagdiwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam. Ayon sa mga opisyal, ang Eid al-Adha ay araw ng pag-alala sa sakripisyo at pananampalataya. Batay sa abiso, ang petsa ng pagdiriwang ay sa paparating na Miyerkules, Mayo 27. Kinikilala rin ito sa ilalim ng batas bilang pambansang holiday sa Pilipinas. Bahagi rin ito ng pagwawakas ng Hajj pilgrimage sa Mecca na mahalagang gawain ng mga Muslim sa buong mundo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Taong bayan, inaasahan ang katotohanan, hindi ang palabas sa politika. Ito ay ayon kay House Impeachment Panel spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Inaasahan ng taong bayan ang katotohanan, hindi ang palabas sa politika. Bilang ginatawan mula sa Mindanao, nais linawin ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi laban sa Mindanao, hindi laban sa Davao at hindi rin laban sa anumang riyon. Aniya, constitutional process ito na itinatadhana ng batas. Binigyan linaw ng mababatas na hindi dapat tignan sa pamamagitan ng lente ng regional o political divisions ang impeachment proceedings. Binanggit ni Adyong, isa sa House Impeachment Panel spokesperson, ang overwhelming vote na 257 members ng House of Representatives mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sumasalamin sa collective judgment ng elective representatives mula sa buong bansa na dapat marinig ang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Hindi aniya nararapat sa taong bayan ang patas, bukas at fact-based trial. Hindi aniya ingay ng politika ang dapat manaig kundi katotohanan at due process. Nakaandaan niya ang House Prosecution Panel na ipresenta ang documentary evidence, official records at sworn testimonies na susuporta sa articles of impeachment. Sabi pa ni Adyong, dapat desisyonan ng kaso sa ebidensya, hindi sa slogans, political pressures o social media narratives. Sa June 6, 2026, nakatakdang mag-convene ng Senate bilang impeachment court, ang proceedings anya ay magsisilbing importanteng pagsubok sa democratic institution ng bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Natapos na ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon ang pamamahagi ng handheld two-way radios sa lahat ng 474 na barangay sa lalawigan. Ayon sa pamahalaan, nasa 1,270 radio units ang ipinamahagi sa huling batch ng programa na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Layunin nito na mapabilis ang komunikasyon sa mga barangay lalo na sa oras ng sakuna. Sinabi ng mga opisyal na malaking tulong ito sa disaster response at pagpapanatili ng kaayusan sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na kulang sa pondo para sa sariling kagamitan.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Inihikayat ng Department of Health o DOH ang mas pinalakas na pagbabakuna sa Eastern Visayas dahil mababa pa ang bilang ng mga batang fully vaccinated sa rehiyon. Ayon sa DOH, nasa 62% lamang ng mga bata ang kumpleto ang bakuna noong nakaraang taon, habang 38% ang hindi pa nababakunahan o kulang ang dose. Iginiit ng mga health official na mahalaga ang mataas na vaccination rate upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng tigdas, polio, diphtheria at iba pa. Kabilang sa mga dahilan ng mababang coverage ang vaccine hesitancy, kulang na access sa health services at hirap maabot ang malalayong komunidad. Target ngayon ng DOH na mabakunahan ang mahigit 100,000 bata sa rehiyon ngayong taon bilang bahagi ng pinalakas na immunization program.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nanalo si Harmy Constantino sa golf tournament sa Caliraya Springs sa Laguna matapos ang malakas na laro sa huling araw. Nanalo siya ng may 6 puntos na kalamangan laban sa pangalawang pwesto. Maganda ang kanyang naging pagtatapos sa laro kaya niya nakuha ang naging tagumpay. Ayon kay Constantino, mas naging maayos ang kanyang isip at hindi siya masyadong kinabahan kaya nakapaglaro siya ng maayos. Pumangalawa si Maffy Singson at pumangatlo si Tiffany Lee. Sinabi naman ng mga manlalaro na mahalaga ang maayos na focus at tiwala sa sarili para manalo sa ganitong uri ng palaro.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Sasabak si Eric Olivares Jr. sa Palawan Open Tennis Tournament na magsisimula sa May 24 sa Maynila. Kasabay nito, siya ay kasalukuyang nasa China para sa isa pang international tennis competition kung saan umusad siya hanggang quarterfinals matapos manalo sa ilang laban. Ayon kay Olivares, malaking tulong ang mga laban sa China para mas maging handa at mas mahasa pa ang kanyang laro para sa paparating na Palawan Open. Makakasama niya sa torneo ang iba pang foreign at local players na maglalaban para sa titulo. Layunin ng event na palakasin pa ang tennis sa Pilipinas mula grassroots hanggang professional level. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw. Bulkang Mayon na itala ang panibagong minor Strombolian activity. Department of Energy inilunsad ang kampanyang Oras Natin sa Efficiency sa Pasay City. At sa ibang bansa, Estados Unidos nagpatupad ng travel restrictions dahil sa Ebola outbreak.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang panibagong minor Strombolian activity sa summit crater ng Mayon Volcano sa Albay. Naglabas ang bulkan ng maikling pagsabog na nagbunga ng abo at usok na umabot sa humigit kumulang 100 metro bago tangayin ng hangin. Sinabi ng PHIVOLCS na ang ganitong aktibidad ay bahagi pa rin ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Patuloy ang paalala sa mga residente na iwasan ng danger zone dahil sa posibleng bigla ang pagputok o mas malakas na pagsabog. Patuloy na minamonitor ng mga eksperto ang bulkan para sa kaligtasan ng mga komunidad sa paligid nito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Hinikayat naman ni Energy Secretary Sharon Garin ng mga consumer na gawing araw-araw na gawi ang pagtitipid sa kuryente. Sa paglulunsad ng kampanyang Oras Natin sa Efficiency sa Pasay City, sinabi ng Department of Energy na patayin ang ilaw at i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit tuwing Sabado ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa DOE, layunin ng programa na magsimula sa isang oras na pagtitipid at gawing pangmatagalang ugali sa bahay, trabaho at araw-araw na pamumuhay. Sinabi rin ng ahensya na noong Earth Hour, bumaba ang demand sa kuryente nang humigit kumulang 145 megawatts, nakatumbas ng konsumo ng halos 1 milyong bahay. Umaasa naman ang DOE na mas maraming kumpanya at pamilya ang sasali sa kampanya para makatulong sa pagtitipid ng enerhiya sa buong bansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tinitingnan ng UNESCO Philippine National Commission ang posibleng pagkilala sa Mount Apo Geopark bilang UNESCO Global Geopark sa susunod na taon. Ayon sa opisyal ng komisyon, patuloy pa ang paghahanda at pagsusuri bago ito tuluyang maaprubahan. May nakatakda ring validation mission mula sa UNESCO ngayong Agosto para suriin ang lugar. Ang Mount Apo sa Mindanao ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Dati na itong naisama sa listahan para sa World Heritage Site, ngunit inalis dahil sa mga issues sa kalikasan at pagpasok ng aktibidad ng tao. Kung maaprubahan, ito ang magiging pangalawang UNESCO Global Geopark sa bansa, kasunod ng Bohol Island Geopark. Sinabi naman ng mga opisyal na patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan upang maprotektahan at mapalakas ang halaga ng Mount Apo bilang likas na yaman.
0: Bagong araw, balita, pandaigdig.
1: Nagpatupad ang Estados Unidos ng travel restrictions dahil sa lumalalang Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Ipinagbabawal o nililimitahan ang pagpasok ng mga biyahero na galing sa Democratic Republic of the Congo, Uganda at South Sudan sa loob ng nakaraang 21 araw. Layunin itong maiwasan ang posibleng pagkalat ng Ebola sa Amerika habang tumataas ang mga kaso sa rehiyon. Ngunit ayon sa ilang eksperto, maaari umanong makaapekto ito sa pagdating ng tulong at koordinasyon sa mga apektadong lugar. Patuloy na minamonitor ng World Health Organization ang sitwasyon ng outbreak.
0: Bagong araw, balita, pandaigdig.
1: Maglalabas ang isang Japanese fishery company ng kauna-unahang trial sale sa mundo ng kabayaki o inihaw na eel na mula sa ganap na fish farming. Simula May 29, ibebenta ito sa limitadong bilang sa online shop at sa Mitsukoshi Department Store sa Tokyo. Ayon sa kumpanya, ilang taon nilang pinaghirapan ang teknolohiya para mapalaki ang mga eel mula itlog hanggang sa ganap na isda sa farm at makapag-produce ng libo-libong young eels noong 2024. Layunin nilang palawakin pa ang produksyon para mas maparami ang supply at maging mas available sa merkado ang farm eel sa hinaharap.
0: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Isaiah 26:4. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon lamang ang walang hanggang sanggalang.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Susunod na po ang makabayang panalangin, isang special broadcast ng FEBC Radio TV.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:56 ng umaga.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 6.59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Magandang umaga po, Big Kulanja.
1: Magandang umaga, world.
0: Good morning po sa inyong lahat. Diyos marahay na pagkaaga. Buenos dias.
1: Magandang umaga po sa bawat isa.
0: Kumusta po kayo ngayong araw na naman ng Biyernes, May 22, 2026? Como estas?
1: Compañeros, compañeras. Kamusta?
0: Sana huwag nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: Ayan, at siyempre sa bawat umaga ay panibagong blessing ng Lord at pag-asa. Amen.
0: Amen. Oras na naman para bumangon.
1: Siyempre, oras na para po tayo magtiwala sa Diyos.
0: Oras na naman para manindigan, harapin natin ang araw na ito na may pag-asa sa kay Kristo.
1: Ayan. At oras na para tayo po ay magsumikap sa buhay.
0: Mm-hmm. Ito po ang oras na Pilipinas,
1: Bicolandia,
0: ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at siyempre
1: inspirasyon.
0: Sa umagang ito kasama natin, isang buwan yata ito. Si walang Don, palit-palit, Don Alfonso.
1: Alfonso.
0: Eh po yung mga kalakakan, kalmusalan nyo na pagkaaga, ang hindi nagbaabago, nag-iisa lamang El Solamente, Rico Jalet.
1: At ito rin po ang inyo kasama tuwing araw po ng Friday.
0: Mm-hmm.
1: Walang iba kundi si Daddy Ru. Ruelo, Ruelo po.
0: Ayan, mga tugang, kumusta po kayo mo? Gising na. Araw ng Biyernes, may matrabaho ang iba. Ang may mga trabaho, sige lang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kilos. Trabaho.
1: Trabaho! At yung ating po mga nanay, walis muna dyan sa kapaligiran ng bahay. Ano?
0: Oh.
1: At siyempre, bakasyon na yung iba.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga anak ay tulog pa. Mga ganitong oras sa pati mga tulog pa yan.
0: Kaya lang sa mga college examination week.
1: Oh yeah.
0: Sa mga high school, sa DepEd, bakasyon na. Mm-hmm. Ang DepEd, bakasyon na ngayon. Ang CHED, hindi pa.
1: Hindi pa.
0: Final examinations ngayon ng CHED. At siyempre sa mga tatay natin, walang bakasyon.
1: Walang bakasyon.
0: Araw-araw ay magsusumikap.
1: Tama.
0: Good morning sa inyo, Gabos. Good morning sa ating padihon dyan sa... Ano tawag dito? Muaranyos Cafe.
1: Ayun. Si Pading Perds, Bishop Perds.
0: Na kami ay pinalasahan.
1: Sayang.
0: Oo, ng kape niyang matindi.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Pating Perds, huwag niyo ng pangalanan.
1: Kaping nagpapabuhay ng umaga.
0: Ayan, talaga namang magigising ang iyong damdamin. Dahil ang kape na ito ay maganda sa katawan.
1: Yeah. Magigising ang iyong katawang panlupa.
0: Ayun. Ganun naman talaga ang kape, di ba?
1: Pampagising
0: talaga siya. E pag ang kape mo, hindi ka nagising.
1: Nako.
0: Ay, walang kwenta kape yan.
1: Pero ako talaga, pag may kape, nakakatulog ako.
0: Ibang klase.
1: Oo. Iba.
0: Mm-hmm. Ang kape mo pampatulog. Gusto mo na hindi ka matulog sa kape?
1: Mm-hmm.
0: Huwag mong tanggalin pa di ang kutsara habang nagiinom.
1: Ayun. Mm. Kasi hindi ka makakatulog
0: dahil
1: masakit sa mata yan.
0: Matutuso ang mata mo. Mananatili kang gising. Diyos maray na pagkagatabi sa inyong tagabos. Buenos Dios, mis amigos y amigas in todos Bicolandia. Kumusta po kayo? Good morning po sa mga nasa radyo na. Good morning tabi sa inyong tagabos.
1: Good morning.
0: Pero bago tayo magpatuloy, padi, gabayan muna tayo, hingi tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang salita.

0: Ayan, ang ating pong salita ng Panginoong Diyos ay ating pong kukunin sa aklat po ng Proverbs chapter 27 verse 17.
1: Proverbs 27:17. Okay.
0: Mhm. Ito ibabasahin ko sa Tagalog, pwede.
1: Mhm.
0: At ikaw naman ay sa English.
1: Mhm.
0: Yeah. Kung may Espanyol ka diyan. Pwede rin naman.
1: Pwede rin naman. Okay.
0: Okay. Ang sabi sa Tagalog na pagkakasalin ng Kawikaan 27 talatang 17.
1: Mm.
0: Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa tao.
1: Mm-hmm. Magaling. Ang sabi din, as iron sharpens iron, so one person sharpens another.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So dito ay ibig sabihin na mga kaibigan at mga kapatid, eh kailangan nating ang ating kapwa.
1: Mm-mm.
0: Hindi ka pwedeng solo-solo. Kailangan mo ang iyong kapwa.
1: Mm-mm.
0: Ikaw ay matututo mula sa iyong kapwa.
1: Mm-mm.
0: At ang kapwa mo naman ay matututo rin sa iyo.
1: Mm-mm.
0: Sapagkat meron tayong magkakaiba.
1: Mm-mm.
0: Magkaiba ang ating personalities, magkaiba ang ating mga gifts na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, hindi mo pwedeng ibigay o ipakita ng iba o makita mo sa iba kung sino ka, kundi matuto tayo kung sino yung iba.
1: Mm-mm.
0: At maging yung ating kapwa, ay uulitin muli natin.
1: Mm-mm.
0: Dahil magkakaiba ng personalities.
1: Mm.
0: No? Hindi pwedeng sabihin mo, dapat katulad kita.
1: Mm-mm.
0: O dapat katulad mo ako.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwede. Mm-hmm. Pero, kailangan mo ang iyong kapwa para yung mga bagay na wala sa'yo, yung mga bagay na kakulangan sa'yo, yung mga bagay na parang hindi mo nakikita o hindi mo naiintindihan, sa kanila mo makikita at maunawaan.
1: Tama. Kaya lang mag-ingat tayo, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi ito lahat ng tao po pwede mong... Kasi nga, sa ibang parte naman ng Biblia, pinag-iingat din tayo.
0: Mm-hmm.
1: No? Sabi nga ni David, do not walk in the counsel of the wicked, sit in the seat of the mockers.
0: Mm-hmm.
1: So, tama yun, ano? Pero mag-ingat tayo sa kapwa. Pipiliin din natin, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang kapwa natin na ating sasamahan o makikipag-sharpen tayo, no? Wag yung mga negative lagi. Di ba? May mga ganun na padi.
0: Mm-hmm.
1: Doon tayo sa kapwa natin mananampalataya.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Di ba? Sabi nga ng Biblia, do not equally yoke with the unbeliever.
0: Yeah. Actually, yan, padi, ay isang laging issue ni Barnabas at saka ni Paul. Kung ating babalikan at aalalahanin, may mga pangyayaring kahit ang pananampalataya ni Barnabas ay andun filled with the Holy Spirit. Sumakita natin na siya'y pinanghinaan din. At nung panahon na si Pablo naman ay may takot at panghihina rin na baka hindi pagtiwalaan siya ng mga kapatid sa lugar sapagkat may takot sa kanya nung araw. Itong si Barnabas ang nag-suporta kay Paul in Christ's sake.
1: Mm-mm.
0: At nung si Barnabas naman ang nasa ganong sitwasyon, si Pablo naman ang nag-correct kay Barnabas.
1: Mm-mm.
0: So ibig sabihin, kailangan ng bawat isa.
1: Mm-mm.
0: Ang bawat isa.
1: Huwag kang sa madaling salita kung may pinaglalaw na pag may pinagdadaanan ka, huwag kang mag-isolate.
0: Yan.
1: Kailangan mo ng lalo na ang body of Christ.
0: Yan.
1: Somebody na dadala sa iyo sa Panginoon.
0: Correct.
1: Huwag yung idadala ka sa sa kasamaan.
0: Correct. Oo, at kundi, yan din na nangyari pa di kay Tomas nung nag-isolate siya.
1: Yes.
0: Oo, nagduda siya, nagkaroon ng duda. Nung nag-isolate siya, yung first fellowship nila after ng kamatayan ni Christ, nagkaroon ng meeting yung mga apostol. Wala si Tomas nung first meeting. Nag-isolate siya. At doon lumitaw yung ako'y maniniwala lamang kung makita ko siya. Pero nung ikalawang meeting, andun na siya. Nagpakita na ang Panginoon sa kanya. Kaya yung isolation,
1: mahirap yan.
0: Mahirap.
1: No? Mahirap.
0: Oh, ngayon, sa salita po ng Diyos na ating po napakinggan ngayon, hindi po pwedeng solo ka. Hindi ka pwedeng mag-solo sa iyong pangatwiran. Hindi ka pwedeng mag-solo sa iyong personalidad. Kailangan mong may ibang personalidad na matututo ka naman sa kanila.
1: Ayun.
0: Sa madaling salita, kailangan natin ang bawat isa.
1: Amen. Sige pa di, sabayan natin ang pananalangin.
0: Oo, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Father God in heaven, thank you Lord sa word mo sa amin sa umaga pong ito. Thank you God for the strength, physically and spiritually Lord, at sa gabay mo sa buong maghapon. Sa bawat lakad po namin, sa bawat ginagawa po namin, thank you God. Sapagkat andiyan ka lagi, umaalalay, nagpapaalala sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang buong maghapon sa bawat buhay po ng bawat isa. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen and amen.
1: O yan, tagos-tagos ng kitang mga tugan. Gusto muna nating batiin ang mga may birthdays ngunyan. Feliz cumpleaños. Tabi isa may mga birthdays ngunyan na daw. Hindi natin mabasa dito. Pero pwede kayong mag-shoutout na lang. Ano?
0: Oy, happy birthday ha. Binabati natin ng happy birthday si Ate Au.
1: Oy, ngunyan.
0: Oo, birthday.
1: Ayun.
0: Ayun sa aking...
1: ayun sa iyong bubuit.
0: Bubuit. happy birthday.
1: Si Sir Au, happy birthday tabi. Nurse Au.
0: Yan.
1: May mga friends kasi tayo na hindi natin nababati kasi hindi nila nilalagay ang birthday nila sa Facebook. O kaya hindi hindi naman ang Facebook bumabati sa kanila kaya hindi din natin nalalaman. Good morning po sa mga naiyaon na sa Facebook Live. Brother Tony, good morning! Brother Tony, good morning sa dalawang gwapong lingkod ng Diyos.
0: Ayon.
1: As usual, nasa labas ako at naglalakad-lakad. Ingat-ingat!
0: Ayan ang maganda.
1: Happy exercise!
0: At Dulce, Pastora Dulce Cipres Bahado. Pastora, sabi doon, good morning sa inyong dalawa, Pastor Rick and Pastor Well. Maganda umaga din po.
1: Magandang umaga.
0: Kayo po ba'y naglalakad-lakad din?
1: Oho. Sister Weng Lucinario, amen daw sabi ni Sister Weng. Salamat, good morning sa imo, Sister Weng. At sa lahat ng everyone. God bless us all. Isang mapagpalang umaga, Pastor Rico and Pastor Well.
0: Oy, at siyempre si Ate Grace Cayeta, no?
1: Mm-hmm.
0: Good morning po Bishop Rico and Bishop Ruel. Magandang umaga po, Sister Grace.
1: Joseph Nerick, good morning po Pastor. Good morning sa imo, Joseph Nerick.
0: Ayan, at siyempre maraming salamat sa 800.
1: Iyay!
0: Nabiyos po natin. 800, gising. Bangon na at pakishare.
1: Pakishare ho ng ating link para magkasasama tayo. Mamaya pa di sa satuyang sa satuyang damdaming bayan. Ipauna na natin ang tanong. Para makapag-isip-isip na sila sa ating pag-uusapan mamaya.
0: Ayan. Mukhang mukhang mucho dinero kayo nung isang
1: noong isa. Tama ka makin mo, nagluwas kami ng 300. Pero hindi na namin uulitin na naubos ang kaban ng bayan. May utang nga ako sa iyo pa din. Panalo ka baga kahapon. Teka pa, nagpadara kang sa iyo. At siya na.
0: Alam mo, ang yumayaman, si Miko.
1: Oo, hindi. Tsaka si ano? Tsaka si Michael.
0: Ay, si Michael. Si Michael.
1: Kaya si Michael, mamaya-maya. Meron pa na ako utang sa iyo. Mamaya-maya, ha? Nakalimutan ko kahapon, Michael.
0: Mukhang mapupuno na yung alkansya ni Michael. Laging panalo, ha?
1: Laging panalo si Michael. O ito na ang paghahandaan ninyo mga kapatid sa ating damdaming bayan mamaya. Ang damdaming bayan natin mamaya. Alam mo kasi kapatid, kapatid, aprobado na sa second reading sa Kamara ang anti-dynasty lolo.
0: At ang nagsulong
1: ay si walang iba kundi si Representative Sandro
0: Marcos. At saka si speaker.
1: Oo.
0: Oh, di.
1: Eh, ibang klase ha.
0: O sila ha.
1: Oo. Ang nakapaloob doon na sa kalaw nito na hindi pwedeng tumakbo ang magulang,
0: mm-hmm,
1: anak,
0: mm-mm,
1: lolo, lola, at mga apo. Hanggang doon lang.
0: Hanggang doon, no?
1: Oo. Pinsan pwede na.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Sa isang lugar.
1: Sa isang lugar, ha? Sa isang lugar. Oo. Di ba, baka nga niya Digdi sa Albay,
0: mm-mm,
1: na si Gobernador Rosal ang kanyang... ang gobernador, hindi pwede magtambo anak, asawa niya,
0: asawa,
1: anak, lolo, lola, apo.
0: Apo.
1: Digdi sa Albay.
0: Kaya malamang pa di.
1: Mm-mm.
0: Maraming magkakaroon ng bahay sa iba't ibang probinsya.
1: Ayun na nga eh. Mag-ano yan, mag-iwiwalay ang isang pamilya.
0: Yeah. Kung tayo yung magkapatid pa di, ay dito ako sa Albay, magbahay ka sa Kamsor.
1: Ako doon ako sa Kamsor. Bibili na ako ng lupa doon. Third reading na, second reading. Yeah, well, tingnan natin sa plenary, ano, sa third reading, kung talaga po masaya ito.
0: Pero mahaba-haba pa, mahaba-haba ang takbuhin, sapagkat may Senado pa tayo.
1: Oo. Ang tanong natin, ano sa palagay mo?
0: Mm.
1: Ah, sang-ayon ka ba na matigil na ang dynasty? Ah, o yung pagtakbo sa politika na magkakapatid, mag-aama, or mga apo?
0: Ayan. Ayan ang, ano po masasabi ninyo dyan?
1: Paki-comment, lagay po ninyo ng comment. Napag-uusapan po natin yan sa Damdaming Bayan. Good morning Jenna De La Rosa. Good morning po Bishop Ruel and Bishop Rico Jalit. Salamat.
0: Sorry po, absent ako kahapon.
1: Mm-hmm.
0: May nilakad po akong importante po. Aba, hindi ka sumakay. Mahirap yan. At si ano, pwede mo sa Malbar, Batangas. Mapagpalang umaga sa mga puging tulad ko. From province of Alaeng.
1: Alaeng.
0: Aba, Reverend Romer. Kamusta ka naman dyan? Dahil matapos masunog yung ating church dyan.
1: Siyempre, palagay ko bago na ngayon.
0: Iyan. Mm-hmm. Nakapag-meeting kami dito sa Bicol.
1: Mm-hmm.
0: Nag-meeting lang.
1: Oo, wala namang mangyayari. Meeting lang naman.
0: Usap-usap tayo minsan.
1: Usap lang naman.
0: Naway kayo'y patuloy sa inyong pananambahan. Kahit natubok yung inyong lugar dyan na hindi sinasadya. Imagine mong nadamay lang. Pero ang lahat ay may plano.
1: May plano. Pali, good morning. Pastora G. Daisog. Blessed morning. Listening habang nag-basic exercise muna. Kay sumukit ang tuhod ko paakyat sa Linyon Hill.
0: kailangan dyan ay bumaba ka na.
1: Pag mga may mga edad na Pastora G, dahil na yan nagpaparapipirit. Naara lang ngayon ka mo. Sana all nakakalakad pa ng
0: pero
1: ganyan.
0: Pag magkasama yung mag-asawa ay napakaganda ng lakaran yan. Napakaganda ng lakaran yan. Ay si Ate Mel ay mayroong may pinapanong si Ate Mel
1: Ito. Anong sabi dyan? Sige. Importante ito.
0: Sabi, good morning po Pastor Rico and Gilet and Pastor Ru. Well, kindly announce po after ninyong mag-pray and before kayo magtapos, basahin ko na lang.
1: Sige na.
0: Sa inyong programa na magkakaroon po tayo ng rebroadcast ng Makabayang Panalangin. 8:30 to 11 ng umaga. Kaya wala po muna tayong negosyo as in trabaho at family matters. Pakianyayahan po ang ating mga tagapakinig at mga taga-antabay na makiisa. Salamat po. Ito po yung panalangin.
1: Ayun.
0: Makabayang panalangin.
1: Meron po tayong makabayang panalangin. Ayan. Right after our broadcast.
0: 8:30 to 11. Kaya wala po at hindi nyo mapapakinggan ang negosyo as in trabaho at family matters.
1: Ayun. Right after our program, meron tayong makabayang panalangin. Antabayanan nyo po yan. Tuloy-tuloy po tayo. Kailangan talaga natin ng panalangin sa mga nangyayari sa bayan natin. Talaga namang ayaw na natin patulang kasi ma-stress ka talaga.
0: Ngayon ko, ako nalilito na eh.
1: Nakakalito.
0: Kahit mga abogado, iba't iba ang interpretasyon.
1: Tsaka ngayon lang ako nakarinig na ang mga ahensya ng gobyerno nag-iiriwal.
0: Nako.
1: Mm-hmm. Di, hindi pati mga ano ordinaryong ahensya ng gobyerno.
0: Oo. Ha? Yung pinakang
1: Senado.
0: Oo.
1: Ha? NBI, DOJ,
0: DILG,
1: DILG. Ay, pambihira talaga.
0: PNP.
1: Ay, nako.
0: Ay, magkakaiba eh. Oh, talagang hindi na natin maiintindihan. Kaya dumako tayo sa sagot ni Pastor Raji muna. Sabi niya, natawa siya.
1: Oo.
0: Tama yan. Kasi lalo na sa Rapu-Rapu, buong munisipyo mayor, vice mayor, kagawad, puro sarong dugo nawa. Maisa batas yan.
1: Oh, ano? Sana nga. Oh. Eh, yeah, meron ang isa na nagsagot. Ha, sabi ni Pading Romer, tuloy pong gawain ni Lord, walang makakahadlang kahit mabiyak ang lupa.
0: Yun.
1: Ano ba? Matindi.
0: Matindi. May panahon ni Moses yan na nabibiyak ang lupa. Huwag kang ma-rapture pa baba, ha? Mahirap ma-rapture pa baba.
1: Ayun, mahirap yun. Oo. Ah, controlling administration, nakakasad, that's why sabi niya si Wayne. Oy, sagot-sagot na po kayo sa ating tanong. Paayag ba kayo doon? Anong masasabi niyo doon sa
0: Dynasty Law?
1: Anti-Dynasty Law.
0: Dynasty Law. Ano po ang inyo pong saluubin dito sa ating pong naka-second reading na sa Kongreso ang Anti-Dynasty Law.
1: O sige, discuss muna natin pa din bago natin basahin ang ibang mga kasagutan dyan. Ano sa palagay natin? Ano ang damdami ng bayan patungkol dyan sa anti-dynasty law? O pali, Vera? Ano ang damdamin mo dyan pa din?
0: Alam mo, matagal na yung sinusulong. Maliit pa ako, fetus pa ako. Hindi yan matuloy-tuloy.
1: Oo nga eh.
0: Hindi matuloy-tuloy.
1: Oo.
0: Oo. Eh, para ba yan na yung usaping pagbabago ng saligang batas na matagal na rin pinag-uusapan? Itong anti-dynasty law.
1: Oo.
0: Eh, sa tingin ko, naka-second reading.
1: Oo.
0: Siyempre may third reading.
1: Ayun.
0: Eh, papaano? Pagbutuhan yan.
1: Ngayon, yun na nga eh.
0: Ngayon, sino bubuto dyan?
1: Eh, sila rin.
0: Sila rin yung mga nasa dynasty. Sa tingin ko pa diyan, parang front lang yan.
1: Parang front lang eh.
0: Sa mga nangyayari sa ngayon.
1: Oo.
0: Sa mga nangyayari sa ngayon.
1: Uh-huh.
0: Eh sila rin naman ang tatamaan.
1: Oo.
0: Para bang ganito, gagawa ka ba, Padi, ng policy sa iyong tahanan na ikaw mismo
1: ang matatamaan.
0: Ang matatamaan.
1: Yun na nga eh.
0: Ikaw mismo ang matatamaan.
1: Ikaw mismo ang magdurusa.
0: Yan.
1: Sa'yo babalik.
0: Ngayon, kung halimbawa lang, yun nabanggit natin kanina. Example, matuloy yan. Eh, wala rin namang ano yan. Wala rin namang sigurong magiging kahalagahan. Bagamat batas na, sapagkat mautak yung mga ano eh, mautak yung ano, mga politiko.
1: Bago yung gagawa ng batas, meron na yung mga plano.
0: Meron ng plano yan. Oo, kaya tol, doon ka sa ano ha, hawakan mo ang tundo.
1: Ayun, akin ang Cavite.
0: Eh, sila-sila pa rin.
1: Sila-sila pa rin.
0: Ang mangyari nga niyan pa di, mas lalawak ang kanilang nasasakupan.
1: Ayun.
0: Hindi lang sa isang probinsya, sa isang bayan, hindi lang, sapagkat kakalat sila eh.
1: Uh-oh.
0: Mga dugong politiko eh.
1: Uh-oh.
0: Alam naman natin pa di.
1: Uh-oh.
0: Pag sinabing dugong politiko, hindi yan masisya ng hindi naglilingkod bayan.
1: Hindi naglilingkod. Ayan. Eh, sa akin naman pa di. Dalawa ang sa akin tingin dyan. Unang-una na dyan, of course, considering the fact na sila rin ang bubuto, medyo suntok sa buwan yan eh, na makapasa yan. Pero sabihin na natin, makapasa.
0: Makapasa.
1: Oo, makapasa yan. Well, maganda yan. Kasi mabibigyan ng pagkakataon yung iba.
0: Yung iba.
1: Oo, na mamuno din. Ano? Sa isang bayan. Pero sa isang banda naman pa rin, malilimitahan nito, paano kung kamag-anak ka pero magaling ka talaga? Di ba?
0: Oo.
1: Di, hindi ka na pwedeng tumakbo kasi kamag-anak ka eh, apo ka eh, anak ka. Eh, sa totoo lang, may kakayanan ka naman. At ang mananalo, porkit hindi ka party ng dynasty, walang kakayanan, pero siyang nanalo. Parang ganoon ang pananaw ko pa di. Na meron naman talagang mga kamag-anak ng politiko na may kakayanan naman talagang mamuno.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So siguro ang tingin natin dito mga kapatid, eh, unang-una na siyempre mukhang mahirap itong maaprubahan. Mukhang mahirap maging batas. At kung maging batas naman ito, eh, malilimitahan din ang mga

0: Ang mga congressman sa lahat ng distrito.
1: Nyo.
0: Nyo. Mayor. Sila. Pambira.
1: Alam mo, masakit sa tainga pag pinagdugtong mo yung pinagdugtong mo yung mo at saka nyo.
0: Oo. Oh, yun na nga eh. Huwag mong pagdugtongin pa din. pero sana matuloy. Pero suntok sa buwan. Pero sana matuloy.
1: Alam mo kung bakit pa din, no? Tama ka dun eh. Tama ka. Na may mga nanunungkulan na magaling.
0: Magaling naman talaga.
1: So hindi siya mabibigyan ng pagkakataon sapagkat mayroong nakaposisyon.
0: Uh-huh.
1: Eh sa kabilang panig naman, meron na mga politikong pamilya na ginawa ng gatasan.
0: Ayun na nga eh.
1: Yumaman na, nagkaroon na ng maraming lupa at nagpatayo na ng mga kalsada sa kanyang lupa. Kung bakit ang kalsada doon pinapatayo ay, sa malapit sa kanyang lupa?
0: Hindi, ang nangyayari kaya, maplano sila.
1: Oo.
0: Tapos, pagkatapos ng plano na may dadaan na kalsada doon, hindi mo na nila ipapaalam yan sa taong bayan.
1: Yan.
0: Bibilihin muna nila ang mga lupa doon ng mura.
1: Mura.
0: Oh, kasi nga eh, nasa lupa-alup eh.
1: Yan.
0: Oh, tapos, pag nasa nabili na nila, dadaanan ng kalsada. Mahal na yon.
1: Tataas na ang presyo.
0: Yun ang ginagawa ng mga...
1: Kaya pala siguro ang mga natakbo ngayon, mga businessman.
0: Ayun na nga eh.
1: No? Hindi mo napapansin, kalimitan ng mga politiko ngayon ay businessman.
0: Mga negosyante. Sila na naman kasi ang may pera.
1: Negosyante. Yun ang nakakatakot pa din. Alam mo kung bakit nakakatakot? Nasa posisyon, nasurvey lahat ng lupa. Dahil negosyante. Kailangan kumita ko. Itong lupang ito, mahina ang may-ari nito. Bibilin ko ng mura.
0: Ayun.
1: So, naka-standby yun.
0: Mm-hmm.
1: Mura yan. Eh, nasa posisyon siya.
0: Oo.
1: Nasa position siya.
0: Mm.
1: Ngayon, titingnan niya, alin lupa dito ang walang titulo.
0: Ayun.
1: Ang nangyayari, dahil sila yung may kaalaman at naalalaman nila, ito naman pobreng nakatirik ang bahay doon sa lupang yung paalisin, ay yung pala, napagawa na ng
0: may
1: titulo.
0: Plano na, may titulo na yun.
1: Oh, titulo na, sa kanyang pangalan. Ang dami na ng lupain, tapos patatayo. Nasa position eh. Patatayuan ngayon ng kalsada na ron. So, tataas ngayon ang
0: value
1: nung lupa.
0: Ang tawag doon, negosyo.
1: Negosyo.
0: Pinagkakitaan ang taong bayan.
1: Kaya yun ang isang disadvantage ng dynasty. Ang dynasty ng magkakapamilya na nasa politik. Nagiging kawawa yung mga walang alam.
0: Hari sana hari naman yung makapasayan. Kahit suntok sa buwan, si Lord pa rin na may control. May pagkatiwala na lang natin yan sa Panginoon. Ezekiel, good morning. ONB, bigwapo, Rico, cute, daddy ro. Salamat.
1: Marami-rami na. Kanina, 15,000 eh. Si Sek, andito na rin si Sek. Sabi ni Sek, good morning. ONPB, guwapo, Rico, cute, daddy ro. Yan. At si Ate Weng, Rowena San Miguel Lucenario, pinipilit maging batas pero nakaposisyon na sila. Sila rin naman. Noon pa yan.
0: Yeah.
1: Ano yan?
0: Segway naman. It is because of the ulterior motive. Tama yan.
1: Si Bossing. Paso rin eh. Mas cascade. Matindi talaga ito. Matulog po rin itong ating padiho na ito eh. Mas cascade. Lumaban kaming dua. Sa 2028 nga ni mabago lamang ang Pilipinas.
0: Kaming dua. Sino yan?
1: Ha?
0: Kung kami, malaban kami.
1: Ay.
0: Madalagan kami.
1: No. Ang alam mo pa din.
0: Mm-hmm.
1: Ito. Maiba. No?
0: Mm.
1: Eh, ang gusto ko pa di. Ako ha, ang damdamin ko. Lalo na politika ito. Tanggalin ang mga party list.
0: Actually.
1: No, di ba?
0: Wala naman yun eh.
1: Pansinin mo.
0: Yan ang nagpagulo din.
1: naunahan mo.
0: Kung sino ang mga... Actually, yung mga yan kasi, sa totoo lang, karamihan sa mga party list. Hindi naman lahat, ano? Pero karamihan sa mga nandiyan, mga kaliwa.
1: Oo.
0: At wala naman totoong grupo.
1: Ate Kate is watching. Kate, dyan sa ating pong staff.
0: Salamat.

0: At Pastor Rene,
1: mm-hmm.
0: yan, ito naman ay mabanggit ko sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: Pastor Rene, yung ating ano, yung ating travel insurance, nakita ko na.
1: Ayun. Yan. Buti nila nakita mo niya.
0: Nawawala kasi yun. Nawawala. Hindi kita ma-text, hindi kita na-text kagad. Sapagkat kagabi ko lang nakita.
1: Oo.
0: Oo.
1: Miko Moreno Buchan, pabor ako dyan. Na putuli na ang political dynasty kasi mabibigyan ng pagkakataon yung ibang mag-serve na hindi magkadugo po na maipamalas din ang kanilang kakayahan sa pamumuno.
0: Ayun.
1: Yun ang sagot ni Miko Moreno Buchal.
0: Yun ang kabilang side na kagandahan naman nun. Ate Jenna,
1: ako
0: nga po wala nang balak magboto.
1: Ay.
0: Kasi, wag naman.
1: Wag.
0: Ibubuto natin yung tao, tapos pagdating ng oras, binuto nila. Pagkatapos, aayawan naman nila. Kaya, lula po talaga ako.
1: Ay, lula ka na talaga. Lula. No? sabi ni Pastor Raji, dahil pag dugtong at tabi si Duta, ni tabi ni Dut, ano? Dahil pag dugtong at tabi ni Do, tamaraot, itong demon, itong di, tapos
0: ahimation. Ahimation ba yan?
1: Oo.
0: Mahirap pagdugtungin yung mo at saka nyo.
1: Oo.
0: Ayan.
1: Mahirap yun.
0: Oy, Sister Joey Springgen, watching.
1: Maraming salamat. Sabi ni Sister Weng, lahat isusulong ng mga mapabansa sa mga pambansang usapin, isusulong nila. Mga magagandang pag-usapan pero malayo naman sa usaping korupsyon. Oo nga eh.
0: Mm-hmm.
1: Bakit wala nang usapin sa korupsyon?
0: Under BBM daw.
1: Oo.
0: Ayon kay Ate Wing, ha.
1: Na ilalabas na sana ang liwanag sa ang gawaing tago sa dilim, subalit pilit naman itong tinatabunan na mga usaping posibleng mawaglit na sa isipan ng taong bayan.
0: Mm-hmm.
1: Dagdag lang, dadagdag lang ulit sa isang form of corruption ang dynasty bill.
0: Okay, pray na lang natin, sabi ni Ate Wing. Alam mo ngayon, pati, pag ako'y nanonood ng mga balita at sinusubaybayan ko, parang ayoko nang manood ng Korean novela.
1: Kasi sapagat, parang yun na yun.
0: Yun na.
1: May iyakan, habulan.
0: Ay, mabanggit natin sa iyakan, ano?
1: Ito
0: naman para sa akin din. Dahil ating tinatalakay din naman yung mga anti-dynasty. Mga kaitano yan. Sila Pia, sila magkapatid yan. Pero alam mo yung damdamin doon ni Pia. Totoo yun.
1: Totoo yun, siyempre. Hindi yun, ano?
0: Kasi meron pang binanggit, Padiha, na merong isang scriptwriter. At ito yung nagpapaiyak daw sa mga artista, magaling magpaiyak, magaling nagtuturo. At pinag-aralan yung iyak ni Pia. Kung totoo o hindi.
1: Oo.
0: Pero mo yung habol niya ng hininga at hagulgol, hindi pwede namang scripted 'yun.
1: Oo.
0: Kaya 'yun.
1: Oh, kasi dahil sa mga sa nangyari nga doon, kasi nandoon sila.
0: Ayan.
1: Si Risa naman eh, hindi niya naman naramdam 'yun dahil umalis nga sila bago ang kaguluhan.
0: Wala yung minority.
1: Wala, lahat sila nawala.
0: Nawala, oo.
1: Nakakaduda.
0: Marami tayong dapat pag-usapan doon.
1: Okay. Di bale, sa sunod. Ano muna natin? I-deklara muna natin kung sino ang panalo sa umagang ito. Isang panalo sa iyo, isang panalo sa akin.
0: Oo, pero pag nagdeklara tayo ng panalo, ay magdideklara tayo ng premyo.
1: Siyempre, 50 pesos esos yan.
0: Ito ba'y load o ito ay
1: pwedeng load, cash. Pwedeng GCash. Pwede.
0: Yeah,
1: GCash,
0: yeah.
1: Depende sa recipient.
0: Yeah.
1: Sa akin, ang panalo sa akin, walang iba kundi si Miko Moreno Buchan.
0: Ayan naman. Sige, amigo na naman.
1: Mm-hmm.
0: Panalo.
1: Sa iyo.
0: Aba ay maraming sinabi dito ay walang iba kundi si Ate Weng.
1: Ayun, yeah. Si Sweng, panalo ka.
0: Rowena San Miguel Lucinario, ikaw ay makakatanggap ng tumataginting
1: na
0: 50 pesos eso sa isa.
1: Ayan, yun ang panalo mo, ha?
0: Pag-ingatan mo yung 50 pesos, ha? Yan ay sa loob ng isang linggo.
1: Ngayon, magagamit. Sobra pa. Sobra pang isang linggo kapag hindi mo ginamit. Kahit hirap, isang buwan.
0: Ang hirap magpadala sa GCash ng 50 pesos lang.
1: Didagdagan mo.
0: Oh. Load na lang. Load,
1: load na lang. Oo. Ayan ha. Si Swing ha. Panalo ka at saka si Miko Moreno Buchan. Ayan. Nakasako sa kita mga tugang 735. Kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
1: Sa ating kasabay sa paghayo, gusto nating pasalamatan mga tugang, ang mga sumusuporta sa atin. Unang-una na dyan ang ating mga partner sa pananalangin. Salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa pananalangin. At lalo at higit sa mga kasama kami sa kanilang personal na panalangin. Salamat po. Sana po ituloy-tuloy nyo lamang po yan. Dahil araw-araw naman na kailangan natin ng inyong mga panalangin. Okay, pangalawa pa din.
0: Pangalawa ay kung nais nyo pong kami ay siyempre imbitahan.
1: Uh-huh.
0: Sa inyong lugar, sa inyong organization, sa inyong simbahan, anumang event meron kayo, ay willing po kaming pumunta at kayo makadao pang palad namin at kami naman ay makapaglahad ng aming pong mga programa at partnership sa bawat isa.
1: Ayun. At siyempre, pangatlo ay yung mga gusto mag-volunteer. Welcome po kayo. Ano mang act of volunteerism na gusto ninyong i-donate, ibigay sa ating stasyon. Pwedeng technical, pwedeng broadcast. Ano mang klaseng pagbo-volunteer, welcome po kayo dito sa ating stasyon. At siyempre, last but not the least.
0: Yun, at kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon.
1: Uh-huh.
0: O, kayo po ay kinakausap ng Panginoon at kayo po ay nais magbigay ng tulong.
1: Mm-hmm.
0: Ito man po ay pinansyal.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po ang ating pong istasyon ng Care 104.3 The Way FM
1: mm-hmm.
0: ay wala pong commercial ito. Ha?
1: Mm-hmm.
0: At kami po ay tayo'y umaasa sa ating Panginoong Diyos at nananampalataya magtutuloy-tuloy ang programang pangradyo o ministeryong pangradyong ito sa pamamagitan ng bawat isa na kung saan ang Diyos mismo ang siyang humipo at kumausap sa bawat isa na kayo po ay makapagbigay ng tulong lalo na pinansyal para po sa ating pong istasyon.
1: Mm-hmm. No?
0: At kami po naman ay nagpapaabot sa bawat isa.
1: No? Mm-hmm.
0: Kung kayo po ay may ganong saloobin at kakayahan, ay bukas po ang ating pong istasyon, makadao pang palad kayo at kayo po ay makabisita rito sa amin at magbigay ano po ng inyo pong mga financial na support sa ating pong istasyon.
1: Salamat tununan po tabi sa Gabungos. Ngayon po ay makikinig muna tayo ng ilang mga paalala mula sa ating istasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yun, maraming salamat po sa mga paalalang iyan mula po sa Far East Broadcasting Company Philippines. Nagustagos na kita mga tugang sa satuwing last segment ang servisyong kerya.
1: Servisyong Kirian, Tatak Kirian.
0: Ang kanya na pagkaga, kaibanan ta ang bakunay ni bisita. Permita na ining kaibanan nigdi sa tuwing programa. Mismo ang Regional Director ng Philippine Information Agency, Bicol. Walang biya kundi si Ardi Ramel Dudes Marianito.
2: Magandang umaga.
0: Magandang umaga.
3: Yes, good morning, Double R. Maray na aga po. Good morning po, pastors. Good morning po.
0: Mukhang magayon no, ng sa imong uniforme ko niya na.
3: Naka-program pala po ako kasi pasaka kabawa ako lang din po.
0: Ah, yeah.
3: Good morning.
0: Medyo interesado ako ano tawag dito, RD sa ating pag-uusapan ngayon, ha?
2: Maganda yung magandang topic natin ngayon, ha.
0: Oo, pag-uusapan natin ang nangyari sa Senate in connection with the pending arrest warrant of Senator Bato de la Rosa from ICC. Ano ba yung dapat nating linawan dito, Adi?
3: Yeah, good morning. Napaka very timely po yung topic na yan. Actually, as a matter of fact, naging usap-usapan na po yan. Hanggang ngayon po, hindi matapos-tapos
0: what
3: happened recently in the Philippine Senate. Ano yon? Under attack ba? Or hindi ba siya under attack? Yun yung mga
0: yun
3: puntot doon. And naging emotional, pastor, no, yung lahat, lalo na po ang ating mga leaders, somehow they approach the problem with emotions. So sa atin naman, actually, ayoko sanang bitbitin yung aming office sa PIA, pero hindi po ako pwedeng kumalas doon na when I speak in public, minsan nagre-represent talaga tayo ng ating office. But I have to tell you of my point based on the lens of the scripture, no? Or
0: yes, of course,
3: Bible believer. Kasi po, while tama naman that we adhere to the rule of law and yung accountability, we have also to adhere with national sovereignty, due process, institutional integrity, and so on. Mahirap pong ngayon, may mga nagagamit po ng mga Bible verses pagdating sa issue na ito. Meron pong mga, you know, emotional aspects sa pag-resolve ng issue. Sino ba ang tama? Sino ba ang mas tama? Sino ba ang mali? Sino ba ang mas mali? Well, napakahirap. Napakahirap po na tingnan yung ating bansa na ang tawag ko dyan, digitally divided. No? Meaning, kung sino pong platform yung ating makikita na open times nakikita natin na nagsasabi ng ganito, somehow yung tao po ay yun po ang kanyang sinusundan. So sa akin, I have to take the lens of on the biblical side. Meron pong sinabi ang Biblia, pastor, that blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. And then meron pong sinabi din ng Biblia yung wherefore beloved brethren, pag sinabi nating brethren, those are people that Bible believers, or yung po mga talagang sumusunod sa Panginoon. Tayo po yung mga Kristiyano, sinasabi ang Pilipinas is a Christian nation. So pasok tayo dito, sabi ng Biblia, let every man be swift to hear, is slow to speak, and is slow to wrath. Ngayon po, hindi ganun ang nangyayari sa bansa natin eh. Napakabilis nating mag-react. Facts pa lang po, nandoon na tayo, and we take it emotionally. So napakahirap po, pastors, na tingnan natin na ganito po ang ating bansa sa ngayon. So ang akin lang po, sa ngayong umaga, sa lahat po nakikinig, being swift to hear means we should understand the facts clearly. Tingnan natin ito sa lens po na tayo talaga ay nagre-research, hindi lang po nakikinig doon sa mga kung ano-ano po ang mga lumalabas.
0: Oo.
3: Opo.
0: Kasi kahit nga sila, Sir Dudes, kahit nga yung mga abogado, mga expert of the law, hindi iba-iba yung kanilang take dito sa mga pangyayaring ito, lalo-lalo na sa usaping warrant of arrest galing sa ICC.
2: Mm-hmm.
0: O yung mismong mga leader natin, ano, eh, mga Batikanong abogado, mga huwes.
2: Pero magkakaiba.
0: Magkakaiba. Mm-hmm. So kaya nakakagulo talaga.
2: Oh.
3: Yes po. Pag sinabi nating mga abogado, while hindi man tayo abogado, pero nakikita natin yung galawan ng mga abogado, pag sa depensa, siyempre hahanapin nila po yung remedyo.
0: Correct.
3: Yun po yung kanilang i-advance sa publiko. Mm. Pag sinabi naman natin sa opensa or sa prosecution, titingnan din po nila yung mga bagay na papabor doon sa prosecution. So ang ilalabas po nila sa publiko, yung pong mga remedyo din na gagawin nila or yung kanilang process ng pag-prosecution, yun po ang ilalabas nila. Kaya akala ng tao ay magkasalungat ng batas. Mm. Hindi po. There are always ang tawag natin dyan harmony on the law. Kaya nga lang meron pong two sides palagi yun. Yung nagdidepensa at saka yung nagpo-prosecute.
2: Ngayon, tayo namang tagapakinig at tagapanood ay wala tayong kaalam-alam sa mga ganyan. Tayo bumabase lamang sa ating pong napapakinggan. Kaya minsan yung interpretation ng bawat individual sa yung nakikinig, ha, yung audience, sapagkat sila ang maalam dyan, eh, tayo minsan nagdudunong-dunungan lang naman minsan tayo, eh kaya magulo ang ating interpretasyon naman ng tagapakinig. Bakit ganon? Bakit ang sabi nung isa, eh kailangan namin ng local warrant. Ay isa naman, abay, okay na itong international foreign ICC na warrant na ito. Kaya hindi natin maintindihan eh. Kaya ang lumalabas, ay nag-escape si ano si
0: General Bato.
2: General Bato sapagkat tinakasan yung warrant. Ang sabi naman ng isang panig, hindi naman tumakas sapagkat walang warrant ay pwede siyang umalis, lumabas ng ayos sa kanya kagustuhan. Kaya medyo magulo ang dating. No, kanin ba yung tama doon? Ito ba ICC warrant o local warrant?
3: Tama po. Napakamahalaga talaga na pag-aralan at as much as possible maging balance po dyan. Kaya lang pag nagsabi kang balance po, siyempre titingnan mo yung pros and cons. Meron pong portion doon na magiging bias pa rin because of magiging personal na opinion palagi kahit nakita mo yung balancing facts. Mm-mm. Magsasabi ka. Tama yung sabi ni Pastor Ruel na pag tiningnan mo sa lens ng ICC, ganito yon. Pag tiningnan mo naman sa lens ng gobyerno natin, ito yon, no? And pag tiningnan mo po doon sa mga biktima, kasi may mga biktima dito, Pastor, in this particular case, hindi po si Senator Bato ang biktima dito. Meron po mga biktima na nauna. If you remember, babalikan natin bakit ba nagkaganito, kasi may nangyari po sa ating bansa.
0: Correct.
3: So, ang root cause po nito or causes nito ay yung naunang mga or previous incident na naging punot at dulo nitong ating pong kinakaharap sa mga oras na ito. Now, considering the ICC, pag sinabi nilang hindi po ito legal dahil nga tayo nag-withdraw na doon sa Statute of Rome, ang batas po ang titingnan kaagad doon. Binding ba ang sinasabi ng ICC kapag iserve? Ngayon, napaka-klaro po nito, Pastor, ng setup ng Philippine government. Set up in the sense na meron tayong sarili nating gobyerno. Meron tayong sariling batas.
2: Mm-hmm.
3: Nag-seek po ng guidance si Senator Bato sa Supreme Court, the highest court of the land.
2: Mm-hmm.
3: In particular dito sa ating bansa.
2: Mm-hmm.
3: Saying na huwag i-implement yung ICC arrest.
2: Mm-hmm.
3: Yun po yung by the way, yun lang po ha, huwag tayong magkamali kasi may other pleadings pa po doon mismo sa sinabmit ni Senator Bato, may other pleadings pa doon sa sinabmit ng OSG or ng Office of Solicitor General. Meron pa rin pong issues doon na i-resolve na hindi pa na-resolve ng Supreme Court.
2: Mm-hmm.
3: What has resolved by the Supreme Court is the
0: TRO.
3: Yung TRO, Temporary Restraining Order, na hiningi po ni Senator Bato. What the Supreme Court said, rejected po yung kanyang hinihinging TRO. So what does it mean?
2: Mm.
3: So Isa na po ang ibig sabihin, yung pong arrest warrant na galing po sa ICC is standstill. Ibig sabihin, pwede talaga siyang i-implement under the Philippine law since it was rejected, Pastor. Yung kanyang appeal or kanyang TRO na hinihingi, isa lang po ang ibig sabihin nun. Rekonesido po ng batas ng bansang ito yung ICC resolution or arrest warrant. So, yun, sa punto lang po yun ng TRO. Hindi po yun sa punto ng issue na sinasabi ni Senator Bato at ang sinasabi din po ng OSG.
2: Ayan.
3: So, tama po talaga, mahiwaga at napakagulo kung titingnan. Pero kung susubukan natin tingnan yung facts at titingnan natin, itatama natin yung tinatawag nating institutional mandate. Saan ba tayo? Pag sinabi mong ICC, yes, ICC, umalis na tayo doon, pero ni-recognize ba ni Philippine law or ng Supreme Court, the interpreter of laws of the land, yung ICC warrant of arrest? The answer is yes. So, the standard now is the Supreme Court. So, going against the Supreme Court is magkakagulo talaga tayo. Correct. So, yun yung final arbiter po. Whatever laws that we have, international ba yan or dito sa local, it's the Supreme Court that will prevail.
2: Pero pero may tanong ako diyan eh. Hindi ba halimbawa kunyari hindi natuloy yung TRO. Ang warrant of arrest from ICC
0: valid.
2: Valid. So ngayon ang gagawin Interpol tapos yung counterpart sa Pilipinas ang pagbibigyan ng warrant of arrest. Tapos yung warrant of arrest dadalhin muna sa korte ng Pilipinas para siya ang mag-issue attach yung warrant of arrest ng ICC para doon sa persona na pagdadala ng warrant. Eh, ang nangyari doon sa Senado ay dumiretso eh. Parang ganun yung nangyari. Kaya maraming taong bayan na nagtatanong, bakit hindi sinunod yung proseso? ICC warrant, Interpol, counterpart agency dito sa Pilipinas, din dadalhin sa local court. Local court, i-validate ito. Pag ito ay okay, attach yung warrant of arrest ng ICC, i-issue doon sa tao, isi-serve. So yun ang hindi, ang nakita ng taong bayan, hindi yung proseso ang sinunod, kundi direct.
0: Shortcut. Shortcut.
2: Nag-shortcut. Kaya medyo naguguluhan yung taong bayan pagdating doon.
3: Yes, that's a very valid observation, Pastor. In fact, that's the narrative na halos sinusundan ngayon ng lahat. Ayoko pong mag-comment doon, Pastor, sa punto na yan kasi nga napaka-strong and valid observation po yon. No? But just the same, tutungtungan ko lang yung sinasabi ko po na meron po tayong batas sa Pilipinas na siya pong masusunod. Ang isang ibig sabihin doon, Pastor, is the mere fact that the Supreme Court ignored and directly rejected the TRO na hinihingi po ni Senator Bato. Isa lang pong ibig sabihin nun, the ICC warrant of arrest is valid. Now, dun sa punto na kailangan po dumaan pa sa korte, dumaan pa sa Interpol or dito po sa ating bansa, ay meron na tayong president sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron na tayong president doon, no, na hanggang sa ngayon ay valid in the eyes of the law, the law and justice. Parang accepted siya kasi nga tina-trial na nga ngayon si presidente. Hindi yung dumaan doon sa sinasabing narrative na kinakailangan po dumaan sa korte, yung korte mag-issue ng ganito rin para bago mahuli po itong si Senator Bato. Alam niyo po, napaka valid pong contentions yan. Kaya lang meron po tayong mga president na hindi po natin pwedeng sabihing mali yon dahil ngayon po nire-recognize po siya ng ating batas at ng batas po ng ICC or ng international law. So mahirap pong doon tayo magbat na meron na pong proof na maaari po siyang gawin. After all, babalikan natin yung mga victims, Pastor, dito eh. Hindi dito biktima si Rodrigo Duterte, hindi dito biktima si Senator Bato. There was an incident prior to this that has to be resolved and has to be answered by these people who are were the ones who perpetrated or somehow, sila yung nanguna talaga. Sabihin natin sila yung nanguna doon sa kung saan.
0: No, dapat malinawan yun.
3: Opo.
0: Pero paano kung patuloy na manindigan ng Senate na hindi nila kinikilala yung
2: warrant
0: of arrest ng ICC? Di magkakagulo talaga ang ating gobyerno.
3: Yes, sa diyan po natin siguro makikita May 25, Pastor, mag-i-issue po, maglalabas ang Supreme Court ng resolution doon po sa pleadings ng both sides, meaning yung pleadings po ni Senator Bato at pleadings po nitong OSG, ilalabas po ng Supreme Court ang kanyang resolution. So again, I have to go back to the point that the Supreme Court is the highest
0: arbiter of the law,
3: and yan po ang nag-interpret ng mga batas natin. So the Senate ay nagsasabi naman po sila na pag may sinabi po ang korte ay susunod naman po sila.
0: Ayun. So hinihintay natin ang May 25.
2: Parang ano,
3: that will be next week po yun.
2: RD, para tayong nanunood ng boxing eh.
0: Naghihintay tayo.
3: ang tawag natin yan ay political tricks. No? Medyo mahirap on the side ng mga Pilipino kasi tayo po ay nakatingin talaga. But for Christians and Bible believers, dito ko po siguro, Pastor, titingnan lang yung anggulo na to. This moment is also a reminder that earthly politics po will always be imperfect.
0: Correct.
3: No politicians, no party, no administration is sinless. Our ultimate allegiance, our ultimate tawag dito, yung ating pong loyalty is still to God's truth, to God's righteousness, and to God's justice. Hindi tayo magkakamali doon, no? The Bible says in the book of Psalms chapter 33, blessed is the nation whose God is the Lord. Palagi tayong nando doon. Tayong mga Bible believers, dapat ganun po ang ating hindi dapat tayong masway sa mga nangyayari ngayon. Alam na natin ang dulo nito. Sa mga nangyayari ngayon, alam natin po ang dulo niyan. So the Bible is very clear on that. That's why yung bawat galaw natin bilang mga Bible believers, dapat nasa lente po ng Biblia.
0: Ayun dapat ano, kasi kumbaga kung papatulan mo lahat ng ito, saan ka ba pupulutin?